0: mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Okay mga kaibigan, it's 8:03 in the morning, ikalawang oras po ng programang Celebrating Life at tayo papasok na po sa ating reflection segment.
5: Today's reflection.
6: Reflections.
5: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
6: Reflections.
5: Here on Celebrating Life.
4: Okay, we're excited. Ayan, ang saya-saya natin ngayong umaga dahil itong ating mga kasama at mga kapiling po ay matagal na rin nating hindi nakakaugnay. And hearing a news na galing na magkakaroon ulit siya ng laban come July 11 ay talagang binigyan na natin ng pagkakataong dito niya maibalita agad-agad. But before that, syempre ay ang ating pong kapatid, brother in Christ, many time champion sa Southeast Asian Games, former Olympian, and ngayon po ay siya professional fighter na currently WBO International Super Featherweight Champion. I'm talking about my brother in Christ, Charlie Suarez. Charlie, good morning.
7: Na pong mapagpalang araw, Ma'am Cecil, at sa lahat ng mga staff dyan sa Radyo Pilipinas 2, lalo na sa mga and day sa reflection about sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Thank you po sa patuloy na suporta niyo po sa akin, sa patuloy na pagsuporta niyo po sa Radyo Pilipinas 2, dahil isa ito na ginagamit ng Panginoon para maibahagi, masapid ang salita ng Panginoon sa mga dapat
4: makarinig.
7: Makarinig na yes. Mga salita. Ayan.
4: Ayan. Alam mo, Charlie, yan, tama. RP2 pa sinasabi ni Charlie. Matagal na tayo na. December, nagbalik na tayo sa dati. Sports radio na tayo. Yan.
7: Sports radio na tayo.
4: Hindi, okay lang. Okay lang. Kasi talaga, RP2 tayo dati. Pero ngayon ay nagbalik na tayo doon sa dati, di ba? Sports radio. Sports radio na tayo. Siguro bago tayo mag-dive in, Brother Charlie, sa ating topic today na a faithful provider, no? E balitaan mo muna kami na sa July 11 ikaw ay lalaban muli diyan sa California, sa San Francisco, 'di ba? Tama ba? Tell us more about it, Charlie.
7: Yo po, may darating po akong nalaban ngayong July 11 dito sa San Francisco, California against Emmanuel Avila. At ang lalabanan namin ay WBO Junior Lightweight International Championship. So, may belt po ito at kailangan po na siyempre manalo para sa rematch kay Navarrete. Siyempre, kung matalo ka dito, wala na pong rematch kasi makuha na yung rank mo eh. Sinugal ko kasi yung pagiging number one ko dito, mandatory, dahil sa laban na ito.
4: Okay. So, kumusta ka na? This will be your very first fight, no? Matapos yung controversial na laban mo kay Emmanuel Navarrete, di ba, Brother Charlie? Kumusta ka naman? How ready are you for this fight? Medyo nabakante ka rin for a year, tama ba?
7: Yes po, almost 1 year din po akong nabakante at sa ngayon, yun nga, sa biyaya ng Panginoon, doon lang po ako umaasa at nananalig at nagtitiwala na darating din po yung panahon na para sa akin. Matagal nga lang, hindi lang binigay nung mga nakaraan, bagamat naniniwala ako na may purpose yung lahat na bakit nang nangyari sa akin ito. At ito na nga, one of the, ano na to, yung inaabangan mo na ibigay na sa atin yung laban. Siyempre, yun yung best namin, ang team, nalo sa laban.
4: That's right, no? Brother Charlie, makakalaban mo ang pangalan ay Manuel Avila. Anong pagkakakilala mo sa kanya? I mean, ano ba ang background nitong si Manuel Avila na next fight mo sa July 11?
7: Si Manuel Avila, mataas yung experience niya sa pro eh, kasi 26 wins na siya, 2 losses.
4: Mm-hmm.
7: So hindi din siya basta-basta na boksingero. And matagal din yung preparation niya. Pareho kami, so matagal, mas may laban pa nga siya nung nakaraan, nanalo siya. So pinaghandaan niya din talaga itong ano, yung laban namin. At siyempre hangad din niya na matalo ako para siya yung pumalit sa rank ko at makalaban niya si Navarrete. So opportunity sa kanya and opportunity din sa atin. So ano na lang po ito, kapit lang po. Siyempre, lahat naman ng atleta, ang boksingero, gusto talagang manalo at na may paniniwala sila sa Panginoon. Gawin na lang talaga yung best sa bawat training, ensayo, lahat na dapat ibuhos mo na para sa minimithi mong pangarap.
4: Amen. Amen to that, no? Talking about training and ensayo, Brother Charlie, kumusta naman ang pag-ensayo mo dyan? Sinong namamahala? Of course, si Coach Delphin Buholz, di ba, nandyan. Nasaan ka base hanggang July 11 ba? Dyan ka na sa Amerika?
7: Yun po. Dito ako sa, dito kami sa Las Vegas ngayon. Di-training. Kasama ko si Coach Delphin. Kami lang. At hanggang matapos yung, hanggang matapos yung, before sa fight, pupunta kami ng LA. And yun na, Lord willing, manalo, tuloy-tuloy na po ito hanggang sa rematch ni Navarrete.
4: Ayun.
7: Pagkalob ng Panginoon.
4: Mm-mm. Charlie, the last time we talked, di ba, yung katatapos lang ng laban mo kay Navarrete, anong lesson yung natutunan, anong itinuro sa'yo nun? Kasi alam natin, it's not, sabi na natin heartbreaking kasi dapat nanalo ka dun, di ba? Pero anong lesson learn mo from that experience kay Navarrete?
7: Sa akin, bilang atleta, kailangan, siguro nakikita ko, baka mayroon pa akong kulang. Bilang isang atleta, mayroon pa akong kulang. O meron pa akong dapat dagdagan at meron pa ako dapat bawasan. Dalawa lang naman po yun eh. So, sa nangyari na yun, pinagbubulay-bulayan ko din yun. And sa kabilang banda naman, bilang isang mananampalataya, nakikita ko na hindi pa para sa akin. At tinitest din yung patient ko. Tinitest din yung, sometimes, yung situation kasi na ibigay sa'yo ng Panginoon na mahirap na, alam mo yung, uy, okay na to, kung isang pool, nandyan na. World Championship na, lahat talagang kung titingnan mo, panalo na. Pero
4: yes,
7: bakit hindi binigay?
4: Yes.
7: So, ang natutunan ko doon, everything you need will come to you in the perfect time. Just wait patiently. So,
4: yes.
7: Marahil, even na natalo ako, maganda namang outcome dahil mas nakilala ka sa buong mundo.
4: Yes.
7: Na ito yung kalaban ni Navarrete, ito yung magandang laban nila, dapat may rematch. So hindi lang isang tao, hindi lang Pilipino, kundi buong mga mundo na nanonood, na alam nila na dapat sa atin yung corona.
4: Yes.
7: Pero yun nga, ang response natin diyan bilang isang ako, may paniniwala, may Panginoon sa buhay natin, na in terms na nandyan na sa situation na mahirap, paano ka maging light and salt, di ba? Paano makikitaan yung pagiging Christian mo, pagiging Kristiyano mo? So, siguro kung nag-comment po ako doon na nagmura ako doon, or nung tinanong, what can you say about your fight? So, ako parang wisdom din ng Panginoon, guided din ako, na sabi ko, I'm sad.
4: Tama.
7: You know, I'm sad. And nagpasalamat ako sa Panginoon. And I respect the decision of the judges and the referee. And thank you for the opportunity. Thank you for the top rank, the opportunity. O ganun, binigay sa akin. Ganun lang yun. Pero hindi yun, parang yun lang talaga yung nasabi ko. So, and nung pinag nireply ko yung sinabi ko, sabi ko, salamat Lord, kasi pwede akong mag-ano dun eh, pwede akong mag-react kung ano.
4: Siyempre, emotional ka pa. Emotional ka pa that time, oh, diba?
7: Hmm. Oh, sisihin mo na lahat. Minsan, as human, we are ganun tayong characteristic natin. Once na magkamali tayo, lalo na pag hot-tempered ka kasi pagod ka eh. Eh, gusto mo agad na mag-ano, gusto mo agad na mag-action na salita, bunga nga agad. Diba? Magsalita yes. agad na ganito. Tama. So, yun na pala, hindi mo na mababawi. Kaya nga sabi, naalala ko yung sabi ni sa Psalms. Nakalimutan ko yung verse, basta sabi doon sa Psalms. Sabi niya, sa iyong galit huwag kang magkasala. Pumunta ka sa iyong silid at ikay manahimik. So it means, once na nasa emotion ka, tempered ka, pinapalala ng Psalms na ni David na dapat mag-pray ka.
4: Yes.
7: Sipin mo muna, mag-pray ka muna, hingi ka muna ng wisdom, Lord.
4: Yes.
7: Baka hindi ko na mabawi yung sabihin ko dito.
4: Tama, tama.
7: Pero, so, isa din yun na, isa din yun na natutunan ko dun. At, siyempre, hindi naman tayo perfect every day in our lives. Mayroon mga bagay na dapat na-overcome natin. Pero, by God's grace naman, lahat, until sa nagdaragdagan yung edad ay nandun na yung pag-grow mo as a person,
4: wisdom.
7: As a Christian.
4: Yes, tama. Yeah. Oo. Alam mo, Brother Charlie, nakita natin doon yung humility, nakita natin doon yung trust mo sa Panginoon, di ba? Kahit natalo ka, nananatili ka na hopeful. No? At napakahalaga noon, nakita talaga ng buong mundo that Jesus is in your life. Kasi never ka nagsalita ng negative, although you were so honest to admit that I'm sad, malungkot ako, syempre, natalo ako, hindi malungkot ako, di ba? Anyway, this is the time. No? Tingnan natin ano yung pagkilos ni Lord sa buhay mo. Brother Charlie, as a boxer, may labang ka sa July 11 and everybody's looking forward for a rematch with Emmanuel Navarrete. Pero again, ito yung gusto natin. Baka iba ang will ng Panginoon na mas bigger, no? Mas maganda pa yung magiging favor ng ating Panginoon sa iyo. So, we will be praying for you sa darating na laban na yan. Alam mo naman yan, di ba? Prayer warriors tayo. No? Magkakapartner tayo sa panalangin. Okay. So, ngayon punta na tayo sa ating topic, no? Brother Charlie, God, a faithful provider. Ikaw ba? Every day, no, sa buhay mo, professional fighter ka na, you've been to many places, araw-araw, ano yung biyaya ng Diyos na you are most grateful? Nakikita mo ba lagi yung grace ni Lord sa buhay mo sa araw-araw na buhay mo?
7: Yes, hindi talaga once na Kristiyano ka, embracing maliit na detalye sa buhay mo, makikita mo talaga yung grasya lang talaga ng Panginoon. Bakit ko nasabi? Tulad niya na sa panahon na nangyari sa buhay natin, binigyan pa tayo ng buhay ng Panginoon na magising, di ba? Biyaya yan.
4: Yes.
7: Yung mga hindi insidente na nangyari sa buhay natin, biyaya yan. Sa bawat training, ako bilang isang atleta, biyaya yung kalakasan na binigay sa akin, pagkain, yung mga taong ginagamit ng Panginoon sa akin, yung mga even ng mga ibang lahi, biyaya ng Panginoon yan, grace yan sa Kanya. Even na, lalo na yung once na magkasala ka sa isip, sa gawa, sa salita, biyaya pa rin ng Panginoon na kaya Kanyang patawarin.
4: Yes.
7: So, lahat yan makikita po kasi natin yan kapag yung seed ng natinanim ng Panginoon sa puso natin, kapag tumubo na yan, makikita mo na yung maliliit na mga bagay na hindi mo nakikita. No? Akala mo yung nangyayari na pag-delayed mo sa plane or sa bus or sa sasakyan, akala mo hindi biyaya. Kasi may purpose yun para yes. baka pagdating sa unahan, oops, may mga pangyayari. So, ang daming makikita mo na lalo na pag nasa ibang bansa ka na nandito ako sa Vegas, magkita ko, Lord, thank you sa biyaya mo kasi na-experience ko yung init dito, na-experience ko yung ganitong buhay. Ang dami mong makikita eh, na hindi lang sa pangyayari kundi kapag ikaw ay pinagbulay-bulayan niyo mo yung creation ng Panginoon sa buhay mo. Yung lalo na yung ginawa niya sa mundo. Ang dami.
4: So, tama.
7: So every day in our life talaga makikita mo yung biyaya ng Panginoon.
4: Oo.
7: Umulan o umaraw o bumagyo man sa buhay natin.
4: Biyaya pa rin yun, no?
7: Biyaya yan.
4: Oo.
7: Lahat.
4: And ikaw ba yung tipo ng tao, Brother Charlie, na talagang thankful ka every step of the way, na iisip mo na dapat pasalamatan ko kay Lord to. Ikaw yung pagkakain. Di ba may mga tao nakikita tayo very prayerful. Yung prayer life nila talagang kamangha-mangha. Is that you, Brother Charlie?
7: Yes, po. Pinapakita ko talaga pag nag-ano. Even sa malit na detalye nga. Pray ka, among Diyos na banal, marami po ganun. Para kumakain ka sa labas. Ganun. Parang one time, naalala ko nung doon kami San Francisco, kami ni Coach, tapos sa Chinese restaurant, Prescon, after Prescon, kumain kami. So may sikat na restaurant doon, tapos kumain kami ni Coach. Parang ano lang, ako, ano parang, Vietnamese restaurant. Tapos, nag-pray ako, nakaganan. Tapos, pag ganun ko, nakatingin talaga yung babae. Kasi, siyempre, nagulat siya kasi. So, hindi ko naman sinasadya yun, pero bakit nakaganon ako? Parang siguro dama ko yung, minsan dama ko yung ano yun, dama ko yung, gusto ko lang maganon na, leading by the Holy Spirit.
4: Yes.
7: Para ipakita sa mga tao na mayroon pang mga taong nagdarasal bago kumain. Kasi ngayon, pambihira na lang yan. Kasi minsan mahihiya sila, or mahihiya sila, or matatakot sila. So, ako naman, binigyan ako ng courage ng Panginoon sa tulong ng Banal Espiritu na ipakita yung ganong attitude as a Christian.
4: Yes, yes. Alam mo, mga kaibigan and Brother Charlie, yung fruit of the Holy Spirit, no, na very evident sa buhay ni Brother Charlie. Andiyan yung mga salitang peace, no? And of course, yung hope, ganyang kindness, yun ang self-control. Pero ikaw ba, meron ka nito, kapayapaan and contentment? Kasi sa buhay Kristiyano, very important na marunong tayong makontento at marunong din tayong makafeel ng kapayapaan kasi we have God in our lives. Ikaw ba, Charlie, kailan mo na pifeel to na yung peace and contentment in your life?
7: Hindi ko kasi yung peace and contentment, makukuha mo kasi yan if you are a believer, servant of God. Kung tanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon sa buhay mo, nandun na kasi yun eh. Part that the fruit of the Spirit, love, joy, love, suffering, patience, kindness, part na yun, kasama na yun. Kasi tayo, yung Holy Spirit, mag-empower na yan sa puso natin at ang Holy Spirit natin at ang Espiritu ng Amang Diyos na banal, mag-usap na yan sila. Yun na yung magpapaintindi sa atin kung anong dapat natin gawin. So, dyan papasok yung contentment, no? Pasok yung peace. Even na may problema ka, even na ang daming problema mo narinig, balita, nangyayari.
4: Yeah.
7: Saan, kahit saan sulok na mundo, Panginoon, tayo kasi, binigyan talaga tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Kasi siya nang ang makapagbigay niyan. Sa nangyayari sa buhay natin, everyday in our life, walang makapagbigay ng tulog na masarap matulog, magbimbing, wala. Only ang peace ang magbibigay sa atin ng peace ay yung peace na Panginoon galing.
4: Yes.
7: Dahil alam natin, may pullback tayo eh. May sandigan tayo na hindi magigiba kasi taas ng bundok. Na alam natin, ito Lord, panandalian nando. Yung paghihirap ko dito, yung sa mundong ito, alam kong hindi ito ang hindi ito magtatagal. Meron pang mas higit pa dito na kasiyahan na walang hangganan.
4: Yes.
7: Parang ano kay, parang lumulutang ka sa parang tinapon sa dagat pero lumulutang ka. Ganun yung once na may Panginoon ka sa buhay mo. Ako, experience ko yan. Kasi nakapag-isip ka. Kahit may problema ka, meron kang wisdom, nakapag-isip ka na ay ganitong dapat gawin. Ganitong solution. Tapos kalmado ka lang yun. Kasi ang Holy Spirit, hindi kanya pababayaan din.
4: Yes.
7: Kikilos din siya sa puso mo, sa isip mo. na ito yung gagawin mo. Once na makabasa ka ng banal na salita, Word of God, and makarinig ka ng Christian song, worship song, parang may lalakas ka eh.
4: Yes.
7: Kasi pagkain mo eh. Kaya kailangan natin na meron tayong ano talaga, meron tayong church, prayer, regular Bible, church, prayer, prayer meeting, devotion, and fellowship. Dapat kumpleto ka niyan para malakas lagi.
4: Kasi, tama yun.
7: Kasi manghina ka kasi, mawala yung peace of mind mo, contentment mo, kung wala ka sa mga sangkap na yan na bilang isang Christian. Believe me.
4: Right.
7: Kapag mawala yan sa'yo yung 5 or 3, wala, mahina.
4: Yeah.
7: Madali kang tangin sa mga pagsubok talaga. Lahat naman yan, lahat ng Kristiyano na experience yan. Pero alam ko na hindi ka rin pababayaan ng Panginoon. Iahon niya talaga kahit nalulunod ka na. Iahon ka. May gagamitin talaga ang Panginoon na tao or mga situation na para manumbalik yung kalakasan mo, init mo, apoy mo, para bumalik sa Panginoon.
4: Amen.
7: Yun yung nakikita ko at yun din yung experience ko sa buhay ko.
4: Yes. So, sinasabi rito ni Brother Charlie na ang peace ay hindi po yung absence of challenges, problems. It's yung peace ni God, it's kahit nasa gitna ka ng problema, nasa gitna ka ng mga kabalisahan, you still find peace kasi galing yung peace kay God. Yun yung sinasabi dito ni Charlie. Okay, Brother Charlie, ikaw ba nakaranas ka na ng yung walang-wala kang pera? O kaya yung talagang sobrang hirap? Anong naging respond mo rito? Yung wala kang pera, parang nasa isang sitwasyon ka na nahihirapan ka or something, yung maraming kulang sa buhay mo, paano yung pag-respond mo dito as a Christian?
7: Yun nga, bawat tao, kailangan talaga ng pera. Yun yung isa na hindi ka makamove, hindi ka makagalaw, hindi ka makakilos, hindi ka maka... Parang para-karang gubot kung wala kang pera. Pero, siyempre, naranasan ko din yan. And, mahirap po talaga yan. No? Pero, nung time na nawalan ako, nung parang, siyempre, bagong Kristiyano ka, nangangapa ka. Pero, ang pinalit ko kasi yun is ministry. Nag-ministry lang ako. Parang, doon, pag pumunta ka sa ano, libre ka. So, may kain, may libre. So, wala akong gastos. At saka, pero ang kagandahan kasi kapag dumaranas tayo ng pagsubok sa about lack of money o financial kasi na problema, kapag i-engage mo kasi yung life mo sa gawain sa Panginoon, talagang hindi ka mawawalan eh.
4: Hindi ka pagkukulangin.
7: Ka lang, magulat ka na lang, may tatawag, bro, ano? Oh, may nagbigay sa'yo? Ano to? Wala. Ano lang sa'yo? Parang may basta bibigyan ka lang. Hindi mo humingi. Parang alam nila na kailangan mo. So, yun talaga mga experience niyan. Kapag nasa ministry ka kasi, na-involve ka doon, Bible study, mga ganon, magpupunta ka sa mga bahay, sa mga kapatiran, Bible study, talagang ano eh, pagbalik mo, hindi ka naman umiringi, pero masaya sila na ibigay sa'yo yung parang love gift nila.
4: Yes.
7: Na sa ginagawa mo. Pero alam natin na galing talaga sa Panginoon yun, na alam ng Panginoon kasi yung pangailangan.
4: Yes. Ginagamit ni Lord yung tao.
7: Yes. Ginagamit nila. At saka doon mo makikita na talagang buhay siya at may Panginoon talaga na nagbibigay ng sagana sa pangailangan ng lahat.
4: Yeah.
7: Lalo na kapag nakikita niya lahat eh, kung ano yung mga kailangan natin, ano yung dapat punan, bawasan, nalulungkot ka ba, may pagkukulang, sobra ba, alam niya lahat eh. At kaya very thankful lang din ako tayo na sa ganung situation na-overcome natin by the grace, by the strength of the Lord na pinahiram sa atin. At sa ibang araw, sa ibang linggo, buwan, taon naman, ibang panibago namang pagsubok. Ikot-ikot lang yan eh, hanggang sa hindi tayo mag-iba.
4: Tsaka yun ang nakakapagpalago sa buhay ng isang Kristiyano, yung mga pagsubok na yan, di ba? Pero ito naman, Charlie, naranasan mo namang maging isang sikat na boxer, naging Olympian. Ayan, marami kang dinanas na mga victories in life, no? I'm sure sumikat ka, nakilala ka. Paano mo naman hinandle 'to, yung kasikatan, yung syempre may ano ka na niyan, may mga yung finances mo medyo nag-improve na niyan. Paano mo naman na-handle 'yon, yung mga 'yon na buhay kasaganaan mo?
7: Una niyan, kapag nasa Panginoon ka kasi, ako naniwala ako na mayroong pag-guiding, mayroong ginaguide ka talaga ng Panginoon. Sa mga dapat mong gawin, meron na siyang yung ma-discern mo na yung mga dapat mo ma-discern yan, at nakikita mo na yung dapat hindi yung alam mo yung paano i-value yung mga bagay-bagay. Kasi naranasan mo dati na ganito, na ganyan. Pero ako personally, hindi ko talaga iniisip na kung ano yung narating ko sa buhay, kasi na alam ko kasi yung plano at purpose ko sa mundo.
4: Yeah.
7: Kaya kung ano man yung achievement ko ngayon, or kung ano man yung saan man ako, status ko ngayon, or kung ano man, hindi ko iniisip na lamang ako sa iba. Iniisip ko pa rin na nagsisikap pa rin ako, kasi may programa, meron akong purpose sa mundo. At ang kagandahan kasi, kapag alam mo kasi ang purpose mo sa mundong ito, yun yung isang na maging humble sa'yo. Bakit? Ganito. Kasi, yung lakas mo, yung pagpapala, galing naman sa Panginoon niya.
4: Mm-hmm.
7: Kapag kasi, yung topic kanina, di ba? Deuteronomy 7, 8 to 10,
4: yes,
7: di ba?
4: Yes, 8, 7 to 10.
7: Kung babalikan po natin doon, ang Kanaan, dinala ang mga Israel sa Promised Land. Binigyan, kasi nandun lahat eh. Bago sila makapunta sa Promised Land, nandun yung mga Nephilim, mga higanti noon, napatay nila. Nandun, bago sila makapunta doon, gaming mga pagsubok na ang bibigat, mga higanti, or mga patayan, mga pagkain, lack of food, financial, nag-away-away, lahat nandun. Pero, na-experience ng mga Israelites noon. Pero nung dumating na sila sa Promised Land na ginamit si Moises para iligtas sila sa Egypto, nandun na yung silver, pilak, pulot, lahat ng masasarap
4: na lahat.
7: Pagkain na. Habang nabubuhay sila, sagana. So, to make the story short, kung ating makikita doon, ano yung naging response ng mga Israel, di ba? Naging greedy sila. O,
4: yes,
7: di ba?
4: At that time,
7: naging greedy. Naging nagka-complain, hindi contento, uncontentment sa mga blessing na nakikita nila na nandyan na. Parang wala silang satisfaction sa buhay nila.
4: Yes.
7: So, ganun ang dating sa atin ngayon. Once na maintindihan mo yung purpose at plano, kasi sila, hindi nila naintindihan ang purpose nila sa buhay nila. Yung mga Israelites, kasi matigas yung puso nila. Puso nila matigas. Hindi nila nakikita na ang purpose nila talaga is scattered to sa buong mundo. Ipakita yung goodness ng Panginoon. Hindi nila matigas ng puso nila. Hindi nila nakikita yung purpose ng bawat isa sa kanila. Pero tayo, napapalad natin ngayon kasi tayong binigyan ng pagkataon ng Panginoon. Na malaman natin yung purpose natin sa mundo ito. So ngayon, ang purpose natin, tulad yan, sila, nakuha na din yung team eh. Ako, ngayon, ganito ako. Kaya wala akong maipagmayabang kasi bakit? Isipin ko, marami pang masikat, marami pang mas magaling sa akin. Marami pang mas nauna, marami pang mas tanyag sa akin. Ako, sa biyaya lang ako ng Panginoon, naintindihan ko kasi yung purpose ko na dapat ganito. Was na pinagpala ka kasi ng Panginoon, dapat maging humble ka.
4: Yes.
7: Dapat lumapit ka sa Panginoon. Once na biligyan ka naman ng subok, lumapit ka sa Panginoon. Bakit? Kapag kasi hindi ka lumapit, pinagpala ka, o binigyan ka ng pagsubok, hindi ka lumapit at kumapit sa Panginoon, wala kang magagawa. Wala ka talaga magawa. Kasi bakit? Siya naman nagbibigay ng source ng lahat.
4: Yes.
7: Kaya kita mo yung mga Israelites. sa ganun na characteristic nila sa puso nila. Wala silang nagagawa talaga. Mm-hmm. Ang pagsubok pa ulit-ulit.
4: Yes.
7: Kasi bakit? Hindi sila lumapit. Hindi sila alam nila. Pero hindi sila galing sa puso yung paglapit nila sa bunga nga lang. Kaya yes, ang paglapit natin sa Panginoon, buong puso talaga. Wala eh. Kaya ako kasi, naintindihan ko lang kaunti yung mga bagay na yun. Na
4: yes.
7: Wala talaga tayo.
4: Well said.
7: Wala talaga yung magagawa. Mm.
4: Well said,
7: ang
4: brother.
7: Ang gusto talaga natin sa Panginoon talaga.
4: Yes. Dapat talaga, we stay connected with God. Diba? Focus tayo. Mm. We know our purpose. Sabi nga, purposeful life. Yun yung kailangan talaga. Okay, it's now 8:32, Brother Charlie at mga kaibigan. We will take a quick break. Break lang tayo, Brother Charlie. Babalik po tayo sa ating kwentuhan dito sa Celebrating Life.
8: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
9: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo.
12: I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
13: Pero paano kung wala kang mask?
12: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
14: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo. Hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
15: It's a public service announcement.
16: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na atin laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
4: Check your time. It's 8:36 in the morning. Nagbabalik po ang programang Celebrating Life. Kapiling po natin si Brother Charlie Suarez. Yan, si Charlie po currently ngayon ay kausap natin siya emanating from Las Vegas. At nagpapasalamat ako, Brother Charlie, kahit short notice talagang pumayag ka na makasama ka namin ngayong umaga. Thank you.
7: Yan po, Ma'am Cicel. Sa akin kasi, isang opportunity and I'm very thankful dahil naanyayahan ako dito sa Sports Radio. Tama ba, Sports Radio?
4: Yes, Sports Radio. At saka Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko na may ibahagi ko yung life as a Christian. No?
4: Yes.
7: And it's an honor for me na madala ko yun. So,
4: yes.
7: Kahit anytime, basta hindi lang complex sa wifi ay sa internet.
4: Sa internet. Oo. Tsaka ang practice. Ano ba anong oras ang practice mo dyan, Charlie? Every ano ang practice? Kasi Las Vegas, mainit dyan eh. Ano ba panahon dyan ngayon? Sobrang init ba?
7: Yes, ngayon. Mainit ngayon dito. And may time naman kami doon. Pag hapon, mga 6 or 7 kami na hindi na mainit. Pag umaga, mga 8 or 9. Ganun. Ina-adjust namin, depende sa weather.
4: Okay. Bilang atleta, Brother Charlie, tanongin kita, after a win, pag nanalo ka, marami ka nang napanalunan sa SEA Games, di ba? And then nag-qualify ka sa Olympics, and then naging matagumpay naman ng pagiging professional fighter mo, di ba? Ano yung unang-unang ginagawa mo after manalo ka? The first thing you
7: do? Yes, before manalo, after manalo talaga, magpasalamat sa Panginoon. Ako, sumisigaw talaga ako dyan eh. Praise the Lord, thank you Lord. Minsan hindi lang pinapaano parang sinasilent lang nila. But yun yung ginagawa ko. Binabalik ko talaga yung glory sa nagbigay na victory sa akin. Kasi alam ko eh, once na dapat hindi, nung nagsimula kang mag-training or
4: okay. Teka lang, nagcha-choppy ka, Charlie, yung sound mo. Hindi kita masyado marinig, Charlie. Yes, okay, go ahead. Go ahead, Charlie. Yes.
7: So,
4: teka, magkaroon tayo. Sandali lang, ha, Charlie.
7: Lagi ang pagpapala niya sa akin.
4: Yun. Oo, tama. Lagi mong kinikilala, di ba, yung pagpapala. But was there a time in your life, Charlie, na nawalay ka sa Panginoon? Nawalay ka as inadapa ka? Nadapa. Yan.
7: Ano po?
4: Was there a time in your life na ikaw ay nawalay sa Panginoon?
7: May mga panahon na nung mga ilang years nung nakaraan, lumayo talaga sa Panginoon. Kaya nga yun eh, sabi yan sa Colossians 3:23.
4: Yes.
7: Ay, sabi sa John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya, sapagkat kung kayo iwalay sa akin, wala kayo magkawa. So, talagang sinabi ni Jesus dyan, ang Panginoong Hesukristo, doon sa mga disciples na kung hiwalay kayo sa akin, lahat ng gusto nyo sa buhay nyo, kung piliin nyo yung sarili nyo, kalakasan, kakayahan, katalinuhan, o desisyon, wala kayong magagawa. Kasi wala kayo sa puno. So, ako, na-experience ko din yan. Minsan, naging ano ka rin, yung BB Christian ka. Gusto mo din mag-explore.
4: Yes.
7: So, nung nag-explore ka, mas lalong napariwara yung buhay mo. Mas lalong lumayo sa Panginoon. Diba? Ganun din yung Israel. Yes. Doon sa Deuteronomy.
4: Yes.
7: Nag-explore sila eh. Kasi nandyan na sa kanila kasaganahan eh. Nandyan na sila sa kanila lahat. Nang gusto nilang mangyari sa buhay nila. Nandyan na.
4: Yes.
7: Pero, choice nila, ang choice nila, yun nag-separate ni sa kanila sa mata ng Panginoon, sa relisyon nila sa Panginoon.
4: Yes, tama.
7: Naggawa ng Diyos-Diyosan, sumiparate. So, ganun din tayo eh. Kapag tiliin natin yung choice natin, lalo na pag dumating yung pagsubok, trials, iba-ibang level yan eh. Pag dumating yan, tapos piliin mo yung sarili mong lakas, ipa-eralin mo yung sarili mong kakayanan, katalinuhan, connection, or kung ano pa man, meron ka. I believe, wala kang magagawa. Kasi sinabi ng Panginoon sa mga apostolis eh, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya. Kapag kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa.
4: Yes.
7: Wala talaga magagawa ang mga tao.
4: Yes.
7: Kaya, inihikayat ko kayo na kapag dumarating man yung panahon na iba-ibang mga various trials o kung ano pa man na mga pagsubok sa atin, huwag natin piliin yung sarili nating kakayanan, sarili nating desisyon. Piliin natin yung kalooban ng Panginoon.
4: Masakit.
7: Mag-suffer tayo, but balik pa rin tayo sa Panginoon talaga. Kasi siya naman ang puno eh.
4: Yes.
7: Siya na nabibigay ng last source ng last hope. Diyan papasok yung obedience to the Lord.
4: Yes, obedience pa rin. Para ma-enjoy natin yung blessings niya talaga. Ito, maganda itong tanong ko, Charlie, no? Ano yung, you've been a Christian for many years, pero ano yung masasabi mo na pinakadakilang regalo ng Panginoong Ama sa ating lahat, sa sangkatauhan? Ano yun?
7: Sa akin, sa pag-take ko dyan personally, yung buhay na walang hanggan sa Panginoong Jesucristo, yun yung pinakaregalo na hindi kayang bilhin kahit anumang halaga sa lapi, kayamanan sa mundong ito. Kasi katanyagan, hindi talaga. Kasi bakit? Yan yung eternal life natin.
4: Yes.
7: Ang mundong ito mawala. Ang mundong ito maglaho lahat, mamatay lahat tayo, tatanda. Tapos pagkatapos ng matanda, mamatay. Sabi nga ni Solomon sa Ecclesiastes 12:1-8, sa 1, sabi niya, remember your creator in the days of your youth. Alalahanin mo yung manilikha sa araw niya yung kabataan. Pero sa 12:8, sinabi doon, vanity is vanity, all is vanity. Lahat walang kabuluhan. Kung hindi mo inalala ang Panginoon sa araw na yung kalakasan, kabataan, kasikatan, katanyagan, kalakasan.
4: Kalakasan.
7: Yes, malahat yan mawawala. So, marami nang nag-prove, no, na mga great men in the Bible na wala talaga eh. So, ang choice kasi natin ngayon, marami na tayong nadideceive na tayo ng kaaway. Marami na kasi sa diyan sa
4: distractions,
7: internet, YouTube, yes. Distraction, marami
4: social
7: na.
4: Social media. Yeah.
7: Yes, so kailangan mo talaga as a Christian, kung diyan papasok, kung tunay ka talagang anak ng Panginoon at nandiyan na sa puso mo talaga yung Holy Spirit, yung Panginoon, talagang yun na yung ma-strive sa'yo. Yun yung kikilo sa'yo. So, dapat talaga prayer, mag-read your Bible every day and you will grow. Yung kanta eh, read your Bible and pray every day and you will grow. So, totoo talaga yun. Kasi kung wala kang hindi ka nagbabasa ng banal na salita.
4: Wala
7: talaga. Kasi the Word of God is the Scripture, is guidelines for the successful life yan.
4: Yes.
7: Yan yung guidelines natin eh. Para success yung life na.
4: Aklat so, ng buhay.
7: Yun yung pag-take ko. Yes. Yun yung pag-intindi ko dyan. Yun yung pag-intindi ko sa nagbabasa ako. Gara lang.
4: The greatest gift of God is our eternal life. And we can
7: life.
4: Yes, and we can only have that through Jesus Christ our Lord, 'di ba? Yung nag ng ating kasalanan, nagtubos ng ating kasalanan. Ayan. So ito na yung isa final question ko sa iyo, Brother Charlie. Bilang Christian, paano mapapanatili ang pagiging humble, contented, satisfied at kilalanin ng Diyos bilang makapangyarihan sa lahat? Paano natin mame-maintain yung ganun bilang Kristiyano? Sa mga nakikinig, sa mga nanonood, Brother Charlie, go ahead.
7: Siyempre, 5 fingers lang yan eh. Mamanatili natin yan kapag meron tayong prayer, so connection natin sa Panginoon yan. Through prayer, Word of God, read your Bible, para yung pag mag-pray ka, paano ba to Lord? So sa pagbasa mo ng Bible doon na ayo doon niya kasagutan na ito pala dapat kong gawin.
4: Yes.
7: So prayer, read your Bible and then church, siyempre. Pagpunta ka pupunta ka sa church para ma-energize ka kasama mo yung mga kapatiran mo.
4: Magkakasama kayo.
7: Yes. Prayer meeting. Fellowship. Kasama. At saka yung fellowship one another.
4: Yes.
7: Siyempre, permitting fellowship one another sa mga Kristiyano. Para, ano tayo eh, parang kapag ikaw lang kasi sa pagsubok sa buhay mo, sinarili mo lang, hindi mo kaya. Parang walis lang yan eh. Kapag maraming mga damo dyan o maraming mga kalat, kapag isang ting-ting lang gagamitin mo, putol ka dyan. Hindi mo kaya. So, dapat marami.
4: Marami.
7: So, pagdaming, pag maraming mga prayer warriors mo, I believe na ang kaaway talagang hindi maka, ano yun, ang lahat ng pagsubok, talagang maibsan man. Hindi lahat totally ibigay sa'yo. Maibsan talaga siya.
4: Yes.
7: Kasi merong nagpipray. So, dapat five fingers yan.
4: Yes. Prayer.
7: Prayer, your Bible.
4: Bible.
7: Church.
4: Church.
7: Church, prayer meeting, and fellowship one another.
4: Yes. Alam mo, dagdagan mo ng isa pa yan, Brother Charlie. Evangelize. Evangelize. Yun. Diba? Share the word and
7: share the word.
4: Share the word, yan. Alam mo, alam
7: be
4: ko.
7: Be light and salt.
4: Yes. Alam ko, ginagawa mo yan eh, nung nag-usap na kami ni Charlie before eh. Ano na kami, we stay connected. Why? Because of the spirit. No? Nag-connect na yung spirito namin ni Charlie eh, diba?
7: Yes. Yeah. Mga Christian natin, magulat tayo mga dito nga, even na mga sparring ko. Sabi na, you are a Christian? Sabi ko, di. Ngayon lang kami nakita ito, pero bakit alam niya? Parang ganun talaga, nagulat ako eh.
4: Talaga?
7: Sabi ko, yes, I am. Sabi ko, yes, I am. Followers of Christ? Yes. Sabi ko, nagulat nga ako eh. Nagulat talaga ako, sabi ko, grabe, paano nalaman niya? Wala, hindi naman kami magkakilala, first time na nakita. Pero, meron talagang discernment.
4: Yes.
7: Discernment.
4: Oo.
7: Nadidiscern ng tao na Kristiyano.
4: Kristiyano.
7: So, praise the Lord, no? Praise the Lord for that.
4: Yes, praise the Lord.
7: Nakilala mo din yung mga pareho mong mga mananampalataya.
4: Oh, nagkakakonektahan tayo eh, di ba? We stay connected in yung ating espiritu. Okay, pinakahuli natin, alam ko July 11 is another challenging time para sa'yo. Anong nasa isip mo going into this fight, no? Isang taon kang nabakante, tapos yung pinakahuli mong fight is Emmanuel Navarrete, very controversial. The world knows na ikaw yung nanalo, pero iba nangyari. Again, naka-recover ka na ron, nakapag-move on ka. Kumusta ka na going into this fight, Charlie? How do you see this fight for you?
7: Iniisip ko talaga na ano, ito na yung world championship. Kasi bilang isang, magkaiba kasi yun, bilang isang Kristiyano at bilang isang atleta, dapat kasi balance mo yun. Dapat kung ano yung init mo, paano, anong init mo sa Panginoon, ganun din yung init mo sa paging atleta mo. Kasi dapat mabalance mo siya. So, itong, hindi ko dapat napabayaan yung ano, goal ko, yung ambition ko, yung pangarap ko, yung dreams ko na maging manalo sa bawat laban at saka siyempre maging world champion. So, ibuhos ko na ng team namin kasi pangit naman kung ang team lang, yung coach lang, yung grabe yung init na manalo tapos ikaw, hindi mo din, wala ka rin kakayanan na ganun sa puso mo, sa isip mo, na mentality mo. So, dapat balance lang lahat. So, this time, this July 11, sa San Francisco, California, ibuhos ko na manalo at siyempre mag-ingat din na walang mga injury kasi may susunod pang laban, Lord willing. At ang lahat naman ito, alam ko hindi ko ito kaya kung wala talaga ang Panginoon sa likod ko. Wala talaga yung strength niya and yung grace niya sa akin. Kasi doon na ako umasa eh. Hindi ako umasa sa sarili kong lakas, sa mga kung ano paman. Sa kanya talaga ko una umaasa na alam ko may purpose ako sa mundong ito at the age of 38 na nakapag mayroon pa ring lakas, mayroon pa ring mayroon pa ring ganitong stamina. Sa kanyang biyaya lang talaga to lahat.
4: Yun. 38 years old. Wow, Charlie, you're still fighting and you're still parang nandun pa rin yung lakas, no? Kaya we will be praying for you. Alam namin yung plano ni Lord. Syempre, we will abide by that. Pero syempre, alam naman din ni Lord yung heart mo, no? And you've been faithful to Him. Kaya we will be praying for you. And ayoko sabihin yung luck, no? God bless you. God bless you. Stay blessed and stay healthy. At maraming salamat for being with us this morning, Brother Charlie.
7: Thank you, Ma'am Cecil, and sa lahat ng staff ng Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
7: Sa Sports Radio.
4: Nalilito na

0: Samantala na nanatiling mailap para sa mga Filipino fighters natin, karatekas, ang pagkuha ng medalya as women's two chances yesterday na makasungkit ng bronze medal and going into the final day ngayong araw sa Karate 1 Youth League sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Unang sumubok at nabigo ay si Isabella Barrias, who bowed down to Romanian Momanu Alexandra in the bronze medal match of the Cadet Committee Female minus 61 kilogram division. Isang estudyante ng Paco Catholic School, itong 15-year-old karateka, failed to follow up on a huge shocker against Russian foe Maria Ceredo as Alexandra's asserted control in the final minute en route to a 4-0 win. And despite this, very happy naman yung kanyang coach. And to complete the story, pakinggan natin itong post-match interview natin with Isabella Barrias, to be followed nung interview natin with her coach, si Coach Oliver Manyalak.
1: Sa USA SM Mega Bowl or
2: something?
1: Natalo mo yung Russia. Tapos, what can you say? So far, ito pa rin yung highest ang dito eh.
2: Siguro, it's the first match naman since you don't do my best sa Kula. Pero yun nga po. Medyo, I feel sure that the very impulse. Medyo na-pressure dito ako. Pero, ano naman, malagta yung program ko yung training sa Kula.
1: How old are you?
2: 15.
1: Ano yung school?
2: Ako, Catholic school.
1: Ano? Catholic school. Ano yung grade?
2: Yung daming grade 10.
1: Grade 10. Tapos yung nanalo ka against the Russian, ano yung naging feeling mo? Kasi yun eh. Ha? Russian yun eh.
2: Since ang Russian ko kasi, ang alam ko, medyo tapos sa isang kumita. Ano po, medyo nagulat din po ako sa pinagkita ko kasi hindi po yun yung expectation ko sa sarili. Kaya na-expect ko po kaya
1: kaya ano ba, dahil mo siguro sa
2: support ng mga teammates
1: ko, nailabas
2: ko po
1: yung pinakamanagan natin. Anong salam yun? Anong makita mong naging shortcomings mo?
2: Hindi ko po naibigay yung 100 ko. Parang mas naunahan ko ko ng kaba kasi yung laro ko po
1: talaga. Ito first, hindi naman ito yung first international mo.
2: Hindi naman.
1: Anong, sa CEK, yung 2024,
2: 25
1: sa komite?
2: Kata-komite
1: ka?
2: Sikap.
1: Yes. Ano ka doon? Anong position mo? Gold, silver?
2: Wala pa akong medal sa both events ko. Pero naka-abot ko ang
1: quarter-finals. Anong sa komite?
2: Kata-komite ko pa yung quarter-finals.
1: Hindi, pero anong weight category?
2: Minus 61.
1: Minus 61. Yan talaga. Beautiful.
3: Kaya
2: ako, kung sa meeting na nag-low ka sa mga nakaka-overload po sa laban yung mga and yung last time po kasi nandito lang po, nanonood ako po. And hindi ko po in-expect na ngayon ako naman po yung pinapanood
1: ako. Nakailang matches ka today?
2: Apat.
1: So yung kuli, yun ang pinaka?
2: Pinaka-last.
1: Sa repetition, nakailang match?
2: Dalawa.
4: Isabella, just talk about the level ng competition that you guys have here. Knowing that past year, so alas yung laman naman sa atin, what the young age of 15,
2: nakaka-pressure, nakakapagod po. Pero at the same time, nakikita ko po yung naging outcome ng training ko po everyday. Kasi yung ano po na doon, hindi lang naman po sa training kada araw. At ito yung pag-aaral at sa defense kada isa araw. Kaya nung nakita ko po yung naro ko, na-realize ko na, at ito pala nung naro ko na, na-realize ko na kaya ko magbuka lang ang galing. And na, ito po yung
1: start. Ilang years ka na nagkakaroon?
2: 9 years.
1: So, you start 15 ka ngayon? Started at 6 years old.
2: Oh.
5: After this, may iba ka mo bang international tournaments na salian for the year?
2: Meron po kung third Asian Youth pa sa China. Pero sa July po.
1: Saan nyo? Sa China. Saan sa China?
2: Hangzhou.
5: So, still, even though, ay, kinapos ka nga din sa World Cup, siguro, gano'ng kahalaga din na meron ka din pa bago pumunta ng Asian Youth Games?
2: Ano
5: gano'ng kalaga na merong world youth na level na competition dito sa Pilipinas na sinalihan mo bago ka lumipad pa China?
2: Ano po, mas nabigyan po ko ng exposure and mas nakita ko po kung gano'n po talaga kabigat yung mga event.
5: Okay. Going back then, siguro, yun nga, yung going back then, siguro, gano'ng importante na nalaroon mo ito bago ka mag-Asian Youth Games, lalo na't yung iba dito, probably makikita mo rin sa...
2: Ano po? Mas nabigyan ko po na ano yung sarili ko, kung ano yung expect ko sa next international events. Since nakita ko na po yung mga kalaman ko, I know naman ano makikita ko na rin po kami sa next international.
6: Ano pangalan ng coach mo?
2: Si Coach Oliver Manyanok at si Coach J.K. Bihar.
6: Siya yung tatay ni Basque?
2: Basque
6: pala. Basically, ano naging analysis ko dito sa Freedom Park?
7: Kasi si Barrios, ano siya eh, double yung ginagawa na.
6: Oo, committee yung kata.
7: So, napansin ko, medyo skip siya gumalaw kasi nga, sa kata, magkaiba yung muscle na
6: ginagawa. Oo, forms kasi yun sa...
7: Ngayon, mas nag-concentrate siya sa kata eh. So, ito ang committee, binigay niya ng chance. Although, binigay niya ng chance, ang pag-aabot kami na top 5. Okay,
6: Blocks. Actually, pinaka-best finish niya. Kasi kahapon, si Berko, 7 lang. 7 place. Ngayon, so far, among the Filipinos, siya top 5. Siya yung
7: masasabang nasa katulad ni AZ, pamayunay, isang bata. Sa ako na masasabi ko dito, magandang start-up ko sa kanila. Na makita nila ano yung reality na high standard ng government. Over corruption. So, hindi man natin nakuha yung bronze medal ngayon, siguro next year ay makakuha na ng bronze or baka mamaya may makakuha.
6: May second thought tayo, sabi ni Sir Rick Christian. So, pero dito sa against Romania, ano nakita mo? Sabi niya, jitters daw, medyo kinabang. Una siya ng kaba.
7: Yeah, usually, sa pagiging at ito, may at ito, ano ka kasama yung kape. So, yung kaba, kailangan gamitin mo siya as a kulang purpose na pinag ka lang. Pero hindi pwedeng yung gap ka ba maging hindras mo para gumawa ka ng mga dapat mo. So yun yung nakita ko sa kanya, kinamahal niya. So hinihintay lang na. So sa parati kasi yung lahat yun. Point system. So kung sino yung una, kung bumato, sa'yo mas may pagkasa kung makatama. So kung mag-aabang ka, mas late ka, mas makakascore ka rin yung nasabi. Yung pala ko.
6: So dapat naging more
7: dapat aggressive. Dapat mas naging aggressive siya kasi kung sa lahat, home court natin, yung crowd madadala mo, pag nakita nilang umaatake ka, makikita rin ng mga judges yun. Tao lang yan eh, nakakaramdam din yan. So, hindi na, usually minsan, hindi naman nakikita yung score eh. Kung talagang tumama eh. Pero madadala yan, basta kailangan aggressive na. Kailangan sinusubukan ka talaga. Doon siya nagkulang sa uli. Pero syempre, bata pa, marami pa kami.
6: 15 years old. Sir, Oliver, thank you. Paano kaya rin yung
0: Ayan po ang pinayam natin with Isabella Arwen Varias and Coach Oliver Manyalak. Fifth place po ang tinapos ni Isabella dito sa performance nito. On the other hand, another try for a medal sara itong si Carl Caruana. Regin Carl Caruana, but he failed to make full 2 minutes of his own bronze medal match as Russian Levon Shaishan managed to activate the mercy rule at the final second of his match. In their cadet committee male plus 76 kilogram battle, Shaishan raced to a 6-0 lead before conceding a Caruana Yuko as the latter, despite being aware that he would settle for fourth, was on track of finishing the match. However, Shaishan converted an ipon with 0.7 seconds left that gave him the 9-1 lead and the mercy rule. World Karate Federation rules that if a karateka opens an 8-point lead or better, the match will end right there and they will be named the winner of the game. Before entering the collegiate level, the native of Antipas Cotabato will have one more run in the upcoming Palarong Pambansat under the Soccsergen banner. And siguro ay nakausap din natin with the media, isang huddle interview. Itong si Carl Caruana as he gave his statement after the match and what his thoughts are on his next fights.
8: Pero siguro, ano ko lang din, kung sa lang din yung experience mo dito sa YouTube. Nauna po, nagpapasalamat po kay God kasi nakapunta po ako dito at hindi lang po medal yung abol ko dito is, ang abol ko po na dito is matuto at
9: manalo para sa susunod na competition.
10: Anong club ka?
9: Akay Antipas North Cotabato po.
10: Lusod North Cotabato?
9: Yes po.
10: Pupunta ka dito by boat or train?
9: Pupunta dito po is barko tapos pagpapaway airplane po.
10: So, ito ba first international tournament?
9: Actually po, pang tatlo ko na po ito na, ay pang apat na po na international. Kaso, ang tataas kasi ng kalaban, kaya mahirap, ano, mahirap abutin ng mga suntok at sipa.
10: Ilan taong kalaban?
9: 17 years old po.
10: Sa North Cotabato Square?
9: Antipas po.
10: Antipas?
9: Yes po.
10: So, medyo mataas yung kalaban, tsaka Russian eh.
9: Opo eh. Kaya naman po sana, kaso, ang taas talaga, ang hirap pabutin.
10: Nakiyon niyo po ano ensayo kailangan niyo gawin para yung height hindi siya maging advantage sa kalaban?
9: Yung kailangan ko po na ensayo is agility po talaga, tsaka pagpapalish ng mga technique para kahit mababa ako, kaya ko silang sabayan.
10: Ano ba height mo?
9: Nasa ano lang po ako, 5'6".
0: Kailan ang next na competition na sasalihan mo?
9: Pagkatapos po nito, meron kami yung competition na palarang pambansa po.
2: What was your inspiration habang natuto?
9: Ang inspiration ko dito is yung mami ko po. Kasi kahit wala kaming pera, naganap talaga siya ng paraan na makalaro ako dito.
2: Anong message mo sa mami ko na nakaabot siya ng bronze
9: medal? Sa mami ko po, salamat po kasi wala ako dito ngayon kung hindi po sa support niyo po. At saka sa coach ko po, kay Nonoy Alijo po at Sinsigari po. Sorry.
10: So, para makapunta ka lang dito sa World Karate Youth League, talagang naglipong pang mami mo, nag-fundraising.
9: Nangutang pa po kasi. Para pumunta dito. Kaya yun, kahit mahirap, sinusubukan ko para kay mami.
10: Anong school ka na? Anong grade?
9: Antipas National High School po at this year is mag-first year college na po ako.
10: Saan?
9: Sa CMC po.
10: Ano yung CMC?
9: Central Mindanao College po.
10: Anong course?
9: Business ad po.
10: So, pag-uling palaro mo na sa amin sa
9: college? Yes po.
10: Ayun, siguro going into that palaro, siguro gano'ng lessons dito yung malatala mo kami kasi gano'ng na rin for the goal.
9: Yung lesson po na nakukuha ko dito is dapat timing lang at saka tiwala lang po talaga sa sarili.
10: Ano na actual belt mo sa karan?
9: Yung actual belt ko is third dan black belt po.
10: Third dan?
9: Yes po, sa club namin.
11: Third dan yung magbawa?
9: Pangilan na po ito.
11: Yung sa'yo yung page na nakalawag pa sa mo, pero di naman global secret malaki mo sa?
9: Ano po? Kinakabahan pero excited kasi marami pong lesson na makukuha ko dito eh.
12: Carl, ito ba yung biggest stage na nasalihan mo? And ano yung mga key takeaways mo after all the fights?
9: Yes po, ito po talaga yung pinakamalaking tournament na nasalihan ko po. Kasi hindi po basta-basta tournament lang po ito eh. Kasi yung mga kakompetition mo ito is number one world ranking na po.
0: Anong target mo for sa palarong pambansa, knowing na nakita mo na yung quality ng mga opponents dito sa world stage?
9: Ang target ko po sa palarong pambansa is makakuha ng gold at hopefully na sana papasok na po yung karate sa DepEd po.
10: Kasi ano pa lang demo sport?
9: Yes po, yan yung pinapangarap ng karamihan karate kasi na mabos sa DepEd yung karate po.
10: Yung sa CPF po,
9: saan po?
10: Sa CPF po.
9: Shut up. Sa Thailand po is 5th placer lang din po ako.
10: Same division?
9: Minus 76 po.
10: Minus 76.
9: Yung kalaban ko po is Vietnamese at yung score namin is same kami, 1-1, tsaka referee's decision na po yung nakapanalo sa kanya.
10: What for
9: bronze po.
10: Last year?
9: Yes po.
10: Saan sa Thailand?
9: Sa Bangkok, Thailand po.
10: Tama, no? Same
9: category ka rin
10: sa palaro
9: ng Sweden? Yes po. Plus 76 pa rin yung category ko.
11: Hindi ba kayo nagkali kang minus 76?
9: Yes po.
10: Ano? Sige. Ano occupation ng parents mo?
9: Ano lang po, sariling business lang po, motor parts.
10: Pareho sila? Mother and father mo?
9: Yes po. Motor parts po yung maayos ng mga motor.
11: Ngayon, nagdaling ka sa cargo service, ginag-over 17. Pari transition, parang may
9: Ah, sa akin po, mahirap po talaga kasi nanggaling ako sa minus 76, tapos yung katawan ko po is magaan lang po. Tapos, pumunta ako sa plus, kaya nahirapan ako kasi bumigat po yung katawan ko.
11: Ano yung pala yung naging solution para makapagpapit na ako kaya
9: mag-awit? Ano lang po, saktong training lang po, tapos tiwala sa sarili at sa Panginoon po.
0: Kaya anong pangarap mo?
9: Pangarap ko po na maging Olympic player po sa karate.
0: Thank you. Congratulations. Medyo hindi inabot yung part na to, no? But he said that hindi lang basta medal yung aim niya, but more so to learn from this competitions. And definitely, aabangan natin yan sa kanyang pagtungo sa palarong pambansa as he will try to gain the medal for the Sok Sargen region. 30 minutes po makalipas ang alas 10 ng umaga. Magbabalik po tayo pagkalipas ng ilang paalala.
13: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
14: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
13: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
14: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
13: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
14: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
13: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
14: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
13: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
15: Ahin sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
16: Ako si Afril Bernardino ng Gilas Pilipinas Women's. Binabati ko ng 40th anniversary ang Sports Radio. Maraming salamat sa pagsuporta niyo sa amin and sa ibang sports pa. Maraming maraming salamat po. Mabuhay kayo.
17: What's going on? It's Dave Norton here saying happy anniversary to everybody over at Sports Radio 918. All the best to you and more powers.
18: Happy 40th anniversary to Sports Radio. God bless you more and more power.

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Sports Radio 918 AM.
2: Minutes makalipas ang alas 10 ng morning. At ngayong morning din ginanap ang National Age Group Aquathlon event dyan sa Amoranto Sports Complex Swimming Pool. Dito po yan sa lungsod ng Quezon. At pinili dyan ang mga kampiyon for Elite Men, Sprint, Sprint Junior Elite Men, Sprint Women Elite, and Sprint Women's Junior Elite. Ganun din ang iba pang categories. And to give us the updates, sino nga ba ang mga nagwagi for this National Age Group Aquathlon? Narito, si Timothy Tapares. Magandang umaga, Tim!
3: Magandang umaga, Joseph. Magandang umaga sa mga tagapanig natin ngayon sa Sports Radio 918. At kaning-kaning na lamang nga ay natapos na ang ginanap na National Age Group Aquathlon sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City. At napakaganda nung naging karera kanina kasi siyempre hindi ganun kainit yung naging race dito. Although exciting na exciting ang may init yung mga ano, yung mga bata-bata nating mga kids dito, yung mga super tri kids natin na dahil napakakit nilang nagkarera dito sa event ng Aquathlon kanina. Pero bago natin, tungon mo natin yung mga elite events dito kung saan nga sa men's and elite and women's elite ang mga nanalo dito ay si sa men's elite muna si Dustin Dame Esli ng North Pine Aquatic Swimming Team na nagtala ng 16 minutes and 6 seconds dito sa men's sprint elite men event dito nga sa Aquathlon. Siya po yung lone participant dito at siya ngayon nag-gumi dito. And yes, grabe. Naglagari ito si Esley dahil nga from Paisa last week. Tumungo na agad sa dito ngayon at lumaban dito sa National Age Group Aquatic Aquathlon rather Championship 2026 sa Amoranto. Itong si Dustin Damas Lice, siyang first year college ng University of Baguio. At siya nga ay lumaban sa Prisaa. So 1,500 meter freestyle, 400 meter individual medley, 200 meter individual medley, 200 meter butterfly, 4x relay events na sinalihan niya. So it was medyo naging mahirap nga doon kasi from mainit sa Bacolod, talagang lumaban sa dito agad-agad. At siya nga yung tinanghal na kampiyon ngayong taon ng men's elite sprint sa 2026 National Age Group Aquathlon. Samantala sa kababaihan naman, it was the SEA Games gold medalist ng ating national team member na si Erica Burgos ang nagwagi dito nga sa women's naman. Ito si Erica, it was redemption nga, ika nga for her for kasi nga diba sa suwit, hindi siya nakadalo si Erica dahil nga nagkaroon daw siya ng sakit nun and now dito siya lumahok sa National Age Group Aquathlon na nagsilbing preparation dahil in 2 to 3 weeks time meron siyang sasalihan na competition Asian Triathlon Cup sa ibang international competition yon na sasalihan naman ni Erica. Sila yung manalo sa men at saka women elite sprint dito nga sa National Age Group Aquathlon. Samantala, sa tungo naman natin yung junior sprint, ito, naging dik-dik niya yung labi sa junior elite men's sprint, ha? Dahil ang nagwagi po dito ay si Peter Sancho del Rosario or mas kilalang si Sancho del Rosario. Siya po isang national team member for 2 years na. At siya po yung nagdala ng 15 minutes and 54 seconds para sa kabuuan ang karerang ito. Dinaig niya ang national team members na teammates si Darrell John Bada at si Jiro Jito na nagdala ng silver and bronze medal finish dito. Ito, si Sancho, ano siya, nagsimula ng 16 years old. Nagsimula siya ng 8 years old rather at ngayon kasulukoyan siya ay 16 years old at 11th grade siya, isang homeschool student. At siya yung youngest junior sa national team dito. Second year pa lamang niya dito, Jess. And aside from that, dinaig niya si Darrell Bada, isa ring national team member. Ito si Darrell Bada naman, na nagtapos sa pangalawa with a time of 16 minutes 7 seconds or 16 minutes and 7 seconds, medyo nakakalito yung timing, 16 minutes and 7 seconds, sa po'y galing din sa ano man, sa prisaa din tulad ni Sly. At from there, lumako din siya dito sa National Age Group Aquatlon na naging maganda rin performance. Pero ngayon, ang nag-uwi ay si Sancho del Rosario. Ayan. Silang koponan, mamaya, may mga interviews tayo with Sancho del Rosario, and yung nanalo sa Women's Junior Elite Sprint na si Anisa Kaluya ay lalaw ko rin sa isang international competition later this month. Isang international competition din, isang grupo rin sila ng junior triathletes ang lalaw ko doon. So pakinggan, panoorin nyo lang yun doon. Ang nagugi naman sa junior elite women ay si Anisa Kaluya. 3-time champion na siya dito sa Aquatlon, with a total time of 18 minutes. Sakto, walang dagdag, walang bawang sakto. 18 minutes ang itinala ni Anisa Kaluya at pumangalaw sa kanya si Cariel Rosasena ng El Lido Team Sharks with a total time of 22 minutes 10 seconds. Napakalayo ng diferensya. Napakita nyo, si Anisa Kaluya reigning again dito for another time. 3-time champion dito nga sa Junior Elite Sprint sa women's event. Samantala, Jess, doon naman sa iba pang categories, sa U15, Youth Boys, 13 to 15. Ang nanalo dito ay si Payo Latonio na may total time of 15 minutes and 11 seconds. And siya po yung nanalo dito. Sinundan ni Remsen Balog Asan ng Baguio 26 Tri-Team Pine Aquatics with a time of 15 minutes and 37 seconds. Pumangat po si Kurt Evans ng Santi Barley Tri-Team with a total time of 15 minutes and 55 seconds. Kurt Evan Cruz. Samantala, sa girls naman, U15 Youth Girls 13 to 15 Division, si Aliana Bafao ang nanalo dito with 17 minutes and 14 seconds. Sinundan ni Elise De La Cruz with 17 minutes and 35 seconds. And then Jovi Calusog ng North Pine Aquatic Swim Team with 17 minutes and 37 seconds. Grabe yung second running and third running dito. 2 seconds lang ang diferensya nila dito sa naging karerang ito, Jess. And syempre, aside from that, meron din tayong resulta from our para athletes dito, kung saan si Raul Angaluan, sa po yung nanalo dito sa Sprint Para Men PTS4 with a total time of 25 minutes and 59 seconds. Sprint Para Men PTS5. Si Jake Lacaba ang nanaig dito with 25 minutes and 45 seconds. Meron tayong panayam later kay Jake Lacaba. Ayan, nagsend tayo ng mga panayam dyan ng mga nanalo dito sa competition na later na pwede nyo i-play. Si Leonardo Acosta ang pumalawa, 27 minutes and 48 seconds. And then pangatlo, si Edison Badillo with 38 minutes and 25 seconds. And doon naman sa Sprint Para Men PTS5 din, si Jerome Nelmida ang nagwagi din dito with 24 minutes and 6 seconds kasama kanyang guide na si Shirnel Amilyajid na kanyang naging guide dito. Meron din tayong panayam kay Jerome Nelmida later, and then kay Coach Anthony Lozada, ang coach ng Pilipina para triathlete team dito na nakapanayam din natin. Ayun, Jess, yung mga naging kaganapan dito, it was really a great event. Hindi ganun kainat kasi dun sa okay, medyo makulimlim kanina ng konti. Konti lang naman. Naging maganda yung swimming course dito, yung Zamorano Swimming Complex, maganda. And then, sinunda naman, kasi after nung swimming, bababa sila ng konting stairs and safe naman. Tapos, meron din yung transition one sa baba ng swimming pool. Lalabas sila doon and then tatakbo sila sa may Chino Roses Avenue. Doon sila tatakbo, isang pabalik yun until makarating sila sa end line sa loob muli ng Amoranto Sports Complex. Ayun yung naging ruta dito, Jess, eh. Talagang maganda overall. Medyo ano, medyo parang siso nga doon kasi may mga may konting slope dito sa Mancino Royals, which is additional challenge for our national team, for our athletes dito, na naging maganda rin. At may mga overall, it was good naman. Walang naging injuries or anything na nangyari. Talagang it was a great event na natapos kanina dito sa National Age Group AFOT doon.
2: Yes, so definitely, eh, nakikita na natin kung sino yung mga future names ng ating
3: exactly
2: mga national triathlon team.
3: Exactly, Jess. Yun yung mga natin, yun yung mga future names natin, especially yung mga natin junior triathletes natin and yun yung junior aquathletes natin dito na makikita natin in a little future dahil yung ibang ibang athletes dito like si Anisha Kaluya, I think it's her last year na sa junior team kasi lilipat na siya sa under 23 dahil siya yung 19 years old na. Si Sancho de la Rosario naman, second year pa lang yun, meron pa siyang 2 years for the junior team na makikita dito.
2: Yes, maraming salamat, team.
3: Maraming salamat, Jess, mula sa Amoranto Sports Complex. Ako, Timothy Tapales, nagulat para sa Sports Radio 918.
2: Ayan po si Timothy Tapales para sa ginanap na National Age Group Aquathlon sa Amoranto Sports Complex Swimming Pool sa Quezon City. Ayan, syempre, organized yan ng Triathlon Association of the Philippines. Siguro to complete the story, eh, pakinggan natin at least 2 interviews. Pakinggan natin itong naging panayam with the champion ng events. Particularly itong sa Sprint Elite Men's Champion na si Dustin Dame Eslay. At yung naging panayam din with Women's Elite Champion Junior na si Ichang Kaluya. Pakinggan po natin ito.
4: Okay, good day. We have here Dustin Eslay of 26 Tri Team Baguio. Dustin, overall, how was your race? Kamusta yung naging panalong to?
5: Okay, ramdaman yung race. Actually, galing po kami sa Pisaka Private Association competition in Bacolod. Tapos, got here before the race yesterday and ang init po tapos yung preparation kasi swimming po yung competition dun sa Bacolod and mahirap po mag-run sa Bacolod and the preparation was okay naman po tapos yung training kasi yung kit.
2: Ano yung naging event mo sa Bacolod sa swimming?
5: Swimming
6: first place
5: 1-5-3 4 AM 2 AM and
6: third place, Richard.
2: Paano yung naging adjustment mo from last night kakabalik na, kailan kayo nakabalik?
5: The other day lang.
2: Okay. Paano yung naging adjustment mo from the other day going here na at nagkaroon ka ng karera ngayon sa aquathlon, swimming tsaka race run naman to?
5: Okay lang naman po, na-manage pa rin yung time kahit papaano. Nakatulog naman po ng maayos before the race and naka-hydrate.
2: First place. Sabi mo, mas masali ka sa age group mo. Before, gano'ng ka special itong naging ito naman yung nanalo ngayon dito sa men's elite.
5: Third, I think, this is very special kasi naka-experience ko din and naka-learn din ako ng experience from mas higher league or in elite events.
2: Girls, kanina mo lang din dedicate itong naging panalo mo, Dustin?
5: First, Maria God was to my family and supported me and especially my sponsors, my titas, titos, yung mga tumulong din po sa akin dito na
6: Stacy Escada,
5: tumulong sa akin for my allowance, for my accommodations and food and sa pagsama and support sa kanila po naka-dedicated lang.
2: Thank you, Dustin. Okay, we have here Anisha Kaluya, our champion ng Junior Women Elite. Anisha, how would you describe this race overall?
7: This race was really fun actually kasi nakasama ko si Ate Kay and nakita ko po na may limit na po yung run ko at saka naibuga ko po po sa sarili ko. Kaya I wanna really say thank you sa kanya dahil as her junior po, na marami din po ako natutunan sa aquatunan.
8: How was the course overall? Ay, yung naging swimming man, yung isa naging run?
7: Yung swim, maganda naman po. And then, challenging yung part na after the swim, bababa kami from the stairs. And then, gonna run for the transition. Then, sa run part, yung race course is parang siyang seesaw. So, parang even yung pagka, ano niya, ahon niya po. Ayun po.
8: Anisha, this is your third time na may champion sa aquathlon. How sweet it is na three times kami ng champion?
7: I'm really blessed na ganito po yung nangyayari sa akin sa aquathlon na three times na po. And of course, syempre, gusto ko pa rin marami na tututunan dito sa part na to. Tsaka, then, part din po siya sa training sa magkakaroon na international competitions po.
8: Any future international competitions?
7: In the next coming 2 to 3 weeks, we're going to Malaysia, Kampar, for Asia Triathlon.
8: Bakit naman yun yung European team, yung mga kasama sa team na yun?
7: Yung mga kasama ko po sa junior in women, si Christian Perez, and then sa juniors, si Sancho Del Rosario, Aro Ramos, and Daryl John Bada, and then one sa senior po, si Kuya Josh Ramos po.
8: Kanina mo lang, kanina mo lang i-dedicate ang naging panalo na overall sa...
7: I wanna dedicate it to my 3 coaches po na walang sawang suporta po kasi hindi madali itong ginagawa namin. So I wanna say thank you to my Coach Pawi, kay Coach Weng, tas kay Coach Jack po dahil hindi kayo nagsasawa. Tsaka alam kong dare-derecho po yung competition ko pero alam ko kung kumakapit din po kayo sa akin.
8: Thank you so much.
7: Thank you po.
2: Yan po si... Ichang or Anisha Ichang Kaluya and si Dustin Dame Eslay ang champion for Sprint Elite Men's and Sprint Women's Junior Elite. Good news para sa mga fans, sa mga karateka, lalo na yung sa mga nandyan sa Mall of Asia Arena. May medalya na ang Pilipinas assured. Yes, kanina lamang after itong si Dean Montalvo. Nakapasok po siya sa finals. So, assured of at least a silver finish ang Pilipinas sa under 14 kata male event after he defeated itong si Shen Lin Hao ng New Zealand. 3-2 ang naging score in the semis, assuring the Philippines its first medal. And makakaharap ni Montalvo will be someone from Saudi Arabia, si Muayad Al-Qahtani. Dapat po sana all Filipino final but itong si Al-Qahtani defeated itong si Sebastian Cabejo in their match. Kaya si Cabejo po will be moved to the repechage today, later today para sa opportunity for at least a bronze medal in the event. So still, good performance! Wakas may medalya na tayo sa Karate 1 Youth League 2026 Manila. And 50 minutes po makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po tayo pagkalipas ng ilang paalala.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalaga ang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: AMD saw its 22-point lead late advantage evaporate, but the Road Warriors' run came a little too late as the NLEX squandered its twice-to-beat advantage against Tropang 5G. And that's the updates ngayong araw ng Linggo. Maraming salamat kay Timothy Tabales at sa mga kasamahan natin from the Philippine Sports Commission giving us yung iba pang mga detalye ng updates na ito. Maraming salamat din syempre sa mga nakasama natin sa Master Control. Nandiyan si Jamard and si Daniel Ganden ang ating Malolos transmitter at mga kasamahan natin from the Production Division. Muli, ito po si Just Lied. Magandang umaga, Pilipinas!
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news
7: ang
6: o mali
7: ang fake news. Tinatakot ninyong tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Sports Radio 918 AM.
12: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
13: Mahal ang gamot.
12: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
14: Mr. President, pwede pa yakap?
12: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
15: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
16: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
12: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
16: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
3: sa aming patuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Ang oras, 4 minuto makalipas ang alas 11.
17: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan. Dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Okay, magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig sa ating programang Going Places ngayon pong araw na ito ng Linggo. Ako po si Ben Blones at kasama natin ang ating travel buddy mula sa kanyang hardin, si George Arsenio. George, good morning!
1: Magandang umaga, Ben, at magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at panood sa ating programang Going Places. Welcome po sa ating palatuntunan.
0: Okay. Ano ba'y mahina yung aking ano o yung ano ni George? Okay. Ayan. Okay, so
1: okay.
0: Ayan. O sige. So George, syempre katulad ng dati, sinasabi natin na ang ating programa nakatuon sa turismo, sa pamamasyal at pagre-relax, 'di ba? Kasi alam naman natin, mismo mga health experts na ang nagsasabi na nakakatulong ito sa ating mental health. Dahil sabi ng World Health Organization, George, di ba, na medyo dumadami yung bilang ng mga nagkakaroon ng problema sa kanilang mental health. Kaya lagi natin sinasabi, baka kulang lang yan sa pasyal at pagre-relax. Pero at the same time, meron din tayong mga tinatalakay, no, ng mga impormasyon na pwede natin maibigay doon sa ating mga tagapakinig para naman doon sa isa pang ibig sabihin ng paglalakbay. Di ba, George?
1: Tama. O, para umangat yung ating buhay, yung estado ng ating buhay, Ben, di ba? Sa larangan ng development, ano, sa kalusugan, sa preparedness, lalo na sa ating mga kalamidad, ano, mga emergency na kinakaharap.
0: Okay, sige. So, yan, ang ating going places, no, na linggo-linggo, syempre, ay nakakasama po ninyo kami. Anyway, yun na nga, no, bukod dyan sa usapang pasyal, syempre, may mga inaano tayo, no, na mga iba't ibang impormasyon. At ngayong umaga, George, nako, pagkatapos ng nakaraang linggo na punong-puno ng mga na pangyayari na hindi natin inaasahan, medyo nakakapagod, 'di ba?
1: Masyadong naging ma-action, Ben, ang mga kaganapan noong nakaraang linggo, kaya ito naman ang panahon para tayo ay mag-relax, ano? At magkumalma, ano? Kumalma man muna tayo at maging level-headed ang lahat na ng ating mga kababayan.
0: Yun na nga. Kasi syempre, ano ba 'yung mga ano mo noon? Ano ba 'yung mga take mo ng mga nakaraan, George?
1: Dapat talaga ano tayo, yung syempre dapat manaig ang rule of law, ika nga, Ben, diba? Sundin natin kung ano ang nakaayon sa batas.
0: Totoo naman yun, ano, dapat talaga umayon tayo sa batas, diba? Kung ano yung mga sinasabi. But anyway, sana sa mga susunod na araw, medyo kasi naging pang-international tayo eh, dito mga nakaraang araw. Di ba, ni sana kung yung pang-international na yun, eh, medyo okay, di ba? Pero dahil lang dun sa mga pangyayari na yun, eh, hindi na naman, ano na naman tayo, starring role na naman tayo sa mga iba't ibang platform.
1: Sa hindi tamang mga dahilan.
0: Anyway, so sabi nga natin, medyo ipahinga muna natin ang ating isipan, pakalmahin ang ating sarili, mag-relax-relax dahil nako, iba baka maging iba yung ano dating sa ating mental health ng mga nakaraang pangyayari, George. Kaya sige. So ngayong umaga, George, hindi natin inaasa, actually hindi naman sa ano, pero hindi natin alam na meron palang ganitong hotel dito sa may loob ng isang universidad dito sa Quezon City. Kaya ito yung ating gustong malaman dun sa ating guest ngayong umaga, George?
1: Oo. Siyempre, ito yung parang isang hotel na parang malapit pero napakaganda kasi parang tago siya sa isang mapuno na paaralan dito sa Quezon City. Siyempre, ang ating panauhin po ngayong araw, walang iba kundi ang property manager na si ng University Hotel, si Ma'am Lorraine Fitalcuren. Ma'am Lorraine, magandang umaga at welcome sa Going Places.
0: Ay, nakamute si Ma'am Lorraine. Nakamute po. Ayun. O baka okay na, ma'am. Ay, wala pa rin. Ba't kaya? Sige. Uh-huh. Eh, Ma'am Lorraine, i-ano lang natin, na ayusin lang natin saglit yung ano, yung inyong yung inyong linya. Ayan.
1: Kasi naka-mute pa rin si Ma'am Lorraine sa ano ko dito sa monitor.
0: Ah, okay. So naka-mute pala siya talaga.
1: Ayan, okay na.
0: Naka-mute okay na. Si Ma'am. Sige, balikan natin. Ma'am Lorraine, good morning. Okay. Ayan, teka, wait daw, sabi ni Sir Gemart dito. Ayusin lang daw po niya ng maganda. Okay. Sige, tuloy natin, George, yung pinag-uusapan. Alam mo, hindi nga natin alam ano, na meron pala dyan sa loob. Kung kaunti lang siguro ang nakakaalam na meron pala dyan sa loob ng UP Diliman
1: ng kasi ganitong hotel. Medyo sa looban. Oo.
0: At hindi natin alam na ino-offer pala ito sa mga hindi taga-UP. Kasi di ba pagka nasa loob, akala natin, di ba, pang mga ano lang ng UP, di ba, ng universidad. Pero hindi pala. Ino-offer din pala nila ito sa mga turista. Ino-offer din nila ito sa mga gustong mag-occupy.
1: Sa mga guests.
0: Oo, sa mga guests na hindi taga-UP.
1: Open to the public.
0: Oo. So, ngayon, ano natin, gusto lang nating malaman na kung paano makaka-avail at ano ba yung mga service na naibibigay nila dun sa kanilang mga client, di ba? Dun sa mga pumupunta sa hotel na yan, di ba? At saka, pwede ba nating ma-compare din yung kanilang hotel sa mga totoong hotel? Pero totoo namang hotel sila, di ba?
1: Oh, yeah, so, University Hotel ngayong pangalan.
0: Oo nga.
1: Sige, Ma'am Lorraine, patry kung okay na yung audio mo, ma'am.
0: Okay.
1: Ay, wala talaga. Pero naka-unmute na si ma'am, pero walang sound. Ano?
0: Ano nangyari?
1: Baka dapat naka-headphone siya.
0: Ay,
1: si ma'am,
0: oo. O, sige. George, diyan ka lang muna ha, habang inaayos natin si Ma'am Lorraine. Meron muna tayong ilang mga paalala. Babalik po ang ating programang Going Places.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Pabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
11: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
12: Naghahanap ka ba ng puhunan para sa iyong negosyo pero walang maipang collateral? Good news! May programa ang Department of Trade and Industry o DTI para sa iyo. Sa ilalim ng kanilang No Collateral Loan Program, maaari nang makahiram ang mga maliliit na negosyante nang hindi kinakailangan magsangla ng ari-arian. Layo nitong matulungan ang MSMEs na makapagsimula o mapalago pa ang kanilang negosyo. Simple lang ang proseso. Basta rehistrado ang iyong negosyo, may malinaw na plano, at kaya makapagbayad. Pwede kang mag-apply sa pamamagitan ng accredited lending partners ng DTI. Kayo huwag palampasin ang oportunidad na ito. Magtungo sa pinakamalapit na DTI office o bisitahin ang kanilang official online platforms para sa kumpletong detalye. DTI No Collateral Loan Program. suporta para sa iyong pangarap na negosyo.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Hi, DZSR Sports Radio 918. Happy, happy 40th birthday. And cheers to many more years to come. And syempre, gaya ng lagi kong sinasabi, I'm always proud to be part of the institution, the one and only institution in Philippine sports broadcast simula pa noong 1986. My father used to work there. And syempre, maliit pa lang ako, sinasama na ako ng father ko. At it will always have a special place in my heart. Pangatlong balik ko na to sa sports radio and laging pare-parehas pa rin ang feeling. Feeling na proud and syempre masaya na magtrabaho sa kaisa-isang institution in Philippine sports broadcast. Maraming salamat, of course, sa mga naging boss ko dyan, si Boss Mirna Haber, and ngayon, syempre, si Miss Cecil Kimlat for giving me the opportunity to work for this wonderful institution. There's always pride, ano, pag sinabi kong nagtatrabaho ako sa DZSR Sports Radio 918. I am part of DZSR Sports Radio 918. Maraming thank you, more power, many more anniversaries to come. And well, keep on watching NBA Jam, yung programa ko, JPM, every 4 to 5 p.m. Kada linggo. Every Sundays, 4 to 5 p.m. Yan. Maraming thank you. And ano pa ba? Wala na, yun lang. More power. Sports Radio, I love you. Salamat.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Sports Radio 918 AM.
15: Okay, ayan na ano din natin. Na resolve din natin yung ating issue kay Ma'am Lorraine. So okay na yata si Ma'am Lorraine. Balik tayo sa ating programang Going Places at syempre napapakinggan tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas Do Sports Radio 918 kHz sa inyong mga radyo sa AM band at syempre sa ating FB live streaming ngayong umaga sa DZSR Sports Radio. Okay, George, mukhang ready na ba si Ma'am? Okay, Ma'am Lorraine, balik tayo. Oh, bakit parang... Okay na. Oh, yan. Sige po. Take two, Ma'am Lorraine.
16: Hello po, good morning.
15: Ayun.
16: Lalo sa mga viewers.
15: Ayun.
16: Mga ng Going Places.
15: Ayun, narinig din natin, George. Anyway, so, Ma'am Lorraine, kanina pinag-uusapan na namin ni George sa nangyari nitong mga nakaraang linggo. Parang dapat makapag-relax tayo ngayong mga panahon na ito, no? Dun sa mga ano natin. So, nakita natin, sabi nga namin ni George, na meron palang ino-offer at meron palang ganitong hotel sa loob mismo. Sa loob po ba mismo ito ng UP Diliman?
16: Yes po, ma'am. Sa loob po ng UP Diliman.
15: Ayun. So, kasi parang hindi siya namin masyadong naririnig. I mean, ngayon lang namin na parang na sabi sa amin na meron palang ganitong hotel sa loob mismo ng UP Diliman. So, itong University Hotel na ito, sakop po ba ito ng University of the Philippines?
16: Ito po ay sakop ng University Hotel. Isa po siyang special project na dinonate po ng Philippine Center for Economic Development sa Universidad ng Pilipinas.
15: Uh-huh.
16: Tapos ito po ay nasa pangangasiwa ng President ng UP.
15: Ah, okay. So under pala siya talaga ng UP. Okay.
16: Yes.
15: Sige, bago iba ko pang tanong, George, baka meron kang tanong kay Ma'am Lorraine.
17: Oo. Ma'am Lorraine, ibig sabihin po ba ang PSED, kasi ang PSED po, ano, yung Philippine Center for Economic Development, ang nag-donate ito. So yung may-ari po ng University Hotel ay ang PSED, Ma'am Lorraine?
16: Siya po ang dating nangangasiwa sa University Hotel na dating, ang dating pangalan po ay Philippine Center for Economic Development Hostel na dinonate nila noong 1983 sa Universidad ng Pilipinas. Mm-hmm. Upang sa pamamagitan ng donation upang magbigay ng tulong pinansyal at kontribusyon sa UP Faculty Development Fund.
17: Ah, okay. So ma'am, anong ibig sabihin ng University Hotel? Kasi parang kakaiba, no? First time namin na University Hotel. So ano yung kaibahan nito sa ibang mga regular hotel natin? Kasi sa pangalan pa lang, kakaiba ng University Hotel, Ma'am Lorraine.
16: Ang University Hotel ay hindi naman gaanong magkaiba sa ibang sa ibang mga hotel. Kasi ang mga in-offer namin ay same lang din sa mga ibang hotel.
17: We offer so ano yung mga amenities niya, Ma'am Lorraine? So ano yung mga in-offer pa ninyo, ma'am?
16: We offer accommodation. We also have a restaurant, tinatawag na The Patio.
15: Mm-hmm.
16: Then, we also have venues for private events.
17: Mm-hmm.
16: We also offer catering services for intimate gatherings and seminars.
17: So catering din.
16: Yes po. Then we also house a coffee shop. Wako, yung kanyang name.
17: Wako, ang pangalan.
16: Laundry shop, gym, bike class, gym court, meron po kaming gym court, physical rehab center, and meron po kami, nandito po sa amin ang TCA Manila.
17: TCA? Ano yan ibig sabihin,
15: Philippine ma'am? Philippine Coconut Authority ba yun?
17: Ah, TCA?
16: Hindi po, culinary.
17: Ah, Culinary Center for Asia?
15: Okay. Okay.
17: Ah, tama. Yun.
15: Culinary?
16: Culinary po. Culinary Arts.
15: Ah, Culinary Arts. Ayun. So, ano yun?
17: CCA po, ma'am? Lorraine?
16: Po, CCA.
15: Ah, tama. Kala ko PCA. Kala ko Philippine Coconut Authority. So, CCA pala. Oo. Okay.
16: Then,
15: so,
16: nakakandit kami ng pickleball court.
15: Ah, may, pwede pala tayo dun, George, maglaro ng pickleball.
17: Kung magkasabay sa uso ang University Hotel trending, itong ano ngayon, yung pickleball.
15: Talagang sumasabay. Pero Ma'am Lorraine, kailan po yung ano, yung naging University Hotel na instead of yung PCED Hostel, yung University Hostel, Hotel?
16: Ito po ay naging University Hotel noong 2001.
15: So from 2001 pala, yun na yung University Hotel. So 2001 pa pala sila nag-open ng ganon, ano? So, kanina, nabanggit ni Ma'am Lorraine na hindi naman sila naiiba dun sa mga hotel, Ma'am Lorraine. So, kumusta naman po yung accommodation? Lahat po ba ay pwede? Yan yung inaano namin kanina ni George. Kasi iniisip namin, baka mga taga-UP lang yung pwedeng pumunta dyan sa hotel na yan. So, ino-offer po ito sa public, sa lahat.
16: Yes po, in-offer po ito sa public. Pero karamihan po na guest namin ay students, alumni, UP faculty, pero din po kami government agencies, pero lahat po ay welcome.
15: Ayun, lahat naman pala welcome, George. So, paano yung accommodation po? Pwede po ba ninyo kaming mabigyan ng idea?
16: We offer sa accommodation po, meron po kami presidential suite.
15: Mm-mm.
17: Wow! Pang-presidential!
15: Pang-presidential suite po, Ma'am Lorraine, paano yun? Anong paano natin i-describe?
16: Presidential suite, from six pa, we offer hanggang six pack. Yung naka-special siya na kwarto dito sa University Hotel. Yung mga, meron siyang sala, meron siyang bedroom, meron din siyang parang, ang tawag doon?
17: Terrace, overlooking terrace.
15: Ayun. So, merong terrace doon. Magkano naman yan? Pag presidential suite, Ma'am Lorraine?
17: Baka presidential rate din yan, Ma'am Lorraine.
15: Oo.
16: 500.
15: Ah, magkano po?
16: 22,500 po.
15: Ayun. So, George, talagang pang-presidential talaga. 22,500.
17: Pero good for 6 yan, ma'am?
16: Good for 6 na po siya. And with
17: problem.
15: Oh, good for 6. Pero may sala ka na, lahat-lahat na yun. Parang maliit na ano yun, di ba? Parang studio type na siguro yon ano na ano. Ayun. So yun yung
17: pinaka lang kayo Ben, oo. Kasi kung anim kayo 3,750 ang inyong ambag-ambag.
15: Ayun. A night yon, syempre.
17: A night, yes.
15: Oo, so ayun. So yung mga hindi pang presidential naman, Ma'am Lorraine. Yung mga ano naman, mga medyo maliliit lang ang mga budget. Paano?
16: Meron kami regular standard room, deluxe room, and standard plus room.
15: Okay, so magkakano naman yung mga ganon?
16: Nag-range po siya from 3,300 to 4,800.
15: 3,300? For two na po yun?
16: For two na po yun.
17: Pwede,
15: George.
17: Pwede.
15: So pwede na pala tayo dyan, George. Malapit-lapit lang dito sa QC, diba?
17: Oo.
15: Tapos, bago yung tanong ni George, Ma'am Lorraine, isa pa sa nakaano sa amin, parang nakapag-ano na sa ng aming interes yung ano niya, yung paligid ng University Hotel. Pwede po ba, Ma'am Lorraine, paki-describe sa amin yung paligid, kung bakit napakakalma nang dating at saka parang sabi nila maraming puno? Paano ba natin i-describe?
16: Yun nga, bukod sa maraming puno, tahimik din po kasi nasa loob po siya ng UP. Mm-hmm. And then, parang cozy po siya yung kanyang ambience.
15: Mm-hmm. So, marami ba talagang puno, Ma'am Lorraine?
16: Mm-hmm. Yes po, marami pong puno dito po sa loob ng
15: UP. Oh, okay. Ayan, nakikita mo George, sa ating streaming.
17: Sa live streaming?
15: Oo, sa live streaming natin, nakikita mo. Tapos may nakikita tayo dito, may swimming pool, Ma'am Lorraine?
16: Kaming maliit na swimming pool, donated naman po ito ng EPG.
15: Okay. Pero yung mga pupunta dyan, pwede din silang gumamit ng pool.
16: Yes po, isa po siya sa mga amenities po na.
15: Ayun, George, isa pala sa mga amenities. Okay. O ikaw, George, anong tanong mo kay Ma'am Lorraine?
17: Ben at Ma'am Lorraine, may ibahagi ko lang. Naalala ko, parang isang beses nakapunta na ako dyan sa University Hotel.
15: Ayan naman pala eh. Sabi mo, hindi mo alam eh.
17: Naalala ko, Ben, kasi yung ating kaibigan si Joy, di ba? Yung book launching, yung nakalimutan ko yung pangalan, yung pamagat ng book na in about yung sa orphanage, diyan na launch ano sa University Hotel. Tsaka talagang ano siya, mapuno talaga, parang ano siya, mini jungle, mini forest. Pagpapasok ka diyan papunta sa ano sa University Hotel, tsaka talagang kalma. Kalmado pa lang, 'di ba? Parang malapit nga siya kasi nasa UP Diliman, pero nasa loob kasi siya. Kasi talagang ano siya, talagang tahimik, talagang mapuno, kaya pang nasa forest ka lang talaga yung pakiramdam mo. Kaya malamig yung malamig yung temperatura, yung klima. Mm-mm. At masarap din yung mga pagkain diyan, yung hindi ko lang maalala kung diyan nagpa-cater din yung event organizer, pero medyo matagal na, siguro at least 10 years ago na siguro yun, Ma'am Lorraine, diyan sa University Hotel. Tsaka na talagang talagang parang wala kang sa lungsod talaga, parang nasa gubat ka, Ben.
15: Dapat pala talaga yung mga gusto ng kalmado na napaligid dahil nga sa dami ng mga stress natin yung panahon na to, kailangan natin nga kumalma. At ito yung isa sa mga pwedeng mapuntahan ngayon dito sa Quezon City. Sabi ko nga kay Ma'am Lorraine, pwedeng mai-offer ito dun sa mga nasa ibang rehiyon, di ba? Nasa ibang lugar. Kapag pupunta sila dito, at kung specifically na pupunta sila dito sa may Quezon City, di ba? So ngayon, ang tanong ko naman, Ma'am Lorraine, may mga promo ba yan din kayo? May mga discount?
16: Mm-hmm. Yes po, we offer discount, government discount, then pagka alumni po kayo ng UP, meron po kami 10% discount. Mm-hmm. Tapos pag student po, meron 5%.
15: Mm-hmm. Senior?
16: Senior, meron po. Government offers na, government mandated sa mga discount.
15: Okay. Okay. So, mga PWD meron din. Okay. So, ibig sabihin, magkano ang discount ng senior?
17: Yung mga double citizenship.
15: Yung mga ano na.
16: 20% po.
15: Okay. George, hindi ka pa pwede. Kulang pa ng taon.
17: Pwede ako sa pwede ako sa alumni.
15: Ay, pwede. Why not? Pwede.
17: Ikaw din, Ben.
15: Pwede
17: sa alumni.
15: Pwede.
17: Isa yung double citizenship.
15: Pwede ba yon? Alumni? Ilang, magkano yung Porsche, discount sa alumni tsaka dun sa...
16: The UK alumni ID, 10%.
15: 10%. Plus senior.
16: isang
15: hindi pala pwede yun.
17: Whichever is higher, Ma'am Lorraine, kung ano yung mas mataas sa discount.
15: Ayun, isa lang pala, kala ko makakadagdag pa yun.
17: hindi pwede dumoble.
15: Hindi pala pwede dumoble. Sige. George, may tanong ka pa kay Ma'am Lorraine?
17: Kasi medyo nagulit ako doon na may catering services din pala ang University Hotel, At talagang parang ang daming amenities, iba complete, may coffee shop, may restaurant. So ano, ma'am, pag naalala ko yung coffee shop nga doon sa parang bago pumasok sa lobby or sa katabi ng lobby mismo yung kanilang coffee shop. So ano yung mga special food na ino-offer ano ng catering services tsaka ng restaurant ng University Hotel Ma'am Lorraine?
16: Kung gusto niyo pong mag-avail ng aming mga services, pwede po kayong mag-ano sa www.universityhotel.com.ph or you can call on line 0920-900-9117 or follow us on social media at universityhotel.ph.
15: Ayun, okay.
17: Ayun ma'am Lorraine, kung ano yung mga pagkain na parang special na ino-offer dyan sa University Hotel ma'am.
15: At saka kasama ba yon ma'am Lorraine dun sa ano sa fee dun sa babayaran sa mga ano sa room?
17: May kasamang free breakfast po ba ma'am?
16: Aming room services, yung accommodation po, may complimentary breakfast na po.
17: Ayun, okay din.
15: Okay.
16: Then yung mga living seminars po, with services, with venues, and may pagkain na din po.
15: Ayun. Okay.
17: Ang pwede. So ano ma'am, yung mga kasama sa mga food sa menu natin po dyan ma'am?
16: Marami po, iba-iba po. Like,
17: ano yung parang sa tingin mo ay masasarap?
15: Ano yung ma-offer mo sa amin, Ma'am Lorraine, na mabubusog kami at masasarapan?
16: Lahat po ng food namin ay masarap. We have pancit, Shanghai.
17: Shanghai, syempre.
15: Oh, syempre, hindi nawawala yan.
17: Classic Filipino food, di ba?
16: Meron din pong pizza.
17: Uh-huh. Oh, may pizza.
15: Teka, ang gusto ni George, nung gusto ni George yung lechon eh.
16: As of now po, wala pong...
15: Sorry George, ha? Wala kang lechon.
17: Okay. Pero yung sa breakfast, Ma'am Lorraine, ano yung kasama na free breakfast? Ano po yung ino-offer ninyo dyan?
16: Sa complete breakfast po, pag weekdays, plated breakfast po ang offer namin. Then pag weekends, we have buffet breakfast po.
17: Wow.
15: Pero pareho lang ng rate?
16: Po, same rate po.
15: Same rate din pagka weekend.
17: Pero dapat weekend na pala mag-check in.
15: Dapat weekend pala. Ay hindi, meron sinasabi si ma'am.
17: Post muna.
16: Pag weekdays, mas lower yung price niya. Weekdays prices. Then, iba po ang price pag weekend.
15: Iba pala. Ma'am Lorraine, ano po ang weekend price, weekend rate natin?
16: Weekend rate, depende po sa room. Pag regular room po, 3,500.
15: Okay.
16: Pag day, 3,300 po.
17: O, konti lang diferensya.
15: Doon na tayo sa ano, may buffet, di ba?
17: Ang weekend ka na, yun. So, pwede na sa buffet breakfast hanggang brunch na yun, di ba? Pwede na hanggang lunch na. Ma'am, di ba, Ma'am Lorraine? Yung next mo na meal after the brunch, yung afternoon merienda na sa Waco Coffee Shop.
15: Ayun naman. Oo, pwede.
17: Masasabi mga kape, ma'am, dyan. Anong klaseng, may kape barako or mga cappuccino?
16: Yes po, meron po.
15: Pwede. Pagkatapos na mag-brunch, magkakape. Pero Ma'am Lorraine, kumusta yung mga ano natin dyan? Yung mga pupunta dyan sa University Hotel. Meron din ba tayong mga foreign national, mga foreign tourist?
16: Yes po ma'am, meron po. Iba-iba po, meron pong international, meron local, meron po sa UP.
15: So, kumusta naman po yung pasok ng mga ano po dyan sa University Hotel?
16: Marami pong kaming mga clients, lalo po pag weekends. Marami pong nag-take ng aming buffet breakfast. Kasi lalo na yung mga bikers, yung mga nag-inag within UP campus.
17: UP, oo.
15: Okay. So ngayon ba, kailangan, kunwari, kami ni George ay mag-i-staycation at gusto namin mag-swimming. So kailangan ba ngayon magpa-reserve na kami o pwede mag-walk-in anytime?
16: Pwede po through walk-in, pwede rin po through reservation sa aming website.
15: Mm-mm. So ngayon ba, ano, may mga slots pa ba na pwede kami magpa-reserve ni George? Meron pa. Ayun. Okay, so wala naman palang problema, George. Meron pa pala. So anytime, pwede tayo magpa-reserve. Doon, pupunta na lang tayo doon sa kanilang page. Ganun ba, Ma'am Lorraine?
17: Oh, yeah, sa FB page. Sa website.
15: Oo. Tapos, or pwede rin kaming tumawag. Ganun.
16: Mm-hmm. You can call 0920-900-9117 po. And ang website www.universityhotel.com.ph.
15: Ayun. Okay. Okay. Ayun, so pwedeng tumawag doon at pwede rin na mag-message doon sa kanilang page. Alam mo, George, kasi kanina si Ma'am Lorraine muntik nang ayaw mag-guest. Kasi sabi niya, kasi sabi niya talagang mahihiyain daw siya sa camera. Camera shy daw siya. So hindi, parang ayaw niya talaga, sabi niya. Pero sabi ko, wala naman pong problema. Yun naman pala, beauty naman pala si Ma'am Lorraine. Bakit naman natatakot sa camera at nahihiya?
17: Dapat kami, Ma'am Lorraine, maging camera shy kami ni Van.
15: Kami nga ang tapang namin, di ba, Ma'am Lorraine?
17: Sobrang tapang namin, walang hiya-hiya na.
15: So, ayan. Anyway, yun kaya kung mapapansin mo, George, at saka dun sa mga nanonood sa atin sa live stream, talaga medyo mahiyain si Ma'am Lorraine. Kumbaga ganun siya talaga yun yung talagang natural niya, yung nature niya ganoon. Pero at least, ang dami niya namang naibabahagi at saka isa pa, si Ma'am Lorraine ay property manager, George, kaya sila rin yung in charge dyan sa mga building, kung may mga construction, kung may mga repair. So ngayon ba, Ma'am Lorraine, may mga binabalak pa ba na expansion sa mga building o yung mga pagpapaganda pa sa building para mas maganda pa yung maibigay natin na offer natin dun sa mga clients?
16: Yes po. Ongoing po namin is yung paunti-unting pag-improve o mag-refurbish ng aming mga rooms kasi medyo matagal na po ang new age, kaya medyo luma na rin po ang designs at saka yung aming property, kaya ini-improve po namin siya, pati po yung mga seminar rooms, may mga ongoing po kami ng mga renovations.
15: Ayun, so mas pinagaganda pa, George, bago ka pumunta.
17: Pinaghahandaan talaga yung ating pag-check-in dyan.
15: Oo, pinaghahandaan talaga yung, Ma'am Lorraine, yung pag-check-in namin ni George dyan sa UH. Oo. So at least, may mga ganun pa pala, George, no, mga expansion, mga repair. Kasi nga, sabi ni Ma'am Lorraine, medyo matagal na nga rin naman, 2001, so medyo matagal na rin talaga. Parang 25 years na ba yun?
17: 45 years na, no?
15: Oo. So,
17: pero from 1983, 45 years, parang may celebration sila sa FB page ni Ma'am Lorraine, diba? 45th anniversary.
15: Ayun. So, simula nung sa hostel pa siya, PCED hostel. Oo, naka 45. Mas matanda pala to sa sports radio, no?
17: Oo.
15: Oo.
17: 40th anniversary pala ang sports.
15: Oo, 40th radio. Palang sports radio, pero sila 45 na. So anong meron sa bang mga programa paghahanda sa inyong 45th anniversary, Ma'am Lorraine?
16: Yes po. I invite everyone to visit today until the 25th and join our UH45 quest. Okay. Kapag sumali kayo, may mga pwede silang subukan na activities at kapag nakaipon sila ng mga points, may reward silang makukuha tulad ng 45% discount.
15: Wow.
17: Oh, wow!
16: Sa pag-dine-in nila at sa o kaya one-day class pass ng CCA Manila.
17: Sa CCA one-day na klase na libre.
15: Oo, magluluto-luto tayo.
17: Pwede. Ayun pala yung mga may mga perk pala ina-offer ang University Hotel kasi 45th anniversary. Countdown to the 45th anniversary.
15: Paano pagsali doon, Ma'am Lorraine?
16: Punta lang, mag-ano lang po kayo doon sa website namin.
15: Okay.
16: Para malaman kung how to join po.
15: Ah, okay.
17: Yung mechanics.
15: Oh, basahin na lang natin Georgia Mechanics, no?
17: Oo, oo. Baka tsaka, mga 45% discount tayo.
15: Oo, sa ano, sa pagkain, pwede na, di ba?
17: Oo.
15: Oh, magandang offer na 'yon, 'di ba? Oh, wala ka nang ano problema sa pagkain mo doon. 45 na 'yon. Ayaw mo pa 45% discount na 'yon.
17: 45% na lang 'yung ano 'yung babayaran mo. Pero Ben, saka Ma'am Lorraine, gusto ko itanong 'yung sa mga function hall ano? Kasi syempre 'yan sa mga government agency din. So, ano 'yung parang 'yung mga seating capacity ng ating mga function hall dyan, Ma'am? From 50 persons to 100 po ba, Ma'am? Pag may mga seminar or convention, Ma'am Lorraine?
16: Yes. Sa mga gusto mag-seminar, meron po kami 50 to 100 na function rooms. Then, sa mga sa maliliit na groups, we offer consumables po.
17: Ah, okay. Like 20?
15: Like ilang, po? Ilang ano, ilang maliit na group yun?
16: 10 or 5, we offer consumables starting from 1,000 po. 4,000. 4,000
15: pounds size. Ah,
17: kung pwede. 4,000, hindi mag... Oo.
15: Pwede.
17: Available. Tsaka consumable yun yung 4,000, di ba?
15: Oo, pwede.
17: Alam po natin, no, sa ibang mga restaurant, ganyan eh. Pag may mga separate na function, private hall sila doon sa malaking restaurant, oo. Yan. Consumable doon yung, kunwari, group of 5.
15: Oo. Sabi naman ni Ma'am Lorraine, pinaka-konte yung 5, di ba?
17: 5, oo.
15: Oo, na, tapos 4,000 din yung minimum. So, halimbawa, kung may mga meeting-meeting lang din na maliliit, ano, tapos oo. Pupunta ka dyan, consumable na yon yung ibabayad ninyo sa place.
17: Ma'am Ben, tsaka Ma'am Lorraine, yung gusto kong ihabol yung tanong, yung restaurant po ba, tsaka coffee shop, open yan sa walk-in ng mga guest, ma'am?
16: Yes po, open. Aming restaurant po ay open sa lahat.
15: Ayun naman ayun, pala eh. So,
17: pwede
15: George,
17: pala.
15: Pwede tayo dyan mag-celebrate, ha?
17: Oo, pwede. Pwede parang ano din, Ma'am Lorraine, parang day tour or day guest ka lang. No? Kung hindi ka mag-check-in, kakain ka sa restaurant, magkakapit ka sa coffee shop, di ba? At saka baka pwede mag-swimming na hindi kailang
15: mag-check-in,
17: Ma'am Lorraine.
16: Offer walk-in din po sa amin.
17: Oo, tama. Din po. At saka yung gym din, Zen, di ba?
15: At saka yung pickleball, gusto ko.
17: Saka pickleball. Oo nga, ma'am. Magkaring rate ba yun, ma'am?
16: Pickleball po, ma'am, under construction pa po.
15: Ay, hindi po.
17: Okay.
15: Pero kasi may, ano na sila, ito ba yung UP Community Court? Diyan yung ginagawa?
16: Dream Court po.
17: Doon.
15: Doon talaga.
17: Dream Court yun, ma'am. Doon.
15: Okay. So, iba pala. Okay. So, maganda rin, di ba, George, na ano, na...
17: Parang mal... na ano tawag dito na mga offer na
15: yung mga ino-offer parang hotel din kasi makikita natin dun sa mga photos na pinapakita natin kanina sa live stream natin na para talagang hotel pero kung iko-compare mo yung ano niya yung rate parang mas affordable eh di ba dun sa magagandang room na ipinapakita dun sa ano dun sa ating live stream ayan oh. Magaganda yung room nila pero affordable yung price para sa dalawang tao, 'di ba?
17: Oo. At saka parang wala ka sa city talaga, Van. Parang nasa ano ka, nasa forest ka talaga, nasa mini forest ka. Diyan sa University Hotel. Pero Ma'am Lorraine, ano yung pang saan ka dadaan diyan sa anong street sa UP Diliman para po papasok ng University Hotel? Medyo ano lang, medyo curious lang ako, ma'am. Hindi ko na maalala kasi.
16: Dito, pag nasa loob na po ng UP, nandito po kami sa Guerrero Corner Aglipay Street.
15: Ayan,
17: Guerrero Corner Aglipay Street.
15: Oh, so loob na din pala.
17: Parang yung entrance ni Ma'am Lorraine sa katabi ng parang Methodist Church?
16: Yes po, nasa at the back of Methodist Church po.
15: At the back, ayun,
17: tama.
15: Sa back pala.
17: O, medyo naalala ko, Ben.
15: Ayun naman pala. Ayan, George, ha? Naaalala mo na ngayon.
17: Oo.
15: Pwede naman pala tayo mag-walk-in, walk-in dyan.
17: Oo, okay. Maganda dyan, mapuno, tahimik, tapos yung mga pagkain nila dyan, Ben.
15: Pwede tayo mag-muni-muni dyan.
17: Oo, tsaka maraming mga guests eh. Nung araw na iyon, parang weekday po iyon, parang maraming guests akong napansin dyan sa University Hotel. Kumusta naman ang tagal na Van, tsaka Ma'am Lorraine, di ba? So, malamang okay naman yung business part ng University Hotel, Ma'am Lorraine.
15: Oo.
16: As of now po, medyo okay naman po ang aming business.
15: Okay.
17: Just a side, ano?
15: Okay. No? Paano yun? Yung profit pala, Ma'am Lorraine, sa UP po ba yun?
16: Yung sa, nagbibigay po kami ng percentage sa aming profit para dun sa Faculty UP Development Fund.
15: Okay.
17: Sa Faculty
15: pala.
17: Development Fund pala, mga training ng mga faculty.
15: Research.
17: Nila siguro, Ma'am Lorraine, tama po?
15: Ayun. Kasi syempre may mga may mga pinapasweldo din naman sila diyan. So yung iba siguro, yung talagang pang ano diyan, ano? Sa ano nila, sa anong tawag doon? Sa mga logistics din nila, no?
17: Bali, Ma'am Lorraine, ilang rooms po yung kabuuan diyan sa may University Hotel?
16: 61 rooms po.
17: Ang dami din.
15: Gaano kalaki po ba 'yan, Ma'am Lorraine?
16: Nasa mga 500 square meters.
17: Laki. Pwede. 0.5 hectares. 0.05 hectares.
15: Pwede.
17: Property ng University Hotel.
15: Sige, Ma'am Lorraine, ako, marami kaming nalaman sa'yo. Kahit na sabi mo nga, medyo nahihiya ka, pero marami naman kaming nalaman sa'yo. At saka yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. So, sige po, Ma'am Lorraine, bago ka po namin bitiwan, baka meron kang mensahe dun sa mga nakikinig sa atin at invitation para makapunta dyan sa University Hotel.
16: Sa mga viewers po, may University Hotel po dito sa UP. Tara po sa UH.
15: Ayun. Hata mo, napaka ano, tipid.
17: Baka yan po yung ano, yung motto ng University Hotel. Tara po sa UH.
15: Tara na sa UH. Di ba? Dapat kami na lang pala tara na. Anyway, Ma'am Lorraine, maraming salamat. Basta punta lang sila sa page ng University Hotel kung gusto nilang i-try, di ba? Itong hotel na ito. O kaya tumawag lang sa 0920-9009-117. O kaya pwede din kayong mag-email sa updilimanhotel@gmail.com. Facebook po nila, facebook.com/universityhotel.ph. Nasa corner Aglipay and Guerrero Street, UP Diliman, Quezon City po, ang University Hotel. Ma'am Lorraine, maraming salamat po ulit.
16: Maraming salamat din po sa pag-cover niyo po sa
15: okay, maraming salamat si Ma'am Lorraine Fetalcurin, property manager ng University Hotel. Okay, ayan George. Pero ayan, bago kami magpaalam ni George, meron ba tayong meron mo ng ganito.
17: Ayan, maraming salamat Ma'am Lorraine.

George. Congratulations! Nako, proud na proud ako sa travel buddy ko at saka sa aking kaibigan na si George. Congratulations at tatawagin ko na siyang Dr. George Arsenio. Ayan, George, pag nandun ka na sa rurok ng Tagumpay, huwag mo akong kalilimutan kahit tagatimpla lang ng kape mo. Congratulations. Oh, sabi ng mga dito, oh, Bekenemen daw.

0: sa panel members kay sa chairperson ng aking panel si Dr. David Bianco, sa apat na members si Dr. Jaime, si Dr. Rizonel, si Dr. Aris at saka si Dr. Josette Valdez, no? So yung Lia at saka yung sa teacher at saka advisor ko si Dr. Jaime Ang, maraming maraming salamat sa paggabay sa akin na sa aking dissertation.
1: Nako, kaya
0: nagulat ako medyo mabilis sila yung final defense event kasi syempre nagdumaan na sa pre-oral.
1: Mm-mm.
0: Kaya nagdalawang defense kasi ako, so may pre-oral pa kaya medyo na plancha naman at nairaos natin.
1: Ayan. Yan ang sinasabi nating tuloy-tuloy lang sa paglalakbay.
0: Oo, tuloy-tuloy lang.
1: Oo, sa goal natin, lakbay lang tayo ng lakbay hanggang marating yung ating goal sa buhay, 'di ba? So, yan yung second meaning ng ating going places. Kaya, gayahin nyo ang ating travel buddy dito na si George. Naku, proud na proud talaga ang going places.
0: Oo, hindi ko sukat akalain na makakagraduate ako ngayong SEM kasi akala ko next SEM from Ben. Uh-huh. Kailangan talagang minadali ko yung ano yung dissertation na tapos ko naman. Mm-mm. Ayun, kaya nasama tuloy ako sa graduation ngayong semester.
1: Yeah, kaya kailangan natin mag-celebrate sa University Hotel. Yes.
0: Oo, okay. Magbibadyan, Ben. Alala ko na ng University Hotel.
1: Yan, Ma'am Lorraine, ha?
0: Almado,
1: oo. Oo. Diyan na kami magse-celebrate ni George sa kanyang, isa sa mga endeavor na narating. Yan, okay. Naku, talaga naman. Proud na proud kami sa'yo, George. Anyway, basta... Sabi ko nga, pag nasa rurok ka na ng tagumpay, kahit taga-timpla lang ng kape mo, George, huwag mo akong kalilimutan.
0: Ay, hindi. Dapat huwag natin kalimutan talaga ating mga kasama, di ba? No? Hindi yun dahilan para makalimut tayo.
1: Anyway.
0: Dapat,
1: so, sa next, ano natin, meron lang title yung unahan ng pangalan ni George. Dr. George Arsenio. Di ba? George Arsenio, PhD. Nako. Ay nako, anyway, masaya tayo, George, sa balita natin na yan sa'yo. At saka, sana mas marami ka pang matulungan sa iyong gagawin, no? Sa iyong buhay.
0: Oo, okay. Sa ating pagtuturo, sa mga estudyante, syempre.
1: Yung
0: ating future, the future generations, para mas umoke yung ating governance.
1: Yun, okay, sige. So, mapapaalam na tayo, George, pero sige, yung pasalamatan muna natin, yung mga kasama natin.
0: Oo, sa lahat po ng ating bumubuo sa ating production team, maraming salamat yung ating voiceover sa Erwin Piñano, ang ating legend sa sound design sa Kuya Anthony Pimentel, yung ating kasamahan sa ating engineering side dyan, alam ko, andyan si Jamart Rocamora, at saka si Daniel Santos.
1: Mm-hmm.
0: At saka, andyan ba si Zane Barameda or Ati
1: wala,
0: Nida?
1: Wala yung dalawang Toriano. Beauty.
0: Dalawang boys lang pala.
1: Mga dalawang pogi lang yung nandito.
0: Si Jamar at si Daniel. Siyempre yung ating mga kasamahan sa ating transmitter side, sina Romer, Natoy at August, sa inyong lahat, maraming salamat.
1: Okay. At siyempre muni maraming salamat kay Ma'am Lorraine Fetalcurin, ang property manager ng University Hotel na ating nakapanayam ngayong umaga. So maraming salamat po sa mga naging tagapakinig sa ating himpilan sa Sports Radio 918 kHz, sa inyong mga radyo at syempre sa ating mga naging tagapanood sa FB live streaming ng ating programang Going Places sa Sports Radio. So, sige, George, kaya ba natin tong spill na naman natin na magkakasama?
0: Ayaw naman. Pero Ben, naka-hook up po ba yung ating mga sister station sa
1: nga,
0: atin?
1: Naka-hook up ba tayo? Naka-hook up ba sila sa atin? Ha? Naka-hook up ba sila? Yung, DZRM. Okay. So, naka-hook up daw, George, yung DZRM Radio Magazine, ang ating sister station dito sa Presidential Broadcast Service. 1278 po sa inyong mga radyo sa AM band.
0: Okay. So, Ben.
1: Okay, eto na. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay.
0: Sa mga magagandang lugar man yan.
1: Oo, sa ating buhay. Kasama ang inyong mga travel buddy.
0: Ako po si George Arsenio.
1: At ako naman po si Ben Lones. Dito sa
0: Going Places.
2: Mas pinalakas. Pinalawak.
0: Radyo Pilipinas. Thank you. Salamat. Jan Mark. Radio Daniel. Pilipinas.
2: And Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: World Service. Sports Radio.
4: Ang taginti.

0: ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
0: Radyo Magazine 1278,
1: Sports Radio 918,
0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
0: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3,
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito.
15: Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong dum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
16: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
17: Mahal ang gamot.
16: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
18: Mr. President, pwede pa yakap.
16: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
19: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
20: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
16: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
20: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
17: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
21: Magandang hapon po sa ating lahat at ito ang ating Cycle Lane dito lamang sa Sports Radio 918. Yes, okay. So live na live po tayo. Nasa sa inyo sa hapon na ito. Na-miss natin ang ating program dahil lang sa natural tayo ay nandoon sa field at tayo nga po ay sumabaybay sa MPTC Tour of Luzon, a Heritage in Motion. Tapos na. Okay, kumbaga naglaho na yung alikabok ng karera, meron na tayong mga champion at meron tayong mga bagong mukha na talaga namang sumikat dito sa dalawang linggo na MPTC Tour of Luzon. Muli naming ibabahagi sa inyo ang ilan sa mga panayam natin at ganun din po meron tayong live assessment sa pamagitan mismo ng Chief Executive Officer. Siya yung head ng organizing committee natin, no other than Ari Perez. Mamaya po makakausap natin si Sir Ari dito sa ating program. Sana kayo ay nasa DZSR, Sports Radio 918, dito po sa ating live feed, diba? At syempre pa, tayo ay nandoon din sa 104.3, ang ating Capital FM, at nagkakaulinigan tayo. Marami-rami tayo nagkukwentuhan about your favorite sport, ang cycling. So Judith Karingal po, ano nga ba ang naging ganap? 14 hard days, napaka-igting na sabihin natin karera ito, mapa-sprint, mapa-time trial at syempre yung ahon, besang pass dyan sa Cervantes, sa Ilocos Sur, ang ating sabihin natin yung ating daang kalikasan dyan sa mga Tareb, Pangasinan at natural yung ating ano, yung ating grand finish sa Baguio. Pwede natin pakita yung ilan sa mga photos in action natin. Ito ay mula mismo sa MPTC Tour of Luzon kung paano yung nagsimula ng mga 89 riders, okay, na kumalat dyan sa lansangan mula sa Kasobe hanggang sa pagtatapos, itong pagtatapos niya sa Baguio dyan sa Camp Chanhay, ang pagsalubong ng napakaraming crowd, napakarami nating kababayan sa bawat finish line o kaya naman start area at anumang bayan na dinaanan nitong ating karera. So ang mga pangalan na Nikita Shulchenko, natural siya yung ating number one o overall individual champion, yung mamang naka-yellow. Tapos ng mga huling araw, huling apat, huling limang araw, umeksena na yung mama naman na naka-red, si Anton Yubi ng 7-Eleven Road Bike Philippines. Ayan, yung kanyang mga paghahari sa lahat ng mountain finish. Tapos andyan din yung gwapo na si Ibrahim Al-Rifai ng Syria at ng koponan din ni Nikita Shulchenko na LCW-UAE. At hindi natin pwedeng kalimutan. Ayan. So, yan po yung sa awarding for the yellow and then for the second place overall na si UB. Third place si Al-Rifai. Si UB din, tinanghal na King of the Mountain. At siya rin yung nagsuot ng green jersey bilang sprint champion. So, puros ang talagang bumandera ay mga foreign riders. Pero hindi natin kakalimutan si Nash Lim. Yes, si Nash Lim. Oh, yung naka-MPT Drive Hub. Kaya ito yung aking sinuot eh. Okay. Si Nash Lim ng MPT Drive Hub. Ayan. Hindi mo inakala. Okay. Na siya ang magiging best Filipino finisher in number 4. Diba? Napakahusay sa time trial at nasubukan din sa climb. Talaga namang siya yung pinaka-the best. Okay. Sinundan si Nash Lim, syempre yung nakataga 7-11. Na 7-11 din ang tinanghal na overall team champion. Okay. Si Ronnie Lankita at ang kanyang 7-11 road bike Philippines na Engineer Bongswal ni na Rick Rodriguez. Okay, siya yung ano, sila yung namayani sa team competition. Si Kita, parang wala akong solo ni Kita dyan. But the whole team na nagtanggap, tumanggap ng 2 million pesos, diba? Itong 7-11, bumawi din sila sa mga ahon, diba? Mga ahon ng ating MPTC Tour of Luzon. Ayan, sila yung may 2 million pesos at bilang kabuuan almost 4 million pesos ang nakuha ng kuponan ng 7-11. Just to complete the top 10, Muhammad Maslin ng Malaysia National Team, Mervin Corpus, isa pang taga 7-11, isa pang taga MPT Drive Hub, teammate ni Nash Lim's Rostom Lim, okay, at isang taga Seoul Korea Team na si Jung Woo Ho, at isang taga Gopher Gold na si Wrench Michael Bondoc. Yun ang ating top 10. Pero sabihin natin na hindi lang yung mga pangalan na yan ang bumandera at feeling winner. Ano? Lahat winner para sa atin ang mga Filipino riders dahil sa nasaksihan nila at nasubukan nila ang high level na kompetisyon na ibinigay ni na Shochenko, Arifai, UB, kahit din yung iba pang mga foreign riders na nandito, si Anisimov, yung sprinter. Tapos, nakita yan ang mga Filipino cyclists. Ano? Meron ding mga nakalusot sa sprint, diba? At meron ding mga nakahabold sa akyatin, including Nash Lim at saka yung Pangasinense na taga Direna team, si Dolos Santos, diba? Ang Philippine cycling, generally, the sport of cycling ay winner dito sa nakamit na tagumpay kabuuan ng MPTC Tour of Luzon. Maraming naenganyo na mag-cycling, maraming kabataan na gusto ngang mag-cycling, maraming na-inspire na galingan pa, diba? Kasi may susunod at susunod pa ulit na MPTC Tour of Luzon. Tigit sa lahat, yung mga kababayan natin na nag-abang sa finish line, sa start area o sa pagdaan sa kanila mga bayan, itong ating mga siklista, nabigyan natin sila ng kasiyahan, diba? Na-enjoy nila yung karera, diba? Hindi mo matatawaran, hindi mo makukwenta kung gaano ang kasiyahan na naidulot natin sa kanila. Kaya buhay na buhay ang sport ng cycling. Tourism in the Philippines, diba? Ilang bayan, ilang probinsya, 13 ang total provinces na ating napuntahan. Hindi natin makukwenta kung papaano natin natulungan yung ekonomiya ng nasabing mga bayan, diba? At na-promote ang kanilang bayan na pwedeng balikan para bisitahin ng mga turista. Even the riders would want to go back to these places. Di po ba? So lahat winner. Aspeto rin ay siyempre ang Pilipinas ay kayang mag-host ng international race na katulad nito. Hindi man ito UCI, pero yung pagpapatakbo ay para naling UCI race ito. Ang mga Filipino technical officials, ang tunay na nagpatakbo, wala tayong foreign commissar, pero yung race management natin, yes. Puros Pinoy ang technical official, success. Walang na-restart na stage, walang naantala man lang, walang major accident, diba? safe ang mga kalsada. Tunay na nakipagtulungan ang local government units, yung mga HPG natin, mga highway patrol group, at lahat ng mga kababayan natin. Kaya naman lahat success. Lahat naging winner sa pagtatapos ng MPTC Tour of Luzon. Okay. So muli nating babalikan ang kwento, no? Sa aming pagbalik, iisa-isahin po natin from Nash Lim, ang best Filipino finisher, to his team coach, Coach Mark Galedo, to Ronnie Lankita, ang second best Filipino finisher, ang coach niya at coach ng overall team champion na si Rick Rodriguez ng 7-11. Yan po yung aming mga ibabahagi sa inyo. Kung may panahon pa, pwedeng one or two more interviews. Sa dinami-dami ng ating huddle with the writers ay hindi po tayo mauubusan ng aming muling ibabahagi sa inyo. But yan ay aming ihatid sa aming pagbalik. Tapos around 12:30, pupuntahan naman natin si Sir Ari Perez, ang Chief Executive Officer of MPTC Tour of Luzon 2026, A Heritage in Motion. Babalik po kami.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
22: Pabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
23: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
24: Naghahanap ka ba ng puhunan para sa iyong negosyo pero walang maipang collateral? Good news! May programa ang Department of Trade and Industry o DTI para sa iyo. Sa ilalim ng kanilang No Collateral Loan Program, maaari nang makahiram ang mga maliliit na negosyante nang hindi kinakailangan magsangla ng ari-arian. Layo nitong matulungan ang MSMEs na makapagsimula o mapalago pa ang kanilang negosyo. Simple lang ang proseso. Basta rehistrado ang iyong negosyo, may malinaw na plano, at kaya makapagbayad. Pwede kang mag-apply sa pamamagitan ng accredited lending partners ng DTI. Kayo huwag palampasin ang oportunidad na ito. Magtungo sa pinakamalapit na DTI office o bisitahin ang kanilang official online platforms para sa kumpletong detalye. DTI No Collateral Loan Program. Suporta para sa iyong pangarap na negosyo.
22: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
23: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
25: Sports Radio 918 AM.
21: Ashlim, best Pinoy in this MPTC Tour of Luzon. Congratulations. Yes, anong masasabi? Ang ganda ng finish.
26: Sobrang saya ko po. Sinikir ko yung comfort ng GC para sa best Pinoy.
21: Hindi na ba talaga kinaya pa na pwedeng maiakyat maging third placer ka man lang?
26: Hindi po talaga lahat. Yun lang po talaga.
21: Gaano ka laki ito para kay Ashlim?
26: Sobrang laki po sa finish. Mas naging good po ako this year sa Tour of Luzon.
21: Okay, from a national champion to the best finisher sa MPTC Tour of Luzon, ano yung susi? Paano nakuha ang best finish?
26: Yung mga teammates ko po, support ko kami yung team sa amin. Sobrang ano po kami lahat sa nutrition, sa lugar, sa training.
1: Nasa ilang taon ka ba?
26: 23 po.
1: Pag-isang ka?
26: Kalawa ka. North Kalawa.
1: Pang ilang turo po sa buhay?
26: Pangalawa po.
1: Pero nag-turo ka na before?
26: Ayun po. Iba sa ano po?
3: Abroad.
26: Sa UAE po, sa Slovenia.
1: Last year, pang ilang ka?
26: Last year, parang pang 15 po yata sa GC last year.
1: So, taga-saan ka?
26: Sa North Kalawa.
1: Bago to, anong ginagawa mo? Paano napunta sa cycling?
26: Cycling? Ano lang, sudyante.
1: Nung
26: bata ko talaga nagbabike na ako kasama sa cycling. Then nung pandemic, nag-ano po ako mag-mountain bike. XC po ako dati.
1: Sino lang ka-discovery sa'yo?
26: Discovery po? Yung dati po yung coach ko sa mountain bike. Si Donji Dormitorio.
1: Donji Dormitorio.
21: Daddy ni Ariana. Anong instruction ni Coach Mac para maging best finisher? Mac Galedo.
26: Ano lang talaga kami. Minsan, improvise na lang yung tactics namin. Nagayon mo ang nakaraan, may chance na makasama ko sa breakaway tsaka na makabawas ng oras, sumasama ko.
1: Nes, Nes, gano'ng kalaking bagay yung maganda yung pinakita mo sa dalawang ITT?
26: Sobrang laking bagay po kasi yung mas madami pa ako nakakain oras. And yun din po talaga yung laro ko yung ITT.
1: Paano na-develop yung sa ITT?
26: Yan, discover lang po namin yun ng coach kasi Coach Benedict Abbas.
21: What's next sa'yo? What's next? After nito?
26: Hindi po alam. Baka maglaro po sa abroad.
21: Anong team ulit?
26: Factor Racing po.
21: Factor Racing. Baka ikaw lang tayong Pilipino doon, nasa sikat na team, ano?
1: Next year, malamang, ikaw ang magiging
21: Markman?
1: Markman. For all the Pinoy. So, ano yung plano mo to prepare for next year just in case of Canada po?
26: Training lang po talaga.
1: Kaya ano mo si Rostom?
21: Yun ang tanong ng fans eh. Nas, inasahan mo ba na yung mga Ronnie Lankita, Mervin Corpus at iba pang malalaking pangalan ay talunin mo dito?
26: Actually, hindi po eh. Ano lang talaga. Kung lang yung mapakita ko yun na.
1: Nas, napag-iuma na panigang.
21: Okay, Nas, link po. Thank you very much. Natapos ng MPTC Tour of Luzon. Congratulations, MPT Drive Hub. Ayan, yung magandang uniforme. Dalawa, nasa top 10. Best Filipino, nasa MPT Drive Hub. Coach Mark Galedo, congratulations.
4: Thank you so much po. Thank you so much for that. Tapos mabay-bay sa amin sa team.
21: Yes. Happy ba, Mark? Gano ka? Sabihin natin, kasaya yung buong koponan. Na wala man kayo dun sa yellow jersey, wala man kayo sa team dahil kayong defending champion, pero dalawa naman nasa top 10 and best Pinoy pa.
4: Yes, natakpan lahat yung hirap ng pagod namin at saka syempre yung suporta ng mga sponsors namin sa team na nasuklihan namin dyan paano na hindi man namin nakuha yung pagiging defending champion sa team is nagpalit naman kami para i-defend naman yung title na malapit tayo sa GC sa overall.
21: Feeling champion na rin ba sa individual kasi best Filipino dito sa napakahirap na karera?
4: Yes ma'am, kasi 14 days ito at saka syempre hindi natin ini-expect na mag best Filipino rider yung national champion natin sa individual time trial na si Nash Lim at saka si Rustom Lim. Sa kaagapin niya sa team dahil isa siya sa veterano, is yun ang laking bagay na naitulong niya sa team para mayakit natin yun.
21: Coach Mark, gaano kaganda yung naging plano nyo, yung talagang strategy, o sabihin mo ba sasamahan din ito ng blessing, ika nga, sa naging takbo ng karera? Kasi very timely ang pag-angat ni Nash Lim.
4: Yes, kasi isa rin talaga sa plano namin. Unang-una, all-arounder siya. But hindi siya sprinter talaga. Hindi siya nakaka-sprint. Hindi siya ganun kalakas pagdating sa sprint. Kaya mostly fourth place. Pero yung naramdaman namin na mas okay na ilaban namin yung overall GCs, susunod naman. Everyday na may plano kami. Pinapakiramdaman pa rin namin kung talagang kaya pa namin sa team. Pero talagang nag-decide na kami after 3 stages na sabi namin individual na tayo magpo-focus buong team.
21: Yes. Umasa ka ba na ganito pa rin na maging performance ng MPT? Parang last minute ang formation ng team, ini-offer sa'yo. Tapos mga bata yung miyembro, ang tanging may pangalan, syempre si Rostom Lim at si Nas Lim.
4: Isa yun sa naging challenge sa akin, lalo na yan dahil hindi ko nga nakasama ng matagal yung mga bata. Walang 2 months na nag-training kami. More on specific na lang, and then hindi ko na pinakialaman halos ng mga training programs nila na dala-dala dito sa team. At sinabi ko na kailangan kampain ko talaga maigi, kailangan hindi ko baguhin kung ano man kondisyon nila na papunta rito sa akin.
21: Yes.
4: Nasunod naman, at saka tiwala naman ako doon sa mga baon nila bago sila napunta sa akin. Yes. At tinuloy ko lang.
21: Gano'ng kahalaga na meron ka ring rostong limb? At akyat din siya ha, sa GC na top 10.
4: Yes, kasi siya yung pinaka nag-guide sa team, lalo na doon sa mga bata. Dahil puro rookie na hindi pumupuesto talaga itong mga nasa likod nila, Rustom Lim at Nash Lim. Like Russell Agapito, tagal na ihinto sa... Wala mga pangalan talaga na nag-top, hindi sila pansinin.
21: Pero nagtrabaho.
4: Yes, sabi ko naman talaga, sundin nyo lang ang instruction na sinasabi ko. Matalo man kayo, ako sisisihin. Pero sinasabi ko, subukan nyo munang gawin. Hanggat hindi nyo nagagawa, hindi natin malalaman kung effective ba yung strategy.
21: Yes. So mula mismo sa'yo, anong description mo sa kampanya? Ano talaga ang susi ng tagumpay ng ating MPT Drive Hub?
4: Siyempre, unang-una yung suporta sa amin ng sponsor na talagang inalagaan namin na sinabi yung lahat ng kailangan natin from recovery, from hydration, to nutrition, kailangan ibigay natin sa team. At yun naman yung sinasabi ko sa kanila. Pinipilit ko na i-take nyo to dahil ito isa part ng pagpapalakas natin, isa part ng pa-recovery natin, lalo na yung mga bigay sa amin ng SIS, from waking. Siyempre, ang laking bagay sa amin ito dahil napaka-expensive kung bibili namin ito. Sumunod sa plano, sa strategy ng coach, ng manager, at siyempre ng mga veterano na nasa loob na ng peloton.
21: Ano kaya ang sunod para sa MPT Drive Hub?
4: Nagpahaging na ng salita si Boss Ari na magkukontinue. Hopefully, sana magandang opportunity to para sa mga bata. Siyempre, hindi naman din tayo nagsasara ng pinto para sa mga upcoming sino pang potential na rider na pwede natin makuha. So,
21: gaano ka-fulfilling ang panalo para kay Coach Mark Galedo? Sabi ko nga, ito yung unang team mo na ikaw ay humawak na. Nalasa yung talaga ng responsibilidad. Tapos multi-stage race, di ba?
4: Yes, nagpa-flashback sa akin yung history ng ako yung lumalaro. At saka siyempre, paulit-ulit ko sa kanila sinasabi ko ano yung experience ko at saka ano yung strategy ko na ginagawa every time na lumalaban ako ng ganito kahabang stages na 14 stage, 8 stage. Sabi ko, try natin, huwag tayo matakot kasi talagang mga bata sila medyo may kababa na subukan yung mga strategy na pinupush ko sa kanila.
21: Meaning talagang Coach Mac, mukhang dito na ang linya mo, pagiging coach. Maraming mahusay na siklista, hindi pwedeng mag-coach, di ba? Hindi nila na-implement kung ano yung kahusayan niya. Pero feeling mo rin ba na mukhang nandito na, dito na dinadala?
4: Siguro dito na talaga dahil hindi ko man ginusto talaga pero parang dito papunta yung career ko after ko ng professional career. Pero yun naman, ang sa akin is nagpapasalamat ako sa matiwala na binigay sa akin ng mga nag-endorse sa akin dito sa team para ipagkatiwala itong buong team. And syempre, pagpapatuloy ko na i-share sa mga bata yung mga natutunan ko rin sa mga previous coach ko at team ko.
21: Yeah. Please talk about Nash Lim. Yung husay ni Nash Lim, yung character din ng bata, yung attitude ng bata sa mga instruction na binibigay mo, knowing na hindi man natin ganun kakilala at ganun katunog ang pangalan ni Nash dito, kumakarera yan sa ibang bansa. Yes. Tama ba?
4: Since nung national championship, actually last year pa, nakita ko na yung pangalan ni Nash Lim na lumabas, na biglaan nung lap din ng Bagyo. At binabasa ko yung ugali ng bata, tinitignan ko, inobserva ko, nasabi. Minsan pumasok din sa isip ko na pangarap kong mahawakan ng bata ko. Pero, kaya meron na siyang mga personal coach, team. Pero sabi, isa sa pangarap ko na mahawakan yung mga ganitong klase ng bata na willing talaga makinig, madaling mag-apply sa mga instruction ko. Talagang yung kung ano usapan namin ng gabi, yun at yun ang nangyayari na ginagawa niya. Hindi siya mahirap turuan.
21: Yes.
4: Madali siyang makaano sa instruction, adapt.
21: Okay.
4: And syempre, ang lakas, potential talaga siya.
21: Kaya pala nasa, ano yung factory racing siya sa Europe? Factor racing sa Europe?
4: Yeah.
21: Oo. Siya rin yung kumarera na halos nakipagsabayan sa KOM Taiwan kay Chris Pro.
4: Siya din po yun.
21: Ayun na.
4: Kaya sabi ko, isa to sa caliber rider na magandang mahawakan natin sa national team.
21: Salamat na marami, Coach Mac Galedo, and congratulations. Baka may huling gustong sabihin sa mga sumuporta at syempre sa lahat ng mga tagahanga na ngayon ng MPT Drive Hub.
4: Muna-una, ipasalamat ko sa mga nagtiwala sa akin para awakan ko ang buong team ng MPTC Drive Hub. Kila Boss Ari, kila Boss Chan, sila Sir Rick, sila Sir Bong, mga part na nagano sa akin dito. Sila Sir Jun, buong bumubuo ng field cycling. Maraming salamat po. Moonshine, Lapos Reynard, thank you so much sa mga binigyan niyo ano sa akin. Sila naman ang nagano talaga sa akin dito, nagdala lahat ng nasa paligid ko.
21: Yes.
4: Kung di naman sila yung nagbanggit about sa akin, hindi naman din siguro ako pupunta rito. Thank you so much sa inyo lahat at sa lahat na sumuporta sa Team MPTC Drive Hub.
21: Yes, at salamat. Congratulations.
4: Thank you okay. so much.
21: Coach po. Mark Galedo, Judith Karingal pa rin po for MPTC Tour of Luzon. Congratulations. Congratulations, Ronnie Lankita. Third, in today's race, anong pakiramdam na itawid at nakakuha pa ng podium?
5: Sobrang saya po, ma'am.
21: Uh-huh.
5: Na nag-third na naman ako.
21: Tsaka, okay. And then what happened?
5: Tsaka yung team po namin kasi yung inaabot po namin.
21: Yes. So, ikaw ay sa overall nag-top 10 ka rin, di ba? Okay na rin ba sa'yo yung placing mo sa top 10 pero hindi ikaw yung best? Pinoy, ayos ba yun sa'yo?
5: Okay na po, ma'am. Kasi ang target po lang talaga namin yung team po,
21: team
5: ma'am. Hindi ko na po naisip yung individual.
21: Gaano kalaki ang panalo din na ito? Paano pa ito makakatulong sa'yo, makaka-inspire sa mga susunod mong laban o karera?
5: Sobrang lucky po, ma'am. Kasi madami akong natutunan sa mga laro na sobrang tulin sa mga ahon na ano po kay sa teammate mo namin kasi.
21: Para kanino ang mga panalo na ito, Ronnie Lan?
5: Sa asawa ko po tsaka sa pamilya ko.
21: Yes. Okay, salamat, congratulations sa Ronnie Lan Kita, third place today, nasa top 10 ng general classification and almost polka dot pa. Salamat. Congratulations, 7-Eleven Click Road by Philippines. Ilang classification ang nakuha ng team?
7: Una-una po, Ma'am Judith, maraming salamat po sa inyo, sa ating pong mga taga-subaybay, sa lahat ng cycling fans sa Pilipinas. Maraming salamat po for supporting this race, for continuing supporting our team for all these years.
21: Yes.
7: Maraming salamat po. Yeah, for the classification po, no, we got the team classification, then we got also the KOM, the King of the Mountain. We have also the points classification. And then in today's stage, we got the first and third.
21: Yeah, three. Yes.
7: And then in the individual general classification, Antonio B finished number 2.
21: Yes.
7: And Kita finished number 5.
21: Uh-oh.
7: And Mervin Corpus finished number 7.
21: Mission accomplished ba? O mas masaya kayo kung nakuha niyo pa rin yung first sa individual?
7: Po. It would have been much better if we were able to get but at least we showed until the last days that we fight for it and we tried to work on it. Medyo kinapos lang po. But later on, sabi nga namin, maraming salamat po.
21: Ano ang key sa panalo na ito ng 7-Eleven? Marami din kayong foreign reinforcement. Paano nabuo talaga yung team?
7: Yes,
21: ang daming talent.
7: Actually po, ano yan, no? Anton just agreed with us a month before this race. And we discussed with him when the possibilities of coming to the team, not only for Tour of Luzon, but for the entire season of 2026, he will be joining the race.
21: Langkawi.
7: And he will be in Langkawi. After this, we will be in Mauritius in Africa.
21: Yes.
7: After Africa, we go to Korea. This race really is a very important part of his preparation for his national championship in France by the end of June. And then we look forward also for the next one in Langkawi.
21: Yes. Paano natulungan ng mga foreign reinforcement mo ang mga local talents natin?
7: Maraming, not only for the team
21: anong
7: po,
21: aspect?
7: No? Not only for the team, but for the entire Filipino cycling community. I think it's very rare for this kind of opportunity that we have this kind of riders.
21: Mm-mm.
7: Not only Anton, we also saw the strength of Nikita on how he compose himself to win the yellow jersey, you know. So different tactics, different kinds of attack and everything. So I hope the Filipinos will learn from this experience.
21: Yes, and definitely magagamit din ang 7-Eleven as you compete in more races. Itong Sinakita, Sinocorpus, and the rest.
7: Tama po kayo.
21: Yes.
7: Tama
21: okay, po. Salamat po. Congratulations.
7: Salamat
21: okay.
7: Po.
21: There you have it, mga at least top finishers natin for individual, Nash Lim and Coach Mark Galedo. For team, definitely 7-Eleven and si Ronnie Lankita din naman ano, bilang isa sa parating may podium finish. Tatlo yung kanyang podium finishes. And then syempre malaking kabahagi ng 7-Eleven sa pagkopo nga po ng team, overall team championship. Yung iba pa sa mga panayam natin, probably by next week, ano, isa-isahin natin at dugtungan natin ang kwento. For the meantime, time out tayo. Meron tayong ilan po sa mga plugs. And then, standby tayo with coach, our Chief Executive Officer, Ari Perez po, ng MPTC Tour of Luzon. In a while.
6: Happy 40th anniversary DZSR Sports Radio. We were once a part of it. I was doing radio for about 4 or 5 years in the PBA, and I'll always be a proud member of DZSR. Again, 40 years of broadcasting sports. We expect that you will be there for the next 100 years. Again, happy birthday, Sports Radio.
8: Ng Malboro, kayo ang, di ba, M1, M2, M3, di ba? Apo, siyempre, hindi ko makakalimutan yung mga
21: description.
8: Opo, iba talaga.
21: Sinong iba? Si M1, si M2?
8: M1, lahat po kayo malinaw yung mga coverage, yung mga
21: yes,
8: pronunciation, klarong-klaro po, mga number, mga ano, wala kayong paano-ano. Talaga dapat nandyan yan. Sa tuwing karera dapat nandyan ang sports. Sa inyo po, kaya, kasi iba po kasi yung ano eh, kung di ba radyo lang, ngayon live na.
21: Opo.
8: Kaya siyempre mas maganda pa talaga yung, kaya ngayon live, mas lalo pang gumanda.
21: Okay.
25: Sports Radio, 918 AM.
21: And we're back dito pa rin po sa ating Cycle Lane sa Sports Radio 918. Gusto natin makompleto ang ating kwentuhan. Andiyan na? Okay. Para sa pagtatapos ng MPTC Tour of Luzon, A Heritage in Motion, let's all welcome Chief Executive Officer Ari Perez. Yes, sir. Balik po muli tayo sa Sports Radio. Congratulations, sir.
9: Good afternoon po, Ma'am Judith. At sa lahat po ng mga nakikinig sa Sports Radio. Thank you.
21: Yes, okay. Talaga namang sumakses muli gaya ng inaasahan. Pero in-expect ba na ganun kataas ang success ng 2026 MPTC Tour of Luzon, Sir Ari?
9: Well, we have high hopes talaga when we started planning for the 2026 MPTC Tour of Luzon. Talagang tinaas po namin yung mga expectations namin sa sarili namin because nung last year, 2025, nakita namin yung talagang nagulat kami rin sa impact at saka nung potential ng sport ng Tour of Luzon. Kasi kami naman, cyclist din ako, although hindi professional, and I had people with me like Chairman Pato Gregorio, who also knows how to organize events. Pero nakita namin yung laki ng potential ng sport, we really dreamt bigger for 2026. At hindi naman po kami nagkamali na magbuhos ng suporta. Ito po nga, we've reached at least 200 million views. Na doble po yung aming target. Doon namin kasi binabase yun eh. Yung suporta ng mga tao. Kasi last year we had 103 million. This year, doble. So nakakatuwa, Ma'am Judith, and you were with us all the way.
21: Sir, nasaksihan po natin yan. Okay, let me hear again your announcement at the closing ceremony of the 2026 MPTC Tour of Luzon para ma-excite muli ang mga kababayan natin sa pagbabalik at magbibilang na sila ng araw before the next edition.
9: dahil po sa ipinakita ninyong suporta sa ating 2026 Tour of Luzon at dahil na rin po sa matuwa ng ating mga sponsors at kaming organizing committee, kahit pagkahirap-hirap po, ano, nakita ninyo yan, hindi ho madaling mag-organize. Ito po, willing ho ulit kami na tanggapin yung obligasyon para ituloy ang ating heritage, ang ating legacy para sa field cycling, lalong-lalo na yung legacy yan ng ating Tour of Luzon. At matutunghayan ninyo ang ating mga magagaling na local riders, Filipino riders, local teams, at mas maraming international teams para sa 2027 Tour of MPTC Tour of Luzon. Makikita ho niyan, abangan ninyo ngayon pa lang, dapat mag-prepare na, maghanda na, may hangover pa po kami. Nakakalungkot, pag-gising mo the next day, parang gusto mo pang mag-tune in live, parang gusto pa namin bumangon ng mas maaga kasi akala namin may stage 15 pa.
21: Yes, hihintayin talaga natin yan. And congratulations also. Nag-MPT Drive Hub shirt ako ha. Thank you kay Coach Mac. Halos kampiyon ulit ang team ninyo. Having the best Filipino finisher in Nash Lim, another top 10 in Rostom Lim, and of course, talaga namang hindi maisa sa isang tabi, yung miyembro ng team mo, sir, ha? Sina Mike Lugto, Kyle Likin, John Paul Loretta, R. King Roque, and Russell Agapito. Na-force nyo ba na pwedeng nanggaling o manggaling before the end of the race, ha? Sa koponan mo yung mag-best Filipino, Sir Aray.
9: Number one, ma'am, natutuwa ako, nakikita kita, you're wearing our team uniform. Napakaganda ho niyan. Ngayon nga, pag nagsa-cycling ako, nag-cycling na ako nung Saturday, suot-suot ko yan kasi I'm really proud. Nung binuo namin yung team na yan, na yung composition, because it's composed of different riders. Isa lang ang naging goal namin target namin kay Coach Mac Galedo. Sabi namin, nothing less than top 5. Kasi alam namin na very formidable yung aming kalaban. Alam namin na nung nakita, alam ko yung lineup eh. We started with, actually, 18 teams yan. Kung hindi lang dahil sa crisis, talagang we had 18 teams. Pero nung naging 13 yan, nakita pa rin namin na napakalalakas ng mga teams na sumali, lalong-lalo na yung mga foreign teams. Merong National Teams of Malaysia, National Team of Seoul. Yung LCW, hindi pa ka namin inaakala na ganun kalakas eh. And yung local teams, nakita ko yung lineup. Para bang reinforced conference tayo pagdating sa PBA, ganun ang dating. Kaya sabi namin kay Coach Mac, maybe we'll not be able to make it sa top 5 sa team classification. But sabi ko, we'll target top 5 sa individual classification, general classification. And we were able to reach it. Sabi ko, it's a strategy now, I can tell. Kasi tapos na ho eh. I-divide natin yung tour into 3 parts, sabi ko. First 4 stages, let's see, don't play aggressive, just watch and learn, tingnan natin, pakiramdaman yung ating mga kalaban. And then, second stage, yung group of another 4. And then, the last one, doon tayo titirada. True enough, no? Ma'am Judith, nakuha natin ang best Filipino rider. And we are really very happy na kahit na wala kaming nakuhang stage wins, although it would have been more fun and exciting kung nakuha natin. Kasi 4 na beses yata ang si Nash na pang-fourth. But ganun talaga. Bilog ang gulong. Bilog ang gulong ng bisikleta, hindi natin masasabi, but we reach our target and which we are really, really happy. Kasi yung panalo natin na para sa aming team is panalo na rin para sa Pilipino.
21: ano, ganun pala kalaki talaga ang paniwala mo dito sa team. Ang kilala lang kasi dito, Rostom Lim. Alam natin, veteran yan. Si Nash, yes, kumakarera sa ibang bansa. Pero, hindi katunog nung ibang mga Filipino na talagang climbers at talagang favorite para sa GC. Then the rest, parang mga domestic pero on their own, right in a way, ay talaga namang batikan. Roque, Agapito, mga bata to, wala pa masyadong pangalan. Definitely, Lugto, Likin, and Laureta. So, yung paniwala pa lang, feeling ko, sir, yun ang nagpapanalo sa kanila. Sir Aray.
9: I mean, strategy ho yan eh. Talagang alam namin na we are not the strongest team. Including our riders. We are probably just nga within the top 10. Siguro, we just had big dreams, no? Pero ganito, Ma'am Judith. We strategize in a way na hinayaan naming malaspag yung mga riders at saka mga teams in the first stages. Sabi natin, sa dulo tayo babanat. Kung napansin mo, yung aming progression, ganun. So it was a tactical, very tactical yung laro namin.
21: Galeng, galeng, galeng. Congratulations po. No? Baka naman next year, pwede na tayong magdagdag ng classification. Best Filipino Award, di ba? Kasi international tayo, sir, puros napapakiyaw na nila ng mga foreign riders yung lahat ng classification.
9: Sa, wag mo na, gusto natin yan. Nakikinig kami, ang dami nang hingi niyan. Even sa closing ceremonies natin, dapat nga daw merong papremyo naman para sa best Filipino rider, di ba? Kaya alam, pag ginawa mo yan, baka bumaba ulit yung level nung ano nila aggressiveness at saka yung kanilang fighting spirit dahil alam nila na dito na lang tayo. So perhaps we can come up with a different kind of award para sa mga Filipinos. Pero ang gusto kasi natin, Ma'am Judith, is really iangat . Nakita na natin sa tour na to kung nasaan tayo, di ba? Our gap is 9 minutes between Nikita Solchenko and Nash Lim. Ang 9 minutes, Ma'am Judith, yun, knowing cycling more than me, that's really, really far. Diba? Ang analysis ko nga dyan, we are like 3 to 5 years away, you know, in terms of abilities, no? Maybe not the talent, but in terms of skill sets, in terms of experience, locally and internationally, in terms of tactics. Kami, gumana yung tactics namin kahit mahinang team kami. So sana ganun din yung mangyari sa mga local teams natin and riders natin.
21: Yes, Sir Aray. Ano ba ang napatunayan ng mga Pilipino against World Tour rider like si Yubi, sina Nikita na yan, sina Arifai, mga at yung sprinters sa Anisimov doon sa mga laban, 'di ba? Ano yung feedback, general feedback lalo na kayo na nasa organization, nasa organizing committee?
9: Ako na interview ko yung mga foreign riders lalo na nung nakikita ko na on the 10th stage, nakita ko na yung pattern na somehow yung pag-asa na nandun tayo sa top 3 or makasilat sa mga last stages kasi they were the toughest ones na mula Besang Pass, mga Tarem to Baguio. Nung nakikita natin yung mga resulta, parang okay, alam na natin kung ano magiging realidad. Ang sinasabi ng mga riders, ng mga foreigners, hindi naman dahil kulang sa galing yung mga Pilipino. Nakikita nila kulang sa international exposure kasi napansin nila, ang lalakas nila, sabi nila na-interview ko si Nikita, si Alrefai, na-interview ko si Antoine, lahat sila. Kasi nakakausap ko on the side Sabi nila, they're really strong. Unfortunately, they lack the tactics, the strategies. Yun ang sinasabi lagi Sabi ko naman, paano ba maano yan? Kahit ako mismo, parang hindi ko maisip kung paano nila nagagawa na 5 minutes ang agwat ng peloton sa breakaway and then bilang na bilang nila Kalkulado nila pagdating sa last 2 kilometers. No matter what the distance is for the stage, kahit 220 kilometers yan, 150 yan, o shorter, alam nila eh kung paano kalkulado eh. So, I think it's a matter of really experience, exposure, and the tactics for the coaching itself too. Hindi lang sa para sa mga riders. Kasi the key is also the coaches and the team, the sports director, the sports directors, dapat alam din nila kung paano gamitin yung skill sets ng mga riders nila eh.
21: Yes, yes. Very timely ang attack. Kalkuladong kalkulado, kontroladong kontrolado ang peloton, di ba, Sir Aray? Okay, how about naman the aspect of, you know, safety of all the participants, order of the entire race? Talagang sumaludo ang mga nakausap ko dyan na sa pamunuan nyo about this, yung kabuuan ng karera, outside na yung competition, di ba? Kanino po kayo lubusan nagpapasalamat at paano po ginawa ito ng ating committee?
9: Ma'am Judith, no, nakita kasi namin noong 2025, ang dami naming learnings na nakita namin sa kalsada pa lang. Alam namin na there are types of events like the time trials, kung saan dapat nararapat gawin. Kailangan controlled environment yun kasi sasara mo nung yung buong kalsada for how many hours. Unlike with an ordinary race, wala eh. Dumadaan lang sila. Okay na. Itong time trial events, kailangan mo talagang walang tumatawid na tricycle, na jeep, na truck na nakita natin noong 2025. Yun, it's a matter of really planning with the specific events at kung saan lugar. That's number one. And then yung cooperation ng ating LGUs. It's very critical to have the LGUs support. Kasi kailangan mamobilize mo yung PNP, yung mga barangay tanods, mamobilize mo yung mga barangays, the whole stretch. Kailangan ganun po, Ma'am Judith. So kasama yon sa aming planning. Then, inuna namin yung aming medical partner, which is very critical. So yung Cardinal Santos Medical Center, no, sa amin no-brainer, ma'am eh. Kasi last year sila na eh. And they had learnings already in what to do. So kaya we didn't have to teach them. We already just tapped them and pleaded na baka naman dagdagan pa ng ating capabilities or dagdagan ng mga tao because we know that it's a more difficult edition. So mas maraming masasaktan, mas maraming madidehydrate, mas maraming bakbakan at girian dahil we made the competition tougher by increasing the pool price. So doon pa lang. So, and a good thing that the president of Cardinal Santos Medical Center, si kaibigan natin, si Mr. Raul Pagdanganan. So they really supported us all the way. Wala kaming binayad dyan, ma'am. Sila na mismo nag-provide ng lahat. And then what we added also na very critical na nagpapasalamat ang mga riders natin and teams, ito yung high performance unit na in partnership with the Philippine Sports Institute na binabantayan yung kanilang hydration, kinukunan sila ng blood, may blood extraction to know yung health nila, meron tayong cool bath, ice bath, meron tayong massage, libre provided to them sa mga athletes. Binabantayan natin. Even sa mga athletes natin na may mga aksidente na hindi kayang gawin muna ng immediate care ng Cardinal Santos Medical Center, nagtatandem po. Kaya malaking bagay yung mga ganong preparasyon. And we learned more. We learned more actually this year na, for example, sa Besang Pass, maraming nagpa-pass out. Pagdating na pagdating sa finish line, nakita mo, tumutumba sila. Kailangan naming itulak. Maybe we need to have more medical emergency first aid kits doon, pati stretcher, para kung tumumba sila, hindi naman sila binubit-bit na parang hayop. Mo? Ganun ang description ng mga observers natin. So, ganun, we'll keep on improving, Ma'am Judith, na kahit na pinapahirapan natin yung ating competition, eh ready naman tayo to provide immediate care sa mga riders natin. Pati ho, yung ating mga nasa technical officials, hindi rin ho madali yung kanilang ginawa. No? Yung mga riders natin, mga commissars, yung ating mga taga-kuha ng live coverage, if the riders are exhausted, these people behind the scenes are also very exhausted. Oo, kasama sila sa nakababad sa araw. Kung gaano kahaba yung mga stages, ganun din po sila exposed sa araw. Kaya kailangan nating bantayan lahat ng mga part ng ating organizing committee.
21: And the motto marshals, di ba, sir?
9: Ma'am, yung motto marshals natin, they're very professionals. Nagpapasalamat po kami sa mga HPG dahil binigyan tayo ng mga parang permanenteng ano na, HPG marshals. Kasi kung hindi, it's another learning per region. Kasi ang allowed lang sa kanila, parang relay. Pero naintindihan naman nila dahil nakita nila na very critical yung ating motto marshals. Tapos yung mga non-HPG, ano na rin, talagang halos pro na rin ho sila. No? They were able to keep the people, the cars, the, from crossing the streets and from, you know, from being at a safe distance. Kahit na gustong-gusto ng mga tao, mahawakan, makapag, yung mga riders natin, mabigyan ng tubig, makatulong. That's the spirit of the Tour of Luzon.

0: alam mo yung daw yung goosebumps, so tumatay yung balahibo nila, and truly, na-recall nila, bumalik yung kanilang heydays, yung kapanahon na nila, na ganito rin kainit kaganda ang pagtanggap po ng mga kababayan. Please address ang ating mga supporters, fans mula sa iba-ibang rehiyon.
1: Sa lahat po ng ating mga kababayan na who witnessed firsthand sa kalsada at sa mga live coverages natin ng ating MPTC Tour of Luzon, malaking pasasalamat po namin sa inyo. Dahil kayo po ang dahilan kung bakit kahit pagod po kami sa bawat araw na tinatahak natin pa iba-ibang lugar, pa iba-ibang probinsya, pa iba-ibang region, kahit nakakapagod po, bumabangon kami, pinipilit naming improve yung aming pagpapatakbo ng ating Tour of Luzon, pag-organize. Sa inyo po kami talaga nagpapasalamat. Kasi ito na yung pinakang, parang lagi kong sinasabi, no? I had an interview live on the stage 14 habang umaakit po sa Baguio, dahil kasama po ako sa Commissar 2 ni my Pong Sunshine from Lingayen all the way to Baguio. At nakita ko mo yung dami ng tao. Walang stretch ng kalsada na walang taong nag-aabang. And sa dami po ng taong nanonood, yung 4 lanes, 6 lanes, naging 2 lanes lang. Tapos hindi pa ho nagtatapos doon. Nakita ko yung mga tulay na parang overpass. Punong-puno ng mga tao. Punong-puno ng mga nagkumukuha ng videos, gustong makahawak, magbigay ng tubig, magbisik-bisik ng tubig. Yun po yung pumukaw sa aming damdamin. Yun po yung nagpalakas ng loob namin. At asahan po ninyo, no, na lahat ng mga inyong komento, lahat ng inyong, hindi naman yung mga pagbabash para sa amin, we consider them as a room for growth. So kami, nakikinig ho kami dyan. Ano? Kung napansin niyo yung ating mga shoutcasters, biglang may nadadagdag. Di ba? Biglang, saan nanggaling to? Dahil sa inyo po nanggaling yan. Dahil gusto namin kayong mapasaya. At ganun din po, ano, para sa ating 2027. Ituloy ninyo ang pakikipag-engage, pagkukomento sa ating social media apps, lalong-lalo na sa ating Facebook. Doon namin nakikita ang mga suggestions ninyo, like the Baguio to Baguio Killer Lap, at yung mga bituka ng manok, kung saan man yan, Halsema, kung sino-sino pa, kung ano pang klaseng mga suggestion, kami po'y nakikinig. Pero para gawin nating mas masaya, ako, wala pa, hindi ko pa nasasabi to sa mga kasama ko, magkakaroon ho tayo ng parang contest na kung saan bibigyan natin ng pagkakataon yung ating mga supporters and fans ng Tour of Luzon, ng cycling, para iboto yung mga favorite nilang mga stages, mga lugar. Hindi ba, Ma'am Judith? Diba, i-consider natin? We will study, kasi gagawin po na pala natin itong longer, no? From stage 14 stages, gagawin na ho natin. Ito, ako palang nag-iisip nito, hindi pa kami nag-uusap talaga. Mga 17 stages at least. So imagine mo doon siguro sa matatlong madadagdag na 3 stages, gawin na lang nating botohan. So paramihan na lang ho ng botohan. Let's make it also more enticing, no? Your participation is welcome. Let's make it more engaging para sa inyo. So abangan ho nila yan. At pag-uusapan namin kung paano namin gagawin. Because your support really means to the success of this, to the enduring and lasting legacy of the Tour of Luzon.
0: Yes, nako, abangan natin. This early, excited na kaagad tayo for the 2027 edition. 17 stages, ha? Grabe, baka mamaya isang buwan na ang ating Tour of Luzon. Maraming salamat, Sir R.A. Perez, ang ating CEO, MPTC Tour of Luzon. And more success po. Until next time, keep us posted, Sir R.A.
1: Thank you, Ma'am Judith. At magkakaroon tayo ng Thanksgiving mass at saka Thanksgiving party, maaring clear your time also because we will be inviting you. Salamat po again, Ma'am Judith, at sa lahat po ng mga nanonood sa Sports Radio, at maraming salamat.

0: tinatangkilik po at sinusuot mo yung aming uniforme ng MPT Drive Hub. Salamat, ma'am.
1: Salamat din po. There you have it, si Ari Perez ng ating MPTC Tour of Luzon. At salamat sa success na nakamit at success naman yan ng buong cycling community or sabihin natin Philippine sports in general. Okay, so dito na po natatapos ang ating Cycle Lane on a Sunday afternoon. Dito pa rin po sa Sports Radio sa ngalan ni Engineer Jemat, ni Daniel, okay, Cruz at ng mga iba pa nating mga kaibigan. Judy Keringal pa rin po at lagi nating paalala, just keep on biking, diba? Para hindi tayo mabuwal anuman ang kinakaharap natin, diba? Sa buhay, pedal lang at laban lang. Maraming salamat. Until next time.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Hello, magandang hapon po sa inyo lahat sa ngalan ni Dennis Silanga. Para po dito sa programang LGU Sports Corner, ako muna ang inyong makakasama, Cecil Kimlat. Hanggang alas 2 po ng hapon. It's a Sunday. Today is May 17. Tama ba ako? May 17 ngayong araw na to, at we welcome you to our program. Si Dennis po ay dumating kagabi lang, gabing-gabi, sa kalakasan ng ulan ay lumapag ang kanyang eroplano from Negros Occidental or Bacolod, no? Nakarating na si Dennis, so Dennis had to rest for a while. Isang araw lang naman, ay dalawang araw pala ang kanya, kasi day off naman niya Monday. Anyway, natapos na nga po ang National Presaa Championship 2026 dyan po sa Negros Occidental. At ito ay nagkaroon kahapon o nung isang araw ba ng turnover ceremony. So from Iloilo or Bacolod City ay ang National Presaa Games po will be going to Zamboanga City. Yan, Zamboanga City na po. Kaya nagkataon naman po ang Presaa National Executive Director na si Mr. Albert Atilano ay taga Zamboanga. At sabi niya, ang Zamboanga will be making its, I think, 6th hosting ng National Presaa. Kaya po, minarapat ni Dennis Silanga na siya po ay kapanayamin upang alamin yung assessment niya sa nangyaring 2026 National Presaa Championship. And alam naman din natin na sa bawat regional competitions or regional sports fest ay napakalaki po ng papel ng mga local government units. Minsan, pag medyo hindi cooperative o hindi ganun ka-supportive ang LGU, sa mga ganitong pagkakataon ay talagang kami po, covering media, daman-dama namin yun. Very evident kung walang support. Pero pag supportive naman ay talagang enjoy na enjoy, and makikita mo yung pag very organized, no, yung collaboration ng organizer at saka po ng LGU. Maganda talaga. Kaya dito po sa LGU Sports Corner, binibigyang diin natin lagi yan eh, no? Yung papel, role ng mga local government units when it comes to sports development. So ngayon po, agaran ay pakinggan na po natin ang naging panayam ni Dennis kay Mr. Albert Atilano.
10: Competition na natapos na nga po, ano pong naging assessment niyo po?
11: Well, so far we also conducted an evaluation, no, in 5 areas, no, sa organization, time management, venue and physical arrangement, and technical officials. Malabas na it's more than 4.3. Ibig sabihin, very satisfactory, no? So this is a regular item evaluation, no, that is being utilized by sport organization. So even yung conduct ng Philippine Sport Commission or other big event, ito yung mga ginagamit nila na tools, no, to evaluate, no? So they evaluate yung paano yung organize, no, then the management during competition, venue and physical arrangement. This include billeting, and of course the technical position that handles the competition. So overall, mabasa yan, very satisfactory.
10: Mm-hmm. Sir, yung mga delegates po natin, kumusta sila after the competition, yung mga paglilibot nyo po dun sa mga venues, dun sa mga sporting events natin, ano po yung mga nakita nyong improvement this year in terms of the play dun sa level of competition na natin po?
11: Well, as nakita natin sa result, no, talagang may pagbaba po compared to last year. Ibig sabihin, all delegation have improved, no, at naging almost equally distributed ng mga medals, no? Pero doon pa rin nakikita natin kung sino yung malaki at mayayaman na school, sila pa rin nag advance, no, as of now, Region 7, Central Visayas and Cebu, no? So they dominated, they got 120 gold medals, no? And then followed by West Visayas, Iloilo, karapin din mga school dyan. Then, of course, Soxar Gen. Ito yung na ano natin, no, napansin. Kasi yung Soxar Gen, Region 1, sila yung champion last year. Ngayon, they rank number 3. No? Then, of course, followed by Calabarzon and the Host City. Sa youth division, ganun din. Baligtad, no? Western Visayas ang nangunguna, then followed by Central Luzon, at Central Visayas, then maintain yung Calabarzon, no, sa third place, then Negros Island, yung post, then number 5, yung Pico Region. So yun ang top 5. No, na magbabago.
10: Kailan po ilalabas, sir, yung final and official medal tally po?
11: As long as matapos po ngayon, final time, ready na tayo. At we'll announce it officially during the closing. Apa.
10: Sir Bong, I believe meron pang mga natitira, mga ilan-ilan na team sports for this morning, no, bago yung closing this afternoon. Ano-ano po yung mga events pa na yun? At ilang mga medals pa po kaya lahat yung nandun? I mean, well, yung gold.
11: Well, nandun yung volleyball. No? So that is 6. Mm-hmm. No? And then, of course, beach volleyball. Tatlo. So ito, sa tingin ko, hindi naman bago.
10: Okay.
11: No, yung ginanunsyo natin ngayon, din, wala na siyang bearing. Then, of course, yung football supposedly ngayon, but ginawa nila kahapon. Kasi dito sa Bacolod, maraming venues. No? Magaganda yung venues. All our covered court and basketball natin, lahat ay wooden floor. No? At saka mga bago. And kaya nga, medyo nahirapan tayo magpili ng venue. Although, yung iba medyo palayo, pero talaga, because of the number of participants, then we have to spread or else hindi tayo matatapos in 6 days.
12: Sir Bong, you talk about how satisfied the board is sa hosting ng Bacolod City. Can you talk about lang yung naging measure sa health ng mga student-athletes, lalo na sobrang ingot ng panahon?
11: Yeah, meron mga konting insidente at impact. Ginagawa talaga ito ng mga prisa pag hindi sila satisfied sa building center. Kasi wala tayong magawa. The classroom of PEPED is not designed for building center. So talaga pumupunta sila sa mga hotels, no? At minsan nag-re-renta sila ng bahay. And based on our assessment, 30% of our delegates na sa mga hotels at saka doon sa ibang mga venue. No? Dito, sa dahil masyadong mainit, yun talaga number one na concern nila, masyadong mainit. Salamat sa kumpari and nandiyan sila to hydrate our athletes. So, yun ang number one talaga, na init. And lahat tayo na ramdaman natin dito tayo sa Bacolod.
10: Sir,
12: from Bacolod now to your hometown, Zamboanga City, yeah. How excited are you lang sa re-hosting ng Zamboanga City for next year's edition?
11: Well, this if matuloy, this is our 6th time to host National Pisa, no? Pinaka-marami. na nag-host na lang isa. We are excited because every time we host, sabi ng mga kasamahan namin sa board, tumataas yung level, no? Tumataas yung pagiging benchmark parate. So ngayon, nakita nyo naman dito kung paano din nila yung ginawa. Mahirap daw i-break. Sabi ko, there are areas wherein every region has a unique culture. So doon tayo nag-laban-laban. But in terms of operation sa sport, they are all the same.
10: Sir, if you are to grade yung naging hosting ng Bacolod?
11: Well, since bias naman ako kung sabihin ko na mas mahusay kami. But ito, this is an evaluation for athlete, coaches, at saka yung mga ibang kliyente namin. They are satisfied. To me, when it comes to venue and operation, wala akong problema. Nagkakaroon lang ng glitches ng konti dahil nga reklamang nila malayo yung venue, which pala kayo magawa. No? And sabi nila, wala ng transportation because kami sa Sambuanga, we provided transportation dito, they provided or medyo kulang yata kasi malalayo nga yung venue. But we have to be ready for the sa ganun, no? Kasi kami sa region, may budget talaga kami for local transport. Kaya lang nasanay sila sa iba kasi nag-provide yung NGO mismo, no? Na dito, nag-provide ma, pero medyo nakulangan.
10: Sir, ayun nga, mamayang hapon na ang closing ceremony. Ano po ba yung mga i-expect natin doon sa programa? Sino-sino yung mga attend? At kung meron ba tayong award na most decorated athlete or the best or best athlete dito sa PRISA 2026 po?
11: Well, ang award din kasi ginawa namin by sport, no? Right after the conclusion of the game, parang guys sa Olympic, doon na yung award. No, hindi na natin dinadala dito sa amin. Dito, purely closing ceremony and turnover, yun ang highlight sa program in the afternoon. And of course, awarding some of the yung ibang mga special award within dito sa hosting. But yung mga medal, best athlete, doon ang ginagawa mismo sa respective venue nila. Parang sa Olympic.
10: Sino mga VIPs po ang pupunta, sir?
11: Well, nakikita ko dito, of course, mayor and governor. I don't know if they will still be available, but as per the host, sila kasi yung nag-coordinate dito.
10: Okay. PSC, sir, si chairman, natating ba?
11: Pag punta nila sa opening, hindi na yung pupunta
10: sa okay. Okay, sir, for last na lang, your message po sa lahat ng mga stakeholders ng PRISA, sa mga atleta, delegates, and syempre sa lahat po ng tumutok dito sa naging National PRISA Games 2026.
11: Yeah, unang-una, salamat sa Facebook. No, naging nakilala masyado sa PRISA ngayon. Kahit may interruption sa Maynila, pero tuloy-tuloy pa rin ang posting ng mga supporter natin, no? At nalalaman ko rin yung mundo, ano nangyayari din sa polo. Pangalawa, yung mga tumulong sa atin, no? Especially yung the province of Negros Occidental, si Governor Lacson, no? And the local government of Bacolod. Then, of course, si Senator Bongo, no? The Philippine Sport Commission, DepEd, no, na pinagamit yung classroom nila for our abilities center. Then, of course, Commission on Higher Education. Then, we have NIR region, no, the host. Then, of course, si SDI, no, talagang sila talaga ang tumilis dito. And many other mga supporter natin, the delegation, coaches, our technical official, mga NSAs from Manila na talagang tumulong sa atin para to make sure that there will be a successful conduct of each competition in every sport.
10: Okay, maraming salamat po, PRISA National Executive Director and Sambuanga City Councilor Honorable Albert Bong Atilano.
6: Thank you very much, Dennis Hilanga. Yan po ang kanya naging panayam at yun po yung naging assessment po ni Mr. Atilano. Again, we'd like to congratulate the winners dyan sa PRISA 2026 Central Visayas po. Ang talagang makikita mong pumaibamba, nanguna. Nanguna, yun na lang salita, no? Nanguna po sa final and official medal tally. Pareho sa youth and seniors divisions. Yan. So, ang region ng Central Visayas po ay kumalap ng 260 medals built on 132 golds, 73 silver, and 85 bronze sa senior category. At ito po yung nakalap nila sa dance sports, sa swimming, athletics, and weightlifting. Pumangalawa po ang Western Visayas na nagkaroon po na 108 gold, 60 silver, 61 bronze medal, total 229 medals. Top 3 na lang babasahin ko ah. Soksarjen ay nasa ikatlong pwesto with 199 total. Ilan ang golds? 80 golds, 65 silver, and 54 bronzes. Sa youth division, same as I said, Central Visayas po ay naging maganda yung labanan nila hanggang sa huli. So ang kanilang lamang lang ay bali tatlo, no? 93 gold, 43 silver, and 63 bronze medals. Bicol region nasa ikalawang pwesto and they were able to get 78 gold, 49 silver, and 87 bronze medals, total 214. So ngayon po ay lilipat na ang National PRISA Games sa Zamboanga City. Alam nyo, prior to the program no, na ulinigan natin ang MPTC Tour of Luzon, makikita nyo in that competition, in that race, napakalaki rin po ang naging papel ng mga local government units. Bakit ika nyo? Eh lahat ng mga stages, pinuntahan po nila, eh, kailangan nila ng collaboration with LGUs, no? Kaya nga meron pa pong mga mayor, governor na nagbibigay ng premyo, no? Either sa winner, either sa sprint winner, or kung may KOM doon, bibigyan nila, magbibigay sila ng extra incentive para naman, yung support nila, lalo na yung mga LGUs o mga lugar na talagang cycling country, ika nga, no, mahilig sa bisikleta, yung mga tao ay ganun kainit, ganun ang pag-organize, and then nag-host ng dinner. Tapos, inaayos nila yung finish line, ganun ang nagiging support po kasi ng mga LGUs dyan na yung traffic, syempre ayusin nila yan, and then maayos na maayos yung finish line. Kaya, ang sarap lang isipin na talagang yung LGU dapat ay supportive, no? When it comes to sports, kasi makakatulong din naman sa kanila mga mamamayan, kumbaga yung programa na to, yung sports development, bahagi sila nito. May mga atleta din po na bahagi ng national team and tatanungin mo sila, very supportive daw ang kanilang mga LGU officials, mga mayor, mga vice mayor, mga governor, na kung saan doon pa lang sa area nila, naalagaan na itong mga bata, nabigyan na ng suporta. Kaya po narating nila na sila ay maging member ng national team. Kaya kahanga-hanga po yung mga LGUs na ganyan na kinikilala nila ang sport na napakahalaga, lalo na po sa mga kabataan. Because ito po, pag sinabi mong atleta kasi parang understood, ito ay isang disiplinadong tao, ito ay teachable, ito ay malakas ang pangangatawan, di ba? Sound mind, sound body. So, ganun ka-importante yung pag-suporta ng LGU sa sports para sa mga kabataan. Dapat nga, bawat barangay ay meron ding mga programa, hindi lang sa mga kabataan, kundi para sa mga nanay, sa mga senior citizen, sa mga lolo't lola, mga ganyan, di ba? Para at least ay na kikita natin yung kahalagahan ng sport. Kasi pag engage ka sa sport, masaya, di ba? Malakas na yung katawa mo, nakakapag-exercise ka pa, tapos yung isip mo, malakas pa rin. Ika nga, pag ikaw ay sa may mga edad daw kasi, yung mga numero, maganda yan eh. Yung tinuturuan mo ng pagsasayaw, kasi yan si Professor Albert Di Marocot, di ba? Minsan nagtuturo din siya sa mga may edad, parang therapeutic, ganun. So dapat nare-realize din ng mga LGU officials na ganun kahalaga po yung aktibo, no? Physical, kumbaga ay yung physical fitness ng citizenry. No? Napakahalaga po nun para maiwas sa mga bisyo, sa mga droga. Yan, yung paninigarilyo. Maiwasan mga bata pa lang ay na imumulat na po sa sport. Alright? So, mamaya po, we will talk about yung iba pang mga facilities naman na kung saan ito rin po ay alam nating magiging napakalaking tulong when it comes sa sports development. At ito yung mga initiatives na mga local government units, of course, with the help of our agency, yung agency po ng gobyerno na talagang all out, no, sa pagtulong sa o collaboration sa mga local government units when it comes to sports development. As we come back dito po sa LGU Sports Corner.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagalit sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
17: What they are doing is creating panic.
14: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
14: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
14: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
21: Oh, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
22: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Okay, 1:27 ang ating pong oras dito pa rin sa Sports Radio 918. Katulad ng nabanggit po natin, mga kaibigan, kanina, ito yung collaboration, no, ng Philippine Sports Commission. And at the latest, yung kanilang collaboration with Baguio City. Yan, the City of Pines. Summer capital of the Philippines. Lahat naman tayo siguro nakapunta na ng Baguio, di ba? Dahil paboritong paborito natin, lalo na pag mainit ang panahon, masanap pumunta niya sa Baguio. At alam din natin lahat sa sporting community na ang ilan sa mga atleta natin ay based there. Diba, doon na, meron pong training doon. Doon sila nagte-training, I think, boxing, mga boxers natin, athletics. Ilang alam ko eh, no? Athletics at saka ano. Kasi kailangan nila nung, may tinatawag sila na pagpupunta kasi, pag-acclimatize yan, pagpupunta sila sa mga malalamig na lugar, eh kailangan ma-acclimatize sila sa malamig o mataas na lugar. Diyan sila pupunta sa Baguio. Okay? So ang latest, ang Philippine Sports Commission po at saka po ang Baguio City ay they were able to partner, no, they decided to be partners, no, to establish the Cordillera Regional Training Center. Pakita natin yung graphics maya-maya, ah. Upgrading the Baguio Athletic Bowl and Teachers Camp. Yan. Kasi napakalaking tulong po ito sa ating mga athletes, no. Ang facilities po sa ngayon ay meron po silang brand new Olympic quality tracks. Ito po ay in-upgrade na into a strength training gym and dormitories. Kung mapapansin po ninyo, Olympic, no, napakahalaga nito kasi yung standard dapat ng mga facilities natin talaga ay taasan na. Para po hindi nakikita nyo sa ating picture o sa inyong mga screen si Chairperson Pato Gregorio and kanina si Mayor Benji Magalong ng Baguio City. At kanila nga pong pinasinayaan na yung mga bagong or upgraded or renovated part of the training center. Katulad nga nitong brand new Olympic quality tracks and upgraded strength

Itong dagupan, yan. Ito pong, kasi LGU pinag-usapan natin, di ba? Local government units, no? And then sports. Eh, kasi ang mahalaga, like, kung mapapansin ninyo, palarong pambansa, batang Pinoy, prisa, di ba? These are the regional competitions, talent or talent identification program po ito na kung saan ay nagpo-produce sila, nagdi-discover sila ng mga talento. At the same time, ang maganda nito dahil gumagala eh, no? Pupunta sa kung saan-saan lugar, ay nai-encourage yung mga local government units to come up with decent, yan sabihin na natin, or international standard sports facilities. Ang panalangin lang natin, mga kaibigan dyan, sa mga nagagawang pasilidad na to, eh may taga-pangalaga talaga, may manager na nakakaintindi. Kasi the usual, like yun yatang nangyari sa Greece or sa China, Beijing, naging white elephant. Ang gaganda po ng facilities nila kasi nag-host sila ng Olympics eh. Olympics na pinag-usapan dito ah. Kaya lang naging problema nila, hindi na-manage ng maayos yung mga pasilidad. Nako, eh yung pong isang lugar nila, parang pinapamahayan ang lumalangoy na kung ano-ano na eh, no? Hindi na-manage. Kaya sana lang, kasi ang isang maganda rin sa pag-host is that nabibigyan ka ng budget o na, hindi naman napipilitan, but na-encourage ka na mamotivate ka to come up with facilities para yung mga atleta mo may access at manalo, no? Siyempre, pride mo yun, ikaw yung host, tapos hindi kayo mananalo. Kaya gusto mo to put a team o to form a team na competitive, eh paano magiging competitive? Magpa-practice, magte-training. Eh paano magiging magaling na swimmer kung wala kayong swimming pool? O dapat may swimming pool, may track oval, may mga gym, basketball gym, mayroong mga volleyball courts, di ba? Para pagsali sa mga regional or national championship, eh, mananalo yung koponan mo. Kaya nga, diba, sa Batang Pinoy, kung mapapansin ninyo, nabanggit ko ba yung Batang Pinoy kanina? Yung Batang Pinoy, meron pong ano yan, premium salapi, yung magiging top LGU dyan, no? I think 5 million pesos yata, if I'm not mistaken. Tapos yung pangalawa, 3 million and then 1 million. Kasi ito gagamitin nila sa pagbili ng equipment at saka sa mga kakailanganin ng kanilang mga respective athletes, di ba? Kaya nga, naisip ng Sports Radio itong LGU Sports Corner kasi naniniwala po tayo sa napakalaki at napakahalagang papel ng mga local government units when it comes to sports development. Sisimulan sa mga areas nila and then pag nakaproduce sila ng maayos na atleta, very competitive, magiging national team member. O, diba? Di pride ninyo yan. Kunwari, like, Haydelyn Diaz, very first Olympic gold medalist ng Pilipinas. Taga saan yan? Zamboanga. Nakita nyo Zamboanga ngayon. Napakarami na nilang mga napuproduce na mga weightlifters. Kasi na-inspire yung mga atleta doon. I would like also to become Ate Haydelyn. Oh, kita nyo. Taga saan ba si, ano, si Carlos Yulo? Manila. O, di ba? Marami na rin ngayon gusto mag-gymnastics. Kasi nakita nila na kaya naman pala ng Pilipinas. So, pwede. Kailangan meron din tayo mga facilities. Meron naman po tayo sa Rizal Memorial yung gymnastics at saka dyan sa may Intramuros na I think tumulong naman dyan ang MVP Sports Foundation. Di ba? Okay, let's go to Dagupan. Dito naman po sa city government ng Dagupan ay this is now officially the regional training center for gymnastics, as I said, no? And swimming. Dagupan City to, ha? Kasi sa Dagupan, kung mapapansin ninyo, maraming dagat dyan. Diba? Meron tayong station dyan, diba, sa Dagupan. Yan, maraming dagat. So, PSC Chairman Patrick Gregorio, together with Commissioners Walter Francis K. Torres and Matthew Fritz Gaston, Mayor Belen Fernandez, and Division School Superintendent Marciano Soriano Jr., they inked the Memorandum of Agreement inside the Dagupan City People's Astrodome. Yan, ito po ay mahalaga to, no? Para malinaw na malinaw sa kanila ang kanilang mga papel dito sa Gymnastics Regional Training Center dyan po sa Dagupan. Aba, ang winner dito mga gymnastics, kaya si Miss Cynthia Carion ay asahan mo na dyan sa lugar na yan ay marami talagang madidiscovery na mga talento.
So, ang syudad po, ang Dagupan City, is currently conducting a

Summer Sports Camp, yung nakita nyo to. Thank you, PSC. Oh, kita mo, oh. Chairman and ano ba yun? Mayor Belen. Nagpapasalamat sila. Ito po yung ginanap na summer sports camp, taking advantage of the student school break to expose them to sports, help them pursue their dreams, and promote healthy lifestyles. Yan ang sinasabi natin. Napakahalaga po ng sports. Kaya huwag nyo sasabihin, e-sport lang. Kasi yung sports, aba, sound mind, sound body, tapos it instills discipline, di ba? Nagiging teachable yung mga bata. At okay, tama naman si chairman pa to, ine-enjoy niya yung mga kabataan na nag-enjoy din. Dahil ito naman, swimming training center. So, dalawa dyan sa Dagupan, ano? Meron silang training center for gymnastics and swimming. Yan. So, as the region's new sports hub, the center will create a huge impact on aspiring... Uy, ang ganda! So, outdoor swimming pool pala. Ang init. Pag-swimming ka dyan. Daniel, mag-swimming ka dyan ng alas 3 ng hapon. Ako, para kang tumalon sa pinakuluan tubig dyan, di ba? Pero baka lalagyan naman. Kasi... Pag nagpupunta rin kami, like cover ako ng palarong pambansa, meron akong kinocover ng mga ganyan at nagko-cover tayo ng swimming kasi assignment ko swimming eh. Ang init, ang hirap mag-cover, yung pumapatak talaga yung... Eh sila, hindi sila papawisan yung mga atleta, naliligo sila dyan eh, diba? Pinapawisan ba yung mga swimmer? Diba? Edmond, sa palagay mo, pinapawisan ba yung mga swimmer? Oo naman, pinapawisan sila. Kahit ba nasa tubig sila, pinapawisan sila. Ang ganda, no? Yan po yan sa Dagupan. Okay, so as I said, no, ito ay tumutulong na imulat ang mga kabataan sa sports. Kaya nga po, providing opportunities, inspiring dreams, and boosting the program's objective of shaping future champions. Yan. Sabi nga, from grassroots to gold, from gold to greatness. Ba? Napakaganda naman nun, ano, nung hashtag na yan. Hashtag happy atletang Pinoy. Alam nyo yung itong binabalita natin, ako yung unang masayang-masaya talaga eh. Kasi I started covering mga palarong pambansa 88. Napakatagal na nun. No? Nakita natin yung mga iba't ibang facilities. I've been to Zamboanga, I've been to Iloilo, I've been to Palawan, no? Minsan nakikita ko yung mga facilities nila. Noon yun. Sabi ko, wow, makita mo yung passion ng mga bata, no, to play the sport. Kaya lang makita mo yung facilities hindi maganda, no? Meron pa nga akong pinunta ang isang venue, eh. Yung swimming pool nila, hindi pantay. Mataas dito sa right, mababa dito sa left. Tapos nagkaroon ng issue na hindi itutuloy kasi makaka-apekto daw, ganyan-ganyan. Tapos ganun din yung track, di ba? Saan ba lugar yun? I don't remember anymore na hindi pantay yun sa track oval na parang, o kaya hindi, yung sukat mali, yung mga ganun. Medyo nakakalungkot yun kasi mahalaga po na standard, international standard talaga yung facilities para pag dinala mo itong mga atleta na to international competitions. Hindi sila mahihirapan, hindi sila masyado mag-a-adjust kasi sanay na sila sa international standard. Naalala ko lang, I remember futsal, no? Dati kasi wala ta. Ewan ko lang hanggang ngayon na we have a few futsal facilities na talagang ayon sa sukat ng futsal. Kasi pwede mo naman talaga laruin yan sa basketball court pero iba sukat. Malaki ko po kasi ang futsal eh, no? Kaya natutuwa naman ako dahil mukhang meron ng gagawin na talagang international standard na futsal. Kasi pag dinala mo, sinasabi nga nila Marijan Ariel noon pa ng mga atleta yan, mahirap po eh kasi nagpa-practice kami sa basketball gym. And then pagdating po namin sa international, iba ng sukat. So parang pagdating mo doon sa actual competition, may adjustment ka pang gagawin. Kaya... masisisi mo ba kung medyo, you know, disadvantage for the athletes yun. Kaya very important po yung mga facilities. At natutuwa tayo, saludo tayo, Philippine Sports Commission and those local government units in the likes of ngayon, nabanggit ko Dagupan, City, Baguio City, and of course Quezon City na
talagang magkaroon ng budget, pwede naman, di ba? Pwede naman yun na magkaroon ng budget para sa mga international standard facilities, no? Even ako, gusto ko rin magkaroon tayo ng maganda sana mga baseball field, no? Kasi sport ng tatay ko yan, no? Baseball field, softball field, football, andyan naman ang PFF, eh. Maraming pera ang FIFA, no? Talagang tumutulong po ang FIFA sa Philippine Football Federation na makapagtayo, no, ng mga magagandang meron nga dyan sa Carmona, no, na dire-develop ngayon na training venue or training facility ng football na ino-oversee talaga ng PFF yung pagpapatayo para tama yung sukat, tapos either grass pitch o kaya yung artificial pitch, no? Pero hindi daw maganda artificial, parang matigas, eh, masakit. No, diyan sa Rizal, I think artificial pitch yun, eh. Kasi magandang masanay na yung ating mga athletes sa international standard. Ako, panalangin ko magkaroon tayo ng magandang baseball field, softball field. Kasi diyan tayo pwede naman talagang, world class para sa akin yung mga baseball players natin and softball players. Mabigyan lang talaga sila ng, dati kasi diyan sa sa Pasig, meron diyan, eh, di ba? Sa Cavite, I think meron din dyan sa Laguna. Sikat kasi yung baseball tsaka softball sa mga lugar na yun. Sana magkaroon din sila ng magandang facilities or baseball field na... Kasi pag atleta ka, tapos ang ganda-ganda nung nilalaruan mo, another motivation para sa'yo yan, eh, di ba? Motivation, tapos yung mga dormitories din. Kasi dapat ang touring natin sa mga atleta natin, bayani, di ba? Kung ipapagpagawa natin sila ng dormitory, yung talagang as in may refrigerator, tapos meron silang kumpleto. Dati may nabalitaan pa ako, lalabas pa yung mga atleta para mag-charge, eh. Na matagal na yun, that was a long time ago, di ba? Tapos wala silang, pero ngayon I'm sure, dyan lang sa Ultra, ginagawa na yan. Tapos meron pa tayong museum na ang ganda-ganda rin, that's another motivation para sa atin ng mga retired athletes na kahit wala na sila, ibig sabihin wala na sila sa sport, ay nananatili yung alaala ng ginawa nilang paglilingkod for flag and country. Napakahalaga din po noon, no? Kaya natutuwa tayo sa nangyayari ngayon na pagkilala sa mga atleta noon at pagbibigay ng all-out support, lahat ng kailangan, no? Vitamins, I'm sure meron yan, mga science, no, yung EMSAS, and marami pang tumutulong, no, sa ating mga atleta kasi sila, they can only do so much. They can train, pwede sila magpakamatay sa training, pero paano kung walang suporta ng science, walang suporta ng magandang facilities, walang suporta ng magandang dormitory, at ang pinakamahalaga sa lahat, nutrition, yung kinakain nila, para talaga, sabi nga, it takes a whole country, it takes a whole community to produce an Olympic and world champion. Hindi ho pwedeng PSC lang, hindi pwedeng POC lang, hindi pwedeng NSAs lang. Dapat lahat tayo at bahagi dyan ang local government units of the Philippines. Napakahalaga po ng papel ng local government. Kaya itataguyod natin dito sa sports in our own small way na encourage ang mga local government units na magkaroon talaga ng mga pasilidad for them to produce dun pa lang sa area nila mga competitive athletes, and then itataas yan sa national, magiging national athlete. Wow! Eh di ang winner dito, Philippine sports. Di ba? Philippine sports, and hindi lang si Ate Heidelin, kaya ate ako eh, Heidelin Diaz, si Carlos Yulo, ang magiging mga Olympic champion natin. Marami pa tayo mapuproduce na Olympic champion in the future. Dasal ko lang, wala na sanang politika. Sports to, eh. Para lang sa flag, para sa bansa, at para sa atletang Pilipino. Okay? So, sa ngalan po ni Dennis Ilanga, maraming salamat po for being with us dito po at sa master control natin, nandiyan si Edmond, nandiyan si Daniel, and okay, wala pala, weekend ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na linggo, si Dennis Ilanga na makakasama ninyo. Thank you.

0: Happy 40th anniversary DZSR Sports Radio. We were once a part of it. I was doing radio for about 4 or 5 years in the PBA, and I'll always be a proud member of DZSR. Again, 40 years of broadcasting sports. We expect that you will be there for the next 100 years. Again, happy birthday, Sports Radio.
1: Po ng Malboro, kayo ang, di ba, M1, M2, M3, di ba?
2: Apo.
1: Siyempre, hindi ko makakalimutan yung mga
2: description.
1: Opo. Iba talaga.
2: Sino iba? Si M1, si M2?
1: M1, lahat po kayo malinaw yung mga coverage, yung mga pronunciation. Klarong-klaro po, mga number, mga ano, wala kayong paano-ano. Talaga dapat nandyan yan. Tuwing karera dapat nandyan ng sports. Sa inyo po.
2: Kaya,
1: kasi, iba po kasi yung ano eh. Noong, di ba, radio lang. Ngayon, live na.
2: Opo.
1: Kaya, siyempre, mas maganda talaga yung ngayon, live. Mas lalo pang gumanda.
3: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik. At hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine Sports Broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang timtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng profesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap?
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin
6: para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

Magandang-magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong lingkod, Doc Albert Di Marocut, at kayo ay nakikinig sa Dance Sport Pilipinas dito lamang po sa ating himpilan, Sports Radio 918 kHz. Ang programang magpapagalaw ng inyong puso at magbibigay inspirasyon sa bawat hakbang ninyo sa sayaw. Sa episode natin ngayon ay ating itutuloy ang ating segment sa nakaraang linggo, ang pagsilip sa likod ng bawat matagumpay na performance, ang training, partnership, paghahanda sa kompetisyon at mindset ng isang champion. Umpisahan na natin. Resilience. Matutong bumangon sa tuwing nagkakamali o natatalo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay tayo ang magiging kampiyon. May mga araw ng tagumpay, ngunit mayroon ding mga pagkakataong tayo ay matatalo, magkakamali o manghihina. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pinakamahalagang bagay ay ang patuloy na pag-unlad. Dahil ang tunay na halaga ng bawat laban, ensayo at sakripisyo ay hindi lamang nakikita sa medalya o tropeyong nauuwi natin, kundi sa pagbabago at pagbuti ng ating sarili sa bawat araw. Ang improvement ay hindi agad nakikita. Ito ay bunga ng walang sawang ensayo, disiplina, tiyaga at paniniwala sa sariling kakayahan. Sa bawat pawis na pumapatak, sa bawat pagkakamaling itinatama at sa bawat hamong nalalampasan, unti-unti tayong nagiging mas mahusay kaysa kahapon. At iyon ang tunay na tagumpay, ang makita mong mas matatag, mas determinado at mas handa ka ngayon kaysa dati. Minsan, ang pagkatalo ang nagtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral. Dito natin natututunang maging mapagpakumbaba, masipag at matiyaga. Sapagkat ang isang tunay na kampiyon ay hindi lamang marunong manalo, kundi marunong ding bumangon at magpatuloy sa kabila ng kabiguan. Mas mahalagang tanungin ang sarili, mas gumaling ba ako, mas may natutunan ba ako, mas naging mabuti ba akong tao at atleta. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang laban ay ang paglampas sa dating versyon ng ating sarili. Hindi lang sa panalo, kundi sa pag-unlad. Dahil ang bawat maliit na improvement ay isa ng malaking tagumpay. Ihanda na ang inyong mga paa at damhin ang init ng ritmo, dahil narito na ang awiting punong-puno ng alindog at saya. Isang cha-cha-cha beat na siguradong magpapakilos sa inyong katawan at magpapangiti sa inyong puso. Mula sa himig na puno ng lambing at ganda, pakinggan

Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz sa pagpapatuloy ng ating programa. Discipline. Kahit walang nanonood, tuloy ang ensayo. Ang tunay na disiplina ay hindi nasusukat kapag maraming nanonood o pumapalakpak. Nakikita ito sa mga oras na tahimik ang paligid kapag walang nakakakita sa pagod, pawis, at sakripisyo na ibinibigay mo para sa iyong pangarap. Sapagkat ang isang taong may disiplina ay patuloy na kumikilos at nagsisikap kahit walang papuri, walang audience at walang kasiguraduhan ng tagumpay. Maraming tao ang masipag kapag may kompetisyon na paparating o kapag may gustong patunayan sa iba. Ngunit ang tunay na atleta, tunay na mananayaw at tunay na nangangarap ay patuloy ang ensayo kahit walang nakakakita. Dahil alam nilang ang bawat oras ng practice ay hakbang palapit sa kanilang improvement at tagumpay. Sa bawat maagang paggising, sa bawat pag-uulit ng routine at sa bawat pagod na pilit nilalabanan, nahuhubog ang tibay ng katawan at isip. Ang disiplina ang nagtutulak sa isang tao na magpatuloy kahit tinatamad, kahit nahihirapan at kahit gusto ng sumuko. Dahil naiintindihan niyang ang tagumpay ay hindi bigla ang nakakamit. Ito ay bunga ng araw-araw na pagsisikap at consistency. Kahit walang nanonood, tuloy ang ensayo. Dahil ang pinakamahalagang laban ay hindi para mapahanga ang ibang tao, kundi para mapatunayan mo sa sarili mong kaya mong maging mas mahusay kaysa kahapon. At sa bawat araw na pinipili mong magsanay at magpatuloy, unti-unti kang nagiging mas malapit sa pangarap mong tagumpay. Powerline, ang champion ay hindi sumusuko kahit mahirap, kahit walang palakpak. Ang tunay na panalo ay ang patuloy na pagbangon.

0: Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz. Kasama niyo pa rin po ang inyong dance partner Doc Albert Di Marukut. Sa pagpapatuloy ng ating programa, dito na tayo sa ating segment number 5, Tips for Beginners. Narito ang mga tips para sa beginners. Master the basics. Huwag magmadali sa advanced steps. Sa anumang larangan, lalo na sa sayaw at sports, ang matibay na pundasyon ng susi sa tunay na galing. Maraming gustong agad matuto ng mahihirap na routine, mabilis na galaw, at advanced na techniques, ngunit kadalasan nakakalimutan nila na ang pinakamagagaling ay nagsimula muna sa pagmaster ng basics. Sapagkat bago ka makalipad ng mataas, kailangan mo munang matutong tumayo ng matatag. Ang basic steps ang pundasyon ng lahat. Dito nahuhubog ang tamang timing, balance, posture, coordination, at disiplina. Kapag matibay ang pundasyon, mas magiging madali ang pag-aaral ng mas komplikadong galaw sa hinaharap. Ngunit kapag minadali ang advanced steps nang hindi pa pulido ang basics, mas nagiging mahirap itama ang maling nakasanayan. Hindi kahinaan ang maglaan ng oras sa paulit-ulit na practice ng basic movements. Sa katunayan, ito ang ginagawa ng mga tunay na kampiyon. Kahit gaano sila kagaling, patuloy pa rin silang bumabalik sa basics upang mas lalo nilang mapino ang kanilang skills. Dahil alam nila na ang consistency at mastery sa simpleng galaw ang nagdadala sa kanila sa mas mataas na antas ng performance. Huwag magmadali sa advanced steps. Ang tunay na pag-unlad ay hindi minamadali. Mas mahalagang maging maayos, kontrolado, at pulido ang pundasyon kaysa mabilis ngunit kulang sa kalidad. Tandaan, ang bawat dakilang performer ay minsang naging baguhan na matiyagang inaral at minahal ang basics. At sa tamang tiyaga at disiplina, ang simpleng hakbang ngayon ang magiging daan mo sa mas malaking tagumpay bukas.
1: Sayaw Queen!

Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz sa pagpapatuloy ng ating programa. Listen to the music, timing is everything. Sa sayaw, hindi sapat na kabisado lamang ang mga hakbang at routine. Ang tunay na kagandahan ng performance ay nanggagaling sa kakayahang makinig at makiramdam sa musika, sapagkat ang musika ang nagsisilbing gabay ng bawat galaw, emosyon at ekspresyon ng isang mananayaw. Kapag marunong kang makinig sa musika, mas nagiging buhay, natural at makahulugan ang bawat kilos mo sa entablado. Ang timing ay napakahalaga. Ito ang nag-uugnay sa sayaw at musika upang maging iisa ang daloy ng performance. Kahit gaano kaganda ang steps, kung wala sa tamang beat at timing, mawawala ang harmony at impact ng sayaw. Ngunit kapag tama ang timing, bawat galaw ay nagiging malinis, sabay at mas kaaya-ayang panoorin. Ang pakikinig sa musika ay hindi lamang tungkol sa bilang o beat. Kailangan ding maramdaman ang emosyon at enerhiya nito. May mga musika na malambing, masaya, mabigat o agresibo. At bilang mananayaw, mahalagang maipakita ito sa iyong expression at galaw. Kapag natutunan mong sumabay hindi lang sa tunog kundi pati sa damdamin ng kanta, mas nagiging makapangyarihan at nakakabighani ang iyong performance. Timing is everything. Dahil sa tamang timing, nagiging maayos ang bawat galaw, nagiging konektado ang partners, at nagiging mas epektibo ang pagpapahayag ng emosyon sa sayaw. Kaya bago magmadali sa mahihirap na hakbang, matutong makinig sa musika. Sapagkat ang isang mahusay na mananayaw ay hindi lamang gumagalaw kasabay ng tugtog, kundi sumasayaw na parang bahagi mismo ng musika.

Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz sa pagpapatuloy ng ating programa. Enjoy the process, huwag masyadong pressured. Hindi kailangang maging perpekto agad. Walang taong gumaling sa isang iglap lamang. Ang mahalaga ay patuloy kang natututo, sumusubok at hindi sumusuko. Kapag masyado mong iniisip ang pagkakamali o takot na matalo, nawawala ang saya at confidence sa sarili. Ngunit kapag nag-enjoy ka sa proseso, mas nagiging natural ang galaw, mas lumalabas ang creativity at mas nagiging maganda ang performance. Tandaan na ang bawat magaling na atleta, mananayaw o kampiyon ay dumaan din sa pagiging baguhan. Dumaan sila sa mabagal na progress, paulit-ulit na practice at maraming pagsubok bago nila naabot ang kanilang tagumpay. Kaya huwag madaliin ang sarili. Appreciate every lesson, every improvement, and every moment of growth. Enjoy the process. Dahil hindi lamang ang destination ang mahalaga, kundi pati ang masasayang alaala, aral, at karanasang nabubuo habang tinatahak mo ang iyong pangarap.

Sa bawat araw na inuulit mo ang mga basic steps, routines at techniques, mas nahahasa ang iyong katawan, timing, control at kumpiyansa sa sarili. Hindi man agad makita ang progreso, unti-unti namang lumalakas ang pundasyon ng iyong kakayahan. Ang maliliit na improvement araw-araw ay kalaunay nagiging malaking pagbabago sa iyong performance. Consistency beats talent dahil may mga taong likas na mahusay ngunit madaling sumuko o tamarin, samantalang may mga ordinaryong nagsimula sa simpleng kakayahan ngunit naging mahusay dahil sa walang sawang ensayo at disiplina. Ang consistency ang nagtuturo ng tamang habits, patience, at mental toughness na kailangan upang magtagal at magtagumpay sa anumang larangan. May mga araw na nakakapagod, nakakawalang gana o tila walang progress. Ngunit dito nasusubok ang tunay na dedikasyon. Ang isang tunay na atleta o mananayaw ay hindi lamang nagsasanay kapag inspirado, patuloy siyang nagsisikap kahit mahirap, kahit paulit-ulit, at kahit walang nakakakita. Dahil alam niyang bawat practice ay isang hakbang palapit sa kanyang pangarap. Practice regularly. Hindi kailangang perpekto agad. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy ang pag-aaral at pagsisikap. Tandaan, ang tagumpay ay hindi bunga ng isang malaking effort lamang, kundi resulta ng maliliit ngunit consistent na hakbang araw-araw.

Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz sa pagpapatuloy ng ating programa. Learn from others, makinig sa coaches at mas experienced dancers. Walang taong nagtatagumpay ng mag-isa. Sa bawat mahusay na atleta o mananayaw, may mga taong gumabay, nagturo at nagbahagi ng kanilang kaalaman at karanasan upang sila ay mas gumaling. Kaya mahalagang matutong makinig at matuto mula sa ibang tao, lalo na sa mga coaches at mas experienced dancers na mas matagal nang dumaan sa proseso ng ensayo, kompetisyon at pag-unlad. Ang coaches ay hindi lamang nagtuturo ng steps at techniques. Sila rin ang nagbibigay ng tamang disiplina, mindset at direksyon upang mas maabot mo ang iyong potensyal. Minsan mahirap tanggapin ang corrections at critiques, ngunit tandaan na ang bawat payo ay para matulungan kang maging mas mahusay. Ang taong handang matuto at tumanggap ng gabay ay mas mabilis umunlad kaysa sa taong sarado ang isip at ayaw magpaturo. Makinig din sa mas experienced dancers. Marami silang aral na maibabahagi mula sa kanilang mga naging pagkakamali, challenges at tagumpay. Sa kanilang mga karanasan, matututunan mo hindi lamang ang tamang techniques, kundi pati ang tamang attitude, confidence at professionalism sa pagsayaw. Ang sisimpleng obserbasyon at pakikinig sa kanila ay maaaring magbigay ng inspirasyon at bagong kaalaman na makakatulong sa iyong improvement. Ang pagiging mahusay ay hindi nasusukat sa dami ng alam mo, kundi sa kahandaan mong patuloy na matuto. Kahit gaano ka nakagaling, palaging may bagong bagay na maaaring matutunan mula sa ibang tao. Ang tunay na kampiyon ay mapagpakumbaba at bukas sa gabay.

ay at payo ng iba. Learn from others. Makinig sa coaches at mas experienced dancers dahil ang kanilang kaalaman at karanasan ay maaaring maging gabay mo upang mas mapabilis ang iyong pag-unlad at mas maabot ang iyong mga pangarap. Lahat ng magagaling nagsimula sa simpleng hakbang.

0: At diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Dance Sport Pilipinas dito po sa Sports Radio 918 kHz. Ako ang inyong lingkod, Doc Albert Di Marukot, na nagpapaalala sa bawat ensayo may progreso, sa bawat galaw may kwento, at sa bawat pangarap may tagumpay. Hanggang sa muli, keep dancing Pilipinas!
1: Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
2: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
2: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
11: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
13: Tagtalino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
14: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
15: Alam mo ba na ang leftover pasta ay maaaring magkaroon ng dagdag na benepisyo sa kalusugan? Kapag ang pasta ay niluto at pinalamig, nabubuo ang tinatawag na resistant starch. Ang resistant starch ay hindi ganap na natutunaw ng katawan, kaya mas mabagal nitong pinapataas ang blood sugar kumpara sa bagong luto na pasta. Dahil dito, mas nakakatulong ito sa pagkontrol ng asukal sa dugo at maaring mas mabuti para sa digestion. Kapag iniinit muli ang pasta, nananatili pa rin ang ilang benepisyo nito, kaya sa tamang pag-iimbak at pag-reheat, ang leftover pasta ay hindi lang tipid, maaari pa itong maging healthy option.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Hi, this is James Young, husband, coming to you from south of Florida. And I want to say a happy 40th anniversary to Sports Radio. Maraming salamat for all the support you've given Philippine football over the years. And thank you for having us part of your work. And it was always fantastic and amazing experience. And I look forward to seeing the future for Sports Radio. Hope you guys are all doing well. And congratulations on the big 4-0. Happy anniversary, Sports Radio.
1: Chiefy po ito, former player ng Philippine Ascals. Malugod kong binabati ang inyong stasyon sa ika-apat na po anibersaryo ng inyong natatanging serbisyo sa larangan ng sports broadcasting. Sa loob ng apat na dekada, kayo ay naging inspirasyon at patuloy na nabibigay ng dekalidad na informasyon at aliw sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat sa inyong dedikasyon at malasakit sa komunidad. Mabuhay at higit pang tagumpay sa mga darating na taon. Maraming salamat. Congratulations po at sana magkita-kita tayo sa susunod na taon. Thank you. God bless.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap?
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Box. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sports Radio 918 AM.
5: Okay, good day. We have here Dustin Neslay of 26 Triteam Baguio. Dustin, overall, how was your race? Kamusta naging panalo ko?
6: Okay, naman pa yung race. Actually, private association competition in Bacolod. Tapos that year before the race yesterday, and ang init po, tapos yung preparation kasi swimming po yung competition dun sa Bacolod, and nahirap po mag-run sa Bacolod, and the preparation was okay naman po. Tapos yung training, tapos yung kit.
5: Ano yung naging event mo sa Bacolod sa swimming?
6: Swimming.
7: First place.
6: 1-5-3, 4 AM, 2 AM, and
7: third place,
5: Richard. Paano yung naging adjustment mo from last night kakabalik? Kailan kayo nakabalik?
6: The other day lang.
5: Okay. Paano yung naging adjustment mo from the other day going here na at nagkaroon ka ng karirang ngayon sa Aquathlon, swim at saka race run naman to?
6: Okay lang naman po. Na-manage pa rin yung time then papaano. Nakatulog naman po ng maayos before the race and naka-hydrate.
7: First place.
5: Sabi mo, mas maliit ka sa age grouper. Before, gano'n ka special itong naging ito na may nanalo ngayon dito sa men's elite?
6: This is very special kasi naka-experience ko din and naka-learn din ako ng experience from mas higher league or in elite men's.
5: Kanino mo lang din nidedicate itong naging panalo mo, Dustin?
6: First, Maria God, was to my family and supported me, and especially my sponsors, my titas, titos, yung mga tumulong din po sa akin dito na
7: Stacy Escala,
6: tumulong sa akin for my allowance, for my accommodations and food, and sa pagsama and support sa kanila po, naka-dedicated lang.
5: Thank you, Dustin. Okay, good day. We have here Sancho Del Rosario. Sancho, how are you? Kamusta yung naging karera mo ngayon? Siya po yung nanalo ngayon sa Junior Elite ng National Age Group Aquathlon 2026 na ginanap dito sa Amaranto Sports Complex. Sancho, how was it? How's your race?
8: Oh, it was awesome. It was a very close fight for Riz, me, David, my teammates, Daryl, Giro. We all had a very tactical swim. It was a matter of tactics because there was a part where my teammate broke away and I wasn't inside. I had to box myself inside because that's the reason why.
5: How would you describe the swimming competition when you said your teammate broke away? How did you catch up with him?
8: So what I did was I had to sprint for a bit, increase my stroke rate, and then after that I was able to recover by tracking behind him until the swim finished.
5: Okay, great. But after your swimming, how was your sprint? How was the sprint naman? Yun lang yung takbo niya.
8: So coming out the run, I was a bit gassed out because the swim was kind of hard. But I was able to recover on the first loop going back because I was behind, I was drafting this guy. But on the second loop, after we U-turned, I increased the pace so that I would, so to make sure no one would catch me after.
5: Okay. But overall, how would you describe this race sa taon ito?
8: I would describe it as short and sweet, but very, very tactical. Matter of tactics.
5: You told me earlier, it is your second year as a national team. How were you, paano ka nakasali sa national team? Paano ka na-discover dito?
8: Well, so it started out as me being a devil athlete. So it started out with me doing iron kids and all that. And then one of the coaches discovered me. And she endorsed me to the federation, put me in the developmental pool. So I was in the developmental pool from age 14 to 15. And then when I moved up as a junior, I got a national team in the tryouts.
5: Can you name sinong coach yun nagana sa'yo? Naka-discover sa'yo?
8: So it was Coach Lou who discovered me po. Shout out to Coach Lou. Yeah. And Arrow, the Ramos brothers, you guys. So it was Coach Lou who discovered me. And then I was under Coach Dory at that time, under Get Coach. And then as I moved up as a junior, I changed team to Next Step. So now I'm under Coach Annie.
5: Okay, Coach Annie De Leon Brown?
8: Yes.
5: Okay. So, Sancho, you've been there for 2 years as a national team. What's your goal as member of a national team?
8: As member of the national team, I plan on representing them for SEA Games and representing the country for the Olympics someday.
5: That's a great dream for an athlete, and I'm very sure that you'll be able to reach it very soon.
8: Thank you so much, Paul.
5: Yeah. So, aside from that, like, ano pang mga future plans mo after this age group athlon?
8: So after this race, I'll be going back training immediately because I'm training for a race in Malaysia. My last race of this year, perhaps.
5: Anong race?
8: So I will be joining the Asian Junior Champs in Kampar, Malaysia.
5: Asian Junior Champs?
8: Yes.
5: Okay.
8: So that will be my last race, or last international race of this year.
5: Okay. So, for those who doesn't know you, anong ilang taon ka nagsimula dito sa aquathlon?
8: Okay. So for those who don't know me, I started when I was 8 years old. My first not serious sport was cycling. I would cycle with my dad up and down New Valley, if you guys know where that is. And then my first aquathlon was in Vermosa.
5: Yeah.
8: And I was a swimmer. So after cycling, I was a swimmer, then I did aquathlon. And I ended up winning the first aquathlon I joined. And that's where it started. That was it.
5: Do you also play triathlon?
8: Yes, so after my first aquathlon, I did Iron Kids.
5: Yeah.
8: And I would always get second, but you call it. My first few Iron Kids races weren't that good because I was not a runner before. That was my main weakness before. But now, I'm confident to say right now that my run is pretty strong.
5: That's helpful. Yeah. So how did you overcome that, you said getting out of the weakness? How did you train for the running?
8: So running, well, I'm very strict with my zones. And I feel like mileage was a big part of running. And one good tip my dad told me is that run as if you're playing. You're playing with your friends. Just run naturally. You're like a robot, you're not gonna run fast. So, yeah. Run naturally, guys.
5: Thank you so much, Sancho, and congratulations with your win today.
8: Thank you so much.
5: Thank you. Good day, we have here Erica Burgos, part of our national team. Siyempre, nanalo siya ng tulad sinabi kanina ni Sir, nanalo siya ng gold medal sa SEA Games, and now she won the National Age Group Aquathlon dito sa Amoranto Sports Complex this year. Erica, how was the race overall?
4: It was okay naman po. With Ichang the whole way, it was a good fight naman. And coming from my sickness last week, right before Subit, that's why I had to withdraw from that race. So I'm still in the work to come back to my old fitness. So I think it showed naman na yung fitness ko more or less bumalik naman even after na magkasakit ako. So I'm really happy with how the race went. So, and I'm happy kasi first time ko mag-race dito sa Amoranto ng National Age Group Aquathlon. So, thrilling naman yung new course since sanay na ako sa mag-training and mag-race sa Vermosa.
5: Erica, sabi mo kanina hindi ka nakapagsubit. Was that another motivation para dito sa naging game, laro mo na to? Sa naging karera mo na to?
4: Oo naman, kasi syempre, I wanted to represent the Philippines in Subit. So, I really prepared for that race. I'm just really sad that I didn't get to show what I trained for. So, this race, it was a place for me to show na I can do it pa naman. And especially for, it is an event by my federation, Triathlon Philippines.
9: Kamusta naman yung naging recovery mo and yung naging training mo so far, right now?
4: Okay naman, I mean, it took me a few days na makarecover. Like, parang inabot ako mga 5 days hindi makatraining and hindi din ako makakain ng maayos. So, it took me almost a week before I got back to regular programming. And so, it's been a week actually na maayos yung training ko. So, I think so far okay naman. It wasn't that hard to come back to yung mga running and swim. To running and biking siguro, swimming medyo nahihirapan pa. But all in all, I think it's okay.
9: Erica, ano yung mga future competitions mo after this? Like, ano pa, saan ka pa namin makita?
4: So, papadala po ako sa Asia Triathlon Cup in Osaka. It's in 2 weeks. And hopefully, enough yung time na maka-prepare ako for it, especially coming from this race. So, yun lang. I just really hope I'm prepared for it.
9: Thank you, Erica.
4: Thank you.
9: So, we have here Jake Lacaba, ang ating national triathlete. Ngayon, nag-compete sa National Age Group Aquathlon. Jake, kamusta overall yung naging karera mo?
10: Nakakasot po kasi all out. Yung po. And okay naman. Nakakuha ko yung first place.
9: Kamusta mo i-describe yung naging, yung naging race route dito sa Amoranto and around dito?
10: Okay naman. Masanda yung daanan. Medyo challenging kasi uphill, downhill. Kaya,
9: challenge
10: din po.
9: Pero
10: okay naman.
9: Okay, it's really
10: important.
9: Okay naman. Jake, ngayon, alam ko, ang dami mo na naging accomplishments. Gano'ng special sa ito naging panalo mo ngayon sa National Age Group na ako?
10: Maraming ano po ito. Mga special po kasi nakuha ko na yung first place. Maraming improve din po yung time ko. Prepare na rin po para sa dating na Japan po namin nalaro. Japan po, yung namin.
9: Last year ba, ano bang naging placing mo sa ano?
10: Last Subit po, ano po ako? Second place? Last Subit.
9: Okay. Anong Subit? Eh, second place ka? Oh. And now, naging first place ka. Kanina mo lang dinedicate itong naging panalo mo yan? Kanina mo lang dinedicate itong naging panalo mo?
10: Sa pamilya ko po. Sa mga sumusuportahan po.
9: Congratulations, Jake.
10: Thank you.
9: Alright. Good day. So we have here Jerome Nelmida, one of our para triathletes, national para triathletes, na lumaban niya sa National Age Group Aquathlon. Jerome, kamusta yung naging karera mo ngayon?
11: Ano po sa lahat? Magandang umaga. Sunday. Sobrang nag-enjoy po ako sa race ngayon. Bagamat mainit, pero sobrang in-enjoy ko lang po talaga yung race.
9: Paano mo mali-describe yung naging ano ngayon dito? Kasi we all know you as a triathlete. Paano yung naging karera mo dito sa swimming and then run?
11: Kasi since po talaga before, swim talaga yung pinakauna ko. So, minor adjustments lang naman po siya. Ngayon, yes, pagod, pero syempre, grateful and full feeling for me. It's because natapos ko siya ng safe and super happy ako sa naging performance ko. Sobrang.
9: Yung humble mo si Joshua, di siya nakapaglaro naman. Was it one of your inspiration para dito sa naging karera mo?
11: Sa totoo lang, sobrang grateful ako. And talagang naglaan pa talaga si Josh ng talagang sabi niya, hindi, susama ako, oo, injured siya, pero sabi niya, hindi, susama ako, important kita. Kanina, before I go for race, nag-pep talk lang kami konti, sabi sa akin, magaling ko. And alam niyo po sa totoo lang, every time I heard Josh voice kanina sa race course, ginaganahan ako. Sobrang sarap sa feeling na yung kakambal mo, iti-cheer ka, sobrang sarap sa ramdam. Grabe, alam mo yung, ramdam mo yung pagod, pero mas ginaganahan ka. Pag nililinig mo yung kakambal mo, na bigla mag-cheer sa'yo, go Jay, gaganon siya. Sobrang nakagana.
9: Jerome, yes, sana lang namin ikaw makakabangin pa. Ano mga feature race mo this year?
11: I think right, ASEAN Para Games, pero I'm not sure kung kailan ko yung date. Ano na lang po, hindi ko pa po alam kung kailan ko yung date. ASEAN Para Games, maybe we have...
9: Jerome, kanina mo lang dinidedicate itong naging panalo mo ngayon sa edition na to ng National Age Group Abbott.
11: For everyone who supported me, my friends, for my family, for the Almighty God, sa guides, coaches, syempre sa ambal ko, most especially, kasi talagang grabe. Alam mo yung talagang na-appreciate ko talaga si Josh. He's there to cheer every time I hear him cheer for me. Iba yung boost ng moral. Nakadagdag.
9: Thank you so much.
1: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
3: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagkalat sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
16: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
20: Mahal ang gamot.
19: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
21: Mr. President, pwede pa yakap.
19: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
22: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
23: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
19: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
23: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM, na pwesto nito hanggang ngayon.
2: ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang timtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padjak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktual na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan nito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media na papanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam.
6: NBA Jam.
2: Don't just watch the game. Own it with us.
6: NBA Jam.
2: NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.

0: motor.
1: Support fogging and spraying.
0: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam. NBA Jam. Don't just watch the game. Own it with us. NBA Jam. NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.
3: Oras natin, meron na lamang 12 minutes before 5 o'clock. This is the NBA Jam program with me, JPM. And bago nga po yung break, pinag-uusapan natin kung sino ba yung mga posibleng ma-draft this coming 2026 NBA draft na gaganapin po this coming June, shortly after the NBA Finals or the conclusion of the NBA Finals. So, yan, Cameron Boozer will be... will possibly be the number 2 overall pick provided that AJ DiBancia will be the first overall pick na kukunin po ng Washington Wizards. So si Cameron Boozer ay naglalaro nga ho kasalukuyan for the Duke Blue Devils and anak po yan ni Carlos Boozer. Yeah, si Carlos Boozer ay one of the most successful seasons or his most successful stint was when he was with the Utah Jazz. Yeah, he played alongside Deron Williams. There was even a time that they were one of the most feared teams in the Western Conference, but that didn't result into a playoff success. They didn't even make the NBA Finals during that era, you know. So ayan, so posible hong ang anak niya na si Cameron Boozer ang maging number 2 overall pick this coming NBA draft. Playing for the Duke Blue Devils and if ang Utah Jazz ay posibleng kunin itong anak ni Cameron or at itong anak ni Carlos Boozer, no, mga pare ko. So who else? Aside from the two players that I mentioned, pwede rin hong maging si Darin Peterson ng Kansas University ang isa sa mga posibleng top 3 picks din. And si Caleb Wilson ng North Carolina. Ito pong si Darin Peterson, he's a point guard, a highly physical and skilled lead guard who excels at creating his own shot, playing through contact and defending multiple positions. Pwera dun sa defending multiple positions. At saka dun sa, aside from the definition of playing multiple positions, parang si SGA ang laro nitong si Darin Peterson. Especially nung sinabing playing through contact. I hope he can be as lucky as SGA as well in getting fouls. Pero parang ganun ang similarity ng laro ni Darin Peterson. Maikukumpara, something similar of course to the playing style of Shai Gilgeous-Alexander. Habang ito namang si Caleb Wilson ng University of North Carolina, he's a dynamic modern forward who stands 6'10" with great length, defensive versatility, and rapid offensive development. So ayan po, yung mga posibleng bagong players na makita natin sa NBA right after the conclusion of the 2026 NBA draft. So another or among the other notable guard prospects ay dyan din po si Darius Akof Jr. ng Arkansas. He's a point guard. Si Kingston Flemings ng Houston. And si Mikel Brown Jr. Ayan. So sila po yung mga aabangan nating pangalan during the 2026 NBA draft. But gaya na rin ng mga nagdaang NBA draft ano, na pinangalanan na. Last year kasi pinangalanan na yung Cooper Flagg draft. Well, I can say that 2026 is of course an AJ DiBancia draft. Ano. So it's just a matter of formality between the Washington Wizards franchise and AJ DiBancia, na si AJ DiBancia nga po ang first overall pick this 2026 NBA draft. Nga pala sa mga fans po ng New York Knicks, si OG Anunoby, yung kanilang defensive specialist, siya ho ay nag-practice na, no? And he said, according to the New York Knicks post, yung hamstring injury niya po is not as bad as yung injury niya nung 2024 na kung saan hindi po siya nakapaglaro. Or nakapaglaro siya pero hirap na hirap. Ano? But right now, his hamstring injury is nothing comparable to the injury that he had back in 2024. He already practiced earlier with the New York Knicks and said the right hamstring injury he sustained in this playoffs was not as bad as one he suffered 2 years ago. Si Anunoby po, matatandaan natin, was hurt late in the New York Knicks' victory over the Philadelphia 76ers in Game 2 of the Eastern Conference semifinals and missed the final two games of that series. Pero hindi naman na po kinailangan si OG Anunoby for Games 3 and 4 ng Eastern Conference Finals dahil hindi na kailangan. Dahil ito po si Brunson at si Karl Anthony Towns. Si Jalen Brunson at si Karl Anthony Towns ay talaga namang nag-step up for that for those games at tuluyan nga po nilang winalis noon or winalis ang Philadelphia 76ers. Now, OG Anunoby is back practicing for the New York Knicks and of course preparing for their Eastern Conference Finals battle whoever wins between the Cleveland Cavaliers and the Detroit Pistons series. So he returned to practice this week and has been a full participant in the past 2 days and he said that he feels good. So ayan, it's ano na yan eh. For the New York Knicks, this is it's a win-win situation na rin for the Knicks. Isa sa mga factor or isa sa mga posibleng maging factor sa New York Knicks for their success is si OG Anunoby. I remember this guy. He was also a factor, a defensive end, ano, when during the 2019 campaign of the Toronto Raptors. Ayan, so he played alongside Kawhi Leonard, Kyle Lowry. Hindi siya masyadong maaasahan sa offense, eh, pero sa defense talagang maganda ang kinokontribute nitong si Anunoby. When he played for the Knicks or when he was traded to the Knicks, dinevelop ni Tom Thibodeau itong si OG Anunoby na mag-step up ng konti doon sa kanyang offensive play. And it was a success for the part of Tom Thibodeau and OG Anunoby dahil hindi lang po sa depensa na inasahan itong si Anunoby nung pagdating niya sa New York Knicks, kundi pati sa offensive end na rin. There were even games that he led the New York Knicks in scoring. At talaga hong masasabi nating nag-develop ng husto itong si OG Anunoby when he was traded to the New York Knicks back noong 2023. Katrade nito si RJ Barrett, who's of course still playing for the Toronto Raptors. So ayan, it's a win-win situation for the Knicks franchise and among the players who will syempre be a big factor to their success is itong si OG Anunoby nga. Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, and Mikal Bridges. Asahan na natin ho yan sa opensa. But syempre, pagdating sa defense, iba ho ang kinokontribute nitong si OG Anunoby. Plus samahan pa ng depensa nito ni Mitchell Robinson. It will be they will be a very tough team to beat regardless of who will be the winner between the Cavaliers and the Detroit Pistons. So it's going to be really an interesting season for the New York Knicks. If they fail to make the NBA Finals this season, it's gonna be a fluke or sabihin na nating a lost season for the New York Knicks. Dami kasi nagsasabi, wala nang Indiana Pacers, wala nang magiging balakid sa Knicks. Kasi for the past two seasons, in-eliminate sila ng Indiana Pacers. Noong 2024, Eastern Conference Semifinals, and then last season when they were eliminated in the Eastern Conference Finals. Now, finally, the Indiana Pacers are gone. And sino pa ang hahadlang for the Knicks to make it to the NBA Finals for the first time after 26 seasons. So nevertheless, it's good news for all of the New York Knicks fans, mga solid fans who talaga yan, yung franchise na yan. Ano. So OG Anunoby will definitely be a contributing factor for the success of this franchise who last won a championship noong pang 1973. So medyo mahaba-haba na rin ho ang drought ng New York Knicks franchise sa isang championship. Mga panahon pa nina ano yun, nina Willis Reed, nina Walt Frazier. So hopefully this season they'll gonna get things done, you know. But then again, it's the Oklahoma City Thunder who they will face. Para sa akin, yan na ho yung prediction ko, no? And it's not gonna be an easy task for the New York Knicks to dethrone the Oklahoma City Thunder. But anyway, ayan nga po. So tomorrow, it's gonna be Game 7 between the Detroit Pistons and the Cleveland Cavaliers. Ayan, so napaka-exciting po yan. Gaganapin po yan sa Detroit, sa home court ng Pistons. The Pistons, of course, will if ever they win this series, it's going to be the first time since 2008 that they will advance in the Eastern Conference Finals. While for the Cleveland Cavaliers, this will be their first time since 2018 na sila po ay mag-a-advance sa Eastern Conference Finals. For the record, ang Cleveland Cavaliers, the last time that they also made the finals was 2018. It was during the time of LeBron James pa. And for the Pistons, the last time that they made it to the finals was 2005. My goodness, 21 years ago when they faced the San Antonio Spurs at sila po ay natalo dun sa finals series na yon. Well, anyway, that's about it for me. This has been JPM for the program NBA Jam. Don't forget, of course, to join me again next week for another edition of this program. And hopefully, malalaman na po natin, or at least may linaw na kung sino yung maghaharap sa NBA Finals by next week. Because, of course, the series between the Oklahoma City Thunder and the San Antonio Spurs for the Western Conference Finals will begin this week. And tomorrow, we will finally determine who will face the New York Knicks in the Eastern Conference Finals. So, thank you so much sa ating pong mga nakasama, mga Marikoy, mga Parikoy, and to Sir Edmund Obra and to Engineer Daniel Cruz. This has been JPM saying goodbye, thank you, and God bless us all.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Point, very special po itong ating episode dahil isa pong Filipina bowling champion at isang mother ang ating makakasama, no? And recently lamang po ay pinagreenahan niya itong Philippine National Open. Nakuha niya yung corona for that women's division. So hihimay natin paano kaya ito nagawa ng ating special guest na si Miss Krisha Tabora Makatula. At this point, welcome na po natin, Krisha. Hello, welcome to the program.
13: Hello, good afternoon. Good afternoon, Miss Ayang.
12: Yes, ma'am, of course, una sa lahat, congratulations. Talagang recent lang itong naging victory mo mula sa Philippine National Open. Gaano, ma'am, kasaya itong pagkakapanalo mula sa women's division?
13: Aba, syempre masayang-masaya kasi ang tagal kong huminto, 'di ba? From panganganak.
12: Yes, gaano mom kalaking bagay yon? I mean, ito ba yung something na inexpect mo na mangyayari dahil talagang ano, no? Grabe din yung pinagdaanan mo mula sa qualification bago ka nakatungtong dun sa finals. Kwento mo sa amin, ma'am.
13: Actually, yes, medyo malaking bagay siya kasi dahil sa tournament na to, nabigyan ako ng confidence ulit na mag-bowling, parang ito talaga ang passion ko. Parang ganun. So, medyo maraming factors tong National Open na to eh. Kasi part din siya ng qualifying namin for other tournaments.
12: Yes, no? So, parte ng qualifying, no? Ma'am, sino-sino ba yung mga nakalaban nyo during that National Open? And ano kaya yung mga ano naging strategy, ano yung naging motivation mo para iuwi yung crown?
13: Actually, kami-kami rin to, mga national players ng bowling. Pero karamihan dito, youth na eh. So, ang nasa top three is former national team member na si Dayan Coronacion. And si currently na nasa national team is si Daniel Escolano. Then the others is, syempre, puro youth na sila.
12: Masasabi mo ba, ma'am, na parang kailangan din sa'yo, parang may extrang push din yon, lalo na pag alam nyo meron na tayong nasa, meron ng youth players, may veterans, parang mix, no? Parang meron ba sa sarili mo na parang, ah, kailangan hindi ako magpatalo sa mga mas bata sa akin? May ganun ba, ma'am?
13: Sumasagi siya sa utak ko, pero para sa akin kasi, hindi siya dapat ganun. Iniisip ko, pantay-pantay lahat. Yan ang kagandahan ng bowling eh. Kasi may kasabihan nga, bilog ang bola. So, mapabata, matanda, ano edad, anong gender. Pwede yan eh. Mm-mm.
12: Yes. Ma'am, doon sa finals, kwento mo sa amin, paano mo ba nagawa yun? Paano mo napanalunan yung laban na yun? Lalo na itong si Coronacion, si Dayan Coronacion, di ba siya yung top seed during the qualification?
13: Yes, yes. Actually, magka-lane kami niyan ni Dayan. And syempre, friends kami. So, gusto namin, syempre, pare-pareho tayo gusto manalo. Pero kami, nag-enjoy lang kami. Nagtutulungan kami paano kami makakarating.
12: So talagang ano, impressive, ma'am, yung naging score mo dun sa finals, di ba? 246 against Coronacion's 186. So talagang dun talaga eh, dominated talaga, no? Yung naging result, no? Netong naging laban na to, no? But of course, Miss Krisha, siyempre, no? Tatlo na yung babies mo, no? Ano ba, may dagdag ba na inspiration sa'yo? Na parang whenever you compete, talagang parang may extra pressure na kailangan manalo ko. Kasi meron akong ano eh, meron kang mga bagong mga inspiration ngayon, di ba?
13: Actually, ngayon, less pressure na siya. Hindi katulad dati na talagang win for the country, ganyan. Ang daming mga iniisip kung para kanino, para ganyan. Ngayon, dahil may mga anak na ako, I think nagbago yung mindset ko. Gusto ko more on maging inspirasyon ako sa kanila habang lumalaki sila.
12: We just celebrated itong Mother's Day, no? Gano sa'yo ka-espesyal na whenever we celebrate yung special na araw na yon, eh, talagang ramdam na ramdam mong pagiging mommy na ngayon.
13: Masarap, masarap sa feeling na mommy na, na, kumbaga, nagbo-bowling ako, hindi ko ma-imagine na magiging mommy ako, kasi dati, ang sarap pala sa feeling talaga maging mommy. Yan.
12: So talagang ano, mas inspired kung sasabihin natin, inspired ngayon ang every competition, every training. Pero syempre mahirap yun kasi isa ka talagang competitive athlete eh, and talagang parte ka ng ating national team. Paano mo man binabalance yung time for them, time for your family, time for training, time for yourself bilang athlete, di ba? Bilang isang babae, ma'am, paano yun?
13: Actually, kailangan ng matinding support system dyan. Sobrang grateful ko sa mga taong nakapaligid sa akin. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ako makakabalik. Unang-una dyan yung magulang ko. Sila pa rin isa sa dahilan kung ba't ako nakabalik ng bowling. Yung suporta nila. Yung suporta ng asawa ko na pareho naming na-enjoy ang bowling. So naiintindihan niya ba't ako bumalik ng bowling. Lalong-lalo na sa mga isa dyan yung mga kapatid ko din. Kasi syempre nasa isang business kami, naiin ko. At ang pinaka pinagpapasalamat ko yung mga angels ko na napagkakatiwalaan ko na iwan sa kanila yung mga anak ko. Kasi kung wala sila, syempre, hindi ako makakapag-bowling.
12: Yan. Yeah, so talagang ano, grabe yung strong support system. And I believe talagang yes, nakakatulong din kasi parehas kayong bowler nung husband mo, di ba? Si JP. No? And syempre, yung pagbabalik bowling, may time ba sa buhay mo na nung naging mommy ka, parang natakot ka kung kakayanin mong makabalik? May ganong naging fear po ba, Miss Krisha?
13: Actually, to be honest, nung nabuntis ako for the second time, dahil twins tong second and third baby ko, twins sila, ready na akong mag-retire. Akala ko, hihinto na talaga ako ng bowling. Ayan.
12: And then, paano mo, ma'am, ano yung naging push sa'yo na parang paano ka nakabalik? I mean, meron bang, ano, may someone ba na nagbigay din sa'yo ng, yun talaga nag-inspire sa'yo?
13: Babalik at babalik, daddy ko pa rin ang magpupush sa'kin na mag-bowling. Na parte na talaga yun ang buhay ko kasi nang yan, hinahanap ko pa rin siya.
12: Yes, hinahanap-hanap pa rin yung bowling, no? Kahit mahirap magbalanse ng panahon, no? Bilang mom of three. And then, syempre, no? Yung competitive bowling pa ito, no? Bilang miyembro ng ating national team. But of course, ma'am, ikaw sa mga anak mo ngayon, gusto mo rin ba silang maging isang bowler? Kagaya niyo po nung husband niyo, ma'am.
13: Syempre gusto ko yan. Gusto ko kahit paano nandun pa rin sa line ko. Pero sa ngayon yung panganay ko nagbo-bowling na siya eh. Na introduce siya kakasama sa training. So nakakahiligan rin niya ang bowling. Pero kung anong gusto nila, suportado ko yan.
12: Yes, ilan taon na ba, ma'am, yung first child niyo po? Nakita ko nga may video.
13: 4 years old.
12: Yun. 4 years old. Sino ang ano, sino ang mas ano, mas hands-on lalo na sa training niya? Si Mommy Krisha or si Daddy JP?
13: Nako, hands-on parang pareho kami. Pareho kaming nakasuporta sa kanya ganyan. Basta gusto niya.
12: Ayun. So aside from bowling, wala na siyang ibang parang gustong nilalaro itong baby niyo po?
13: Marami eh. Mukhang sporty yung panganay namin. Lahat tinatry niya. Pero dahil sa bowling siya sumasama, mas exposed siya sa bowling. Kasi nakakapag-soccer siya, basketball. Ayan, pero wala siyang choice.
12: Yes.
13: Kasama kami sa bowling.
12: As early as now, parang ikaw ba nakikita mo na na parang may another Tabora Makatula na mag-shine sa bowling sa mga susunod na henerasyon?
13: Oo, parang meron eh. Parang nakikita ko siya sa panganay ko. Walang nagtuturo eh. Siya mag-isang ano, way niya. Kumbaga, meron.
12: Yes, no. So doon tayo ma-excite no, no, ilang taon na kaya tayo noon kapag nag-shine na to. Ano ba ma'am yung ano, yung name nung first born mo?
13: Zeke.
12: And then yung twin girls,
13: si Zia and Paula.
12: Ah, okay. Ano ba yun, ma'am? Nasa lahi nyo? Yung kambal? Or sa kay husband?
13: Actually, sabi ng lolo't lola, meron sa side ng husband ko eh. Oo. So, okay. Sa kanya siguro.
12: So, doon nakuha. So, ano yun, ma'am? Syempre, mas extra challenging ba yun? Kasi hindi lang isa ngayon. Dalawa agad, di ba? Tapos meron pa tayong 4 years old. Ano, paano, yes, paano ang strategy, ma'am, no, sa pagbabalanse ng time nyo? Or ano ba sila? Breastfed ba, ma'am, yung babies? Or
13: yung panganay ko, breastfed sila hanggang mabuntis ako. So, mga 3 and a half yan. Yung ngayon, sa kambal, maaga ako nag-stop. Parang 5 months silang breastfed, then nag-mix feeding na. Nakakapagod ang dalawa.
12: Parang nararamdaman ko yung pagod ni Miss Krisha. No? Pero syempre, nung naging mom ka, syempre isang World Cup champion si Ma'am Krisha, SEA Games medalist. Pero nung naging mom ka, paano ma'am nabago yung perspective mo, overall perspective mo sa buhay?
13: Siguro yung mindset ko, nabago siya, parang less gigil sa mga bagay-bagay. And then parang mas nandun ako sa moment ngayon. Dati, more on gusto ko ganito, kailangan ganito. Ngayon, kung ano lang yung nasa harapan ko, iyan ang aatakihin natin, parang ganyan.
12: Parang ano, nakadagdag din ng mas naging yung maturity, if pwede nating sabihin, or something na it's beyond our control. Hindi mo na siya masyadong like pinapansin, 'di ba? Parang kung yes, ito yung situation, dito lang tayo mag-focus. Hindi ka na nag-iisip pa ng kung ano. Pero syempre, yes, ma'am, ngayon no, sa point na to ng career mo bilang isang national athlete, ano pa ma'am yung nais mong marating, no? And siguro tingin mo na magiging proud sa iyo in the future yung mga kids mo.
13: Oo. Hindi pa rin nawawala ang goal na maka-gold medal as a team. Yan. Yan ang gusto kong marating. Lahat tingin ko stepping stone lang eh, pero 'yun. Gusto ko gold medal and maging inspiration sa mga anak. Yan.
12: Possible kaya, Miss Krisha, another World Cup title?
13: Sana, no? Sana makakuha ulit tayo ng ganyang title. Pero ngayon kasi pwede na yan maging title na as a team. Yung World Cup kasi ngayon, ano na siya eh, meron na siyang team event. Kaya pwede.
12: Yes, pwede. Pwedeng-pwede yan, no? Para sa yes, ganon, muli sa pinakamataas na naman natin na maiangat, no, ang ating Philippine bowling. But of course, sa lahat ng mga achievements mo, Miss Krisha, saan ka pinaka-proud? World Cup, SEA Games, either sa lane, sa bowling lane, or, you know, in general din po?
13: In general, proud ako. Tingin ko achievement maging isang ina. More than bowling, pagiging mommy. Yes.
12: Yes, talagang lahat, no? Lahat maisa-sacrifice mo bilang isang mom. Tama, Miss Krisha?
13: Yes. Tama.
12: Yes, and of course, ma'am, dahil kakatapos lang na itong Philippine National Open, what will be next? Marami pa bang competition ang naka-schedule for 2026?
13: Meron kaming naka-line up. Pero sa end, last quarter pa siya this year. World Cup na gagawin sa Germany, I think October siya. And Asian Championships naman, November sa Qatar.
12: Dalawang big competition again for Ma'am Krisha, no? But of course, yes, kung i-describe mo yung naging comeback story mo, tingin mo, ano yung kwento na to?
13: Tingin ko, kaya pa pala. Yan ang comeback story. Masasabi kong walang hadlang, kaya pa. Ganyan. Yan ang maganda sa bowling. Kasi anytime pwede kang bumalik, any age, kahit kulang ka sa strength and conditioning, kaya naman. Pero mas mainam syempre kung prepared ka talaga physically.
12: Yes. Ma'am, and of course, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa'yo right now, especially moms na, kumbaga, pansamantalang nawala dun sa kanilang passion, ano yung gusto nyong iwang message po sa ating lahat?
13: Sa mga mommies, tandaan nyo, hindi pa huli ang lahat. Yan. Hindi, ang pagiging nanay, hindi yan hadlang sa mga pangarap natin. Actually, nakakadagdag yan ng lakas at nakakatulong sa parang outlook natin sa buhay. Ayan. Unti-unti lang at kailangan magtiwala ulit tayo sa sarili natin.
12: Yes, and ang nakakabilib dito, no, talagang kapag talaga meron kang strong support system, lahat possible, no? Pag na-feel yes. mo yung support ng family mo, syempre, hindi kita papakawalan kung wala ka rin special message sa kids at saka sa husband mo, Ma'am Krisha.
13: Ayan. Para sa mga anak ko, nako, sana mapanood nyo to paglaki nyo. Gusto ko maging inspirasyon. Gusto ko, mami ko ang inspirasyon ko, ganyan. Mami't daddy ko, yan. Sa asawa ko, salamat, naiintindihan mo ko at sinusuportahan mo ko sa passion ko. Siyempre, sa pamilya ko rin, isa rin sila sa mga nakakaintindi at sumusuporta sa akin. Sa mga angels ko, ayan, thank you kasi hindi ako makakabalik ng wala kayo. Ayan.
12: Yes. Again, maraming salamat and congratulations po, Ma'am Krisha Tabora Makatula. Talagang excited ako na makita ka pang muli, no? Sa marami pang podium, especially sa mga international competitions. Congratulations at mabuhay po kayo, ma'am.
13: Thank you, Sports Radio and Miss Ayan.
12: Yes, thank you so much. There you have it, si Ma'am Krisha Tabora Makatula.
8: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: I'd like to take this opportunity to greet and to congratulate Sports Radio 918 kHz. Happy 40th anniversary. Indeed, Sports Radio 918, the institution in sports broadcast, has gone a long way and it will continue to go a long way with Cecil Kinlap, of course, as the station manager. Sports Radio 918, the institution in sports broadcast, where sports is great and up to date. Again, congratulations, Sports Radio 918 kHz.
20: Happy 40th anniversary, Sports Radio 918 kHz. Congratulations to the station manager, my good friend Cecilia Kinlat, and the entire DZSR family. Sa loob ng apat na dekada, you have carved your niche in the Philippine sports broadcast. Mula sa real-time coverage ng iba't ibang sporting events, nandiyan ang Southeast Asian Games, Asian Games, palarong pambansa, Tour of Luzon, at marami pang iba. Beyond coverage, you have also championed youth-oriented shows and inclusive initiatives para isulong ang pambihirang talento at determinasyon ng ating mga Paralympic athletes. Mabuhay ang institusyon ng Philippine Sports Broadcast. Once again, congratulations to the dedicated men and women behind the success of Sports Radio 918.
18: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: Sina Coach Gershon Bautista and Alaine Ganapin. Hi po, magandang araw.
21: Good afternoon, ma'am.
12: Yes, of course, no? Ramdam na ramdam natin yung energy ni Coach Gershon and ni Alaine. Siyempre naman, gusto po natin maging light lang tong ating kwentuhan. So, paalis na ang ating team, especially dito sa sasalihan yung Aichi Nagoya 2026 Qualification Tournament. So, Alaine, ano ba? Handang-handa ka na ba for this?
21: We're prepared po, ma'am. And ready na po kami umalis ni Coach.
12: Yes, so ready nang umalis. Pero kailan nga ba ang magiging flight nyo pong dalawa?
21: Sa Sunday po yung flight po namin.
12: Yes, of course, since this is a qualification tournament for the IT Nagoya Asian Para Games, anong klaseng program, Coach Gershon, yung talagang inihain nyo for Alaine Ganapin?
21: Ma'am, we focus talaga right now. Pinakauna, syempre, stamina ni Alaine. Pangalawa, mas nag-focus kami sa mental toughness. Kasi at the end of the day, pag git-gita na doon sa match, kahit anong training, kahit anong stamina, kahit anong tiktik ang paggawa nyo, pagka bumigay yung utak, tuloy-tuloy na yun eh. And hopefully, it would shine sa qualification tournament.
12: Yes, gaano ka bigat yung sasalihan niya, no? I mean, ano ba ang required, no? Para sa ganun, talagang masiguro natin yung pwesto for the Asian Para Games.
21: Ma'am, this competition, totoo, mabigat po ito. Number one, yung mga competitors talaga sa Asia, if you would look sa ranking, halos majority, marami na Asian talaga. So, number one, siksikan na agad doon on that regard. Tapos, yung mga players ngayon, marami na mga rising talents. So, talaga in all fronts, we have to be very prepared because this will be a very hard tournament for us and we really hope for your support regarding the matter.
12: Yes. Pagdating ba dito, Coach Gershon, kailangan makapodium? Yung bang gold, silver, at bronze, sila yung automatic na magkakwalify? May ganun ba?
21: Ma'am, for this qualification tournament, at least for Alaine's category, dalawa po yung mapipili. So, in essence, yung dalawang going through finals, papasok. So, tuloy-tuloy talaga yung matches. And we're sure na all matches will be hard.
12: Yes, so top 2 lamang pala no mula sa men's K44 minus 80 kilogram division yung papasok. But for Alaine, paano mo tinitake to no? Lalo na dalawa lang pala no, kailangan mag-finals, yun ang ticket no papunta sa Asian Para Games.
21: Sa training pa lang po, ma'am. Medyo ayun nga po, sabi nga ni coach, nasa mental yung training po namin. So, I think mag-shine naman po siya sa competition day na makapasok po kami sana. Sana po.
12: Yes. Yeah. Alaine, of course, bilang 2-time Paralympian, ano yung biggest lesson no na natutunan mo na from your past international campaigns?
21: Yung ano po, ma'am, na kailangan buo yung loob, kailangan wag kang matakot magkamali. And kailangan mabilis po yung adjustment. Ayun po. Ayun po yung gusto ni coach palagi sa training practice kami. Yun po.
12: Pagdating dito sa, tama no, sa Mongolia, meron ka bang parang dinadasal na hindi mo makaharap? Or are you prepared for kahit sino, kahit sinong kalaban?
21: Kay coach lang po ako takot.
12: Pero, oo.
21: Ayun nga po, sa Asia po kasi, nandun na po talaga lahat ng top athletes. And, lahat naman po ng, sa para sports po ngayon, lahat po talaga lumalakas na rin po. So, lahat po inaasahan namin na malakas po talaga. So, ayun po yung pinagandaan namin ni coach. Wala pong specific na team.
12: Pero saan ka talagang nagdagdag, no? Yung tingin mong from the previous competitions, dun ka kinakapos. This time, saan yung pinalakas mo talaga?
21: I think mas nagdagdag po kami ni coach sa ano po talaga sa adjustment po. Parang grabe po ako pinahirapan ni coach. Iniiba-iba po niya talaga yung ano, yung laro po niya. Si coach po kasi yung partner ko talaga. Ayan po.
12: Yes, Coach Gershon, of course. Syempre dahil kayo din halos yung ka-spar mate no ni Aline, kayo ni Coach Al, tama? So, paano niyo rin pinag-aaralan yung mga programa na inihahain niyo sa kanya?
21: Actually, ma'am, right now ubos-ubos po yung oras namin nakakanood ng videos, yung mga previous matches, mga previous na mga lumalaro, iba-ibang mga opens, ano ba yung mga sipa na pumapasok ngayon since para in a way limited po yung kicks kasi walang head kicks. So talagang yung creativity ng player sa kanong kalaban ang very important na aspect in this sport. So syempre, nagkakulangan naman yung mga tao. Ang talagang nangyayari, nanonood kami to get new ideas. Nagko-consulting kami sa mga kaibigan namin. If possible, yung mga ganito sipa, if it would be okay, if hindi naman may injure si Aline, pag ganito yung pinagawa namin. Technically, research on different teams, saka mga rising na mga technologies ngayon in the sport.
12: Yes. And coach, na-research nyo rin ba? Sino ba ang pinakamabigat ngang makakaharap ni Aline dito sa division na to?
21: Right now, ma'am, totoo, pinag-usapan namin ni Aline, mahirap i-predict eh. Because yung mga dating bata na kakalaban ni Aline na baguhan pa dati, right now, may mga nananalo na tumatalo ng mga higher ranked players. So, ang usapan namin ni Aline is not to look on the teams rather than look each match individually para hindi mawala yung focus niya. Baka kakatingin na doon sa isang kalaban niya. Pangalawa, pangatlong matches pa yun. Mawala yung focus niya sa third match niya. Doon pa siya mag-falter. So, we are keen na wag mangyari yun. So, we're taking it one match at a time. Kung sino pong kalaban, then we'll focus on that.
12: Yes, and for Aline naman, syempre, hindi ka na bago kung pag-uusapan natin yung international competitions. No? Paano mo tinitingnan itong qualification na to for the Asian Para Games?
21: Sobrang importante po para sa amin to ni Coach. Kasi hindi po kami masyadong, well, hindi po kami masaya nung last Asian Para Games. Actually, hindi naging maganda yung exit namin. Hindi po katulad nung sa Paralympics na medyo nakasmile pa kami ng onte. Pero, so parang kailangan po makapasok po talaga kami sa Asian Para Games.
12: Ano ba yung nangyari dun sa Hangzhou, China? First match ba? Ano agad? Exit agad? Ano bang nangyari nun?
21: Unfortunately po na-exit po agad ng maaga.
12: So, pang ilang ano man na to? Syempre, kung mag-qualify ka for the Asian Para Games, pang ilang Asian Para Games qualification na to?
21: Pang second time pa lang po, ma'am.
12: Pang second time pa lang. Pero sa'yo ba, Aline, mahirap din yon na parang, syempre, loan para taekwondo bet natin ikaw, di ba? Wala ka talagang ibang kasama doon sila coach lang. Anong may pressure ba sa iyo na muli mag-aim ka to make it for another Asian Para Games?
0: Hindi ko na po masyado iniisip yung pressure and mas nag-focus lang po ako na makapag-perform po talaga.
12: Yes, makapag-perform talaga, no. For Coach Gershon naman, no. Syempre for ilang years na rin ang partnership nyo, athlete coach. Ilang taon na nga po ba kayo magkasama ni Alain, and ano yung masasabi mo na parang naging growth niya over the years?
21: Ma'am, to be honest, 4 years na kami magkasama ni Alain. Nung tinanong nyo lang sa akin, saka ko lang napag-isip-isip na medyo matagal lang kami magkasama ni Alain. Actually, ma'am, malaking maturity na nakita ako kay Alain for the past 4 years. Hindi na may time na nag-aaway kami dati kasi gusto niyang magpahinga sa training at masakit na yung katawan niya and everything. Lately, nakikita ko na pinupush yung sarili niya. If alam ko may masakit, saka na siya nakikita ako nagre-reklamo. Pero lately, of course, pag may masakit, since kailangan namin, ang pinapaalala ko sa kanya, Alain, this will happen in the match. Hindi natin pwedeng dito sa training, hindi siya sanayon. Kasi pag nangyari doon, ito rin aulitin natin sa laban. We should be prepared for any eventuality. So, maturity-wise, mas inaalagaan niya ng sarili niya, mas nakikinig na sa akin pag nagkasabi ako kung mag-try ng vitamins or mag-try ng new regimen, mas hopefully, mas nagpapahinga na siya sa gabi, nakakatulog, ma'am. Nagkaroon ng problems with sleeping siya before. So, ngayon medyo mas maayos na. So, I think he's come a long way since we first started training.
12: Yes. Syempre, Coach Gershon, as former SEA Games medalist, former athlete ka, then nag-shift ka to coaching. Paano mong masasabing nakatulong yung naging experience mo bilang isang atleta?
21: Ma'am, I think it helped sa... number one, alam namin kung sino yung mga mahirap na posible makalaban. So, nung nagsisimula ako, yung mga una kong pinapanood. So, in terms of research, meron na akong prior knowledge. Pangalawa, on how to push the buttons of the athlete. Kung kailan mo papagalitan, kailan mo kakausapin na maayos, kailan mo ibubuli para matataon siya ng konti. Mga playful banter. Alam ko kung kailan pipigilan yung sarili ko sa sparring, alam ko kung kailan mag-all out na ako, alam ko kung kailan ko siya kailangan pagurin, but to be honest, recently din, ma'am, mas marami din ako natutunan because of that. Kasi I consult other coaches na rin. May mga outdated na methodologies na ginagawa ng athlete ako as compared nung tunot sa akin na Alain. So, both, meron kaming nakuha but meron din kami kailangan i-revise na learnings ko when I was an athlete and now that Alain is yung aking athlete to go.
12: So, talagang it's both learning para sa inyong dalawa, di ba? As coach and as athlete. For Alain, syempre twice ka nang nakapag-qualify din for the Paralympics. Ikaw ba, at this early, nasa isip mo na yon? Or parang nagsimula na po ba yung parang qualification bid for the 2028 LA?
0: Hanggat maaari po, ma'am, we're targeting the higher rank po na number. Sana, hopefully, makapunta kami ni coach doon para hindi na kami pumasok sa butas ng karayong sa qualifying. Pero, ayun po. Ayun po yung muna yung tinatarget namin. Makaangat po yung numero. Ayun po.
12: Yes, numero doon sa rankings.
0: Yes.
12: Top ano ba? Top ano ba, Coach Gershon, yung papasok?
21: Hey, ma'am, top 5 lang magalas yung automatic na nakapasok. Right now, ranked number 20 si Alain. So, it's still a climb. But we're looking forward to the challenge.
12: Yes, pag ganito, wala rin yung wild card, no? Walang ganon, walang entry na ganon.
21: Usually naman meron, pero ang wild cards kasi usually nabibigay sa mga hindi kilalang players eh, since naka-apak na si Elaine, I doubt na may re-recommend sa amin man. So we're really banking on raising his rank through competitions.

0: dagdag lang po kami sa ano, sa recovery, sa yun nga pinag-take ako ni coach ng mga vitamins kasi sobrang importante po talaga ng rest para sa amin. And sa strengthening po, sa conditioning and more on rehabs before training. Kasi madami na pong sumasakit yan. Ayun
1: Signs
0: po.
1: of
0: Pero yun po
1: ano.
0: yung sagot, yung pahinga po. Yun yung
1: Yes,
0: sagot.
1: rest lang talaga yung pahinga, no? Ikaw ba, Aline, talagang ano, nafe-feel mo na isa kang Paralympian? Meron na ba sa sarili mong ganun? Parang may pride na sa'yo yon every time na binabalikan mo or every time na magko-compete ka. Do you treat yourself na, ay, Paralympian ako eh. Parang ganun. Parang paano mo siya tinetake?
0: Well, ano po, ma'am? Siguro pa after po nung Paris, mas tinake ko lang po siya na, like, nung nakaapak na ako dun sa Paralympics, mas tinake ko siya nung nakapag-perform na po ako. Nung before po kasi, like, sa Tokyo, parang, eh nga, since hindi naman po nakapag-perform, parang medyo mahirap pa sa akin na i-take na Paralympian po ako. Tapos, ayun po. Medyo ano nga po, sabi nga ni Coach eh, wow, may PLY ka na sa pangalan. Yan. So,
1: Yes.
0: parang, simpleng ano lang po yan, pero malaking message siya po yan para sa akin.
1: At saka parang may dagdag na ano rin sa'yo, parang push din sa'yo na talagang parang panatilihin yung level na yon, 'di ba, Aline? Yes. For Coach Gershon, siguro your parting message na lamang bagong inyong pag-alis at pagsabak dito sa Aichi Nagoya Qualification Tournament. Anong mensahe ang gusto nyong iwan kay Aline at the same time sa lahat po ng mga sumusuporta po sa inyo?
2: Naman, of course, first and foremost, thank you for all na support siya ng, of course, our association, PTA, and then PSC, dyan yung mga former coaches namin, kasi former coach ko din, former coach din po ni Aling, former coach ko, na lagi sumusuporta, of course, coaches of the national team, na pagsabay-sabay kami sa training, mga players. To everyone sa association, we are humbled by your support, and we hope that we can bring more glory to the Philippines now, and to everyone who's been supporting us. Sana we're able to show our best to them, para hindi naman they feel that their support has been warranted. Na nabigay namin yung para sa akin. Then, thank you ba?
1: Yes, and for Aline, ang message mo?
0: Ayun po. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin dito. And thank you din po sa aming NSA, sa Philippine Taekwondo Association. And sa lahat po ng bumubuo nito. Sa PSC po, and sa MSAS unit natin na laging nakasuporta. Ayan po. And sa coaching staff po ng PTA po, na laging nakaalalay rin po. Sa mga teammates and seniors ko po, ayan. Sa Atletang Ayala po, and MBPSF. Ayan. Maraming salamat po sa suporta. Sa family ko po, ayan. Siyempre kay Coach Gershon, na laging sumasalo ng sipa ako. Ayan
1: Again,
0: po.
1: yes, thank you so much at galingan mo, Aline Ganapin. Syempre, hangad namin ang success ng ating buong Philippine Taekwondo team na pupunta po dyan sa Mongolia. Maraming maraming salamat po. Ingat!
2: Thank you, ma'am. Ingat po.
0: Thank you, ma'am.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news
6: ang
5: o mali
6: ng fake news. Tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation?

0: Detention center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Tapos sa Kuala Lumpur, Malaysia, si Jason Huerte, ang ating coach ng ating Philippine Sepak Takraw. Hi Jason, magandang araw.
3: Hi ma'am, good afternoon po.
2: Yes, of course, nakarating na ng Kuala Lumpur, Malaysia, ang ating Philippine Men's Sepak Takraw team for the Istaf World Cup. So, kamusta yung pakiramdam nung mismong nakatuntong na ng KL? Ano ba, mas excited na ba or may pressure na for our squad?
3: Bale ma'am, ayun ma'am, back on track na naman kami. Yun, susubukan na naman yung ano namin ma'am, yung team namin ngayon dito sa Istaf World Cup ma'am. Preparation din for Asian Games ma'am. Yeah, excited na kami sa mga training na ginawa po namin dito ma'am.
2: Yes, of course, Coach Jason, gaano ba kabigat itong competition dito sa Istaf World Cup?
3: Actually, ma'am, itong Istaf World Cup po is parang ito na rin, ma'am, yung mga possible na makakalaban natin, ma'am, for Asian Games, ma'am. So, dito na po kami magbabasahan ng mga techniques at saka kung ano po yung mga inensayo rin ng mga kalaban natin. So, ito na yun, ma'am.
2: Yes, kumbaga, can we say na qualifying ba to for the Asian Games or assured na tayo ng pwesto sa Asian Games? Parang final build-up na lang natin itong competition.
3: Ma'am, parang qualifying pa rin siya eh. Kasi syempre ma'am, dito pa rin natin masusukat ma'am kung hanggang saan na rin po tayo para sa Asian Games. Although naman na nag-medal naman tayo ng double bronze last Asian Games ma'am. Pero syempre, hindi naman din po yun yung pwede natin panghawakan, di ba? So, every year, nagbabago po ang kalaban, ang strategies. So, ito po yung isa sa masasabi ko, sukatan, ma'am.
2: Yes. Po. So, ilang events yung sasalihan ng ating Philippine squad dito?
3: Bali po, ang unang lalaroin po is yung men's rigo. Yan. Then, sumunod po yung men's squad. And the last is yung team event po. So, total of 3 events tayo dito, ma'am.
2: So, 3 events. So, sino-sino ba yung mga makakasama dito ni, or kasama ngayon, no, ni Coach Jason sa KL?
3: Halos lahat, ma'am. Bali, ayun din, nandun pa rin po yung dalawa kong kasama, or tatlo, na si Reggie Ortuste, yan. Then si Ronsted Gabayeron, and si Mark Joseph Gonzalez, and si Alison Binstorno, bali, and si Jom Rafael, ma'am, bali, yung lineup na yon parang yun din naman po yung nag-medal last Asian Games, din nadagdagan din kami ng mga bago nating members, ma'am.
2: Yes, dito sa tatlong events na to, of course, gusto natin, talagang dapat may chance tayo dito. But of course, anong komento mo dun sa mga kasama nyo dun sa grouping, especially for the Regu Group D, nandito yung Chinese Taipei, Korea, at yung Brunei. For the Team Regu, kagrupo naman ng Pilipinas sa Group A ang Thailand at Vietnam at dun sa quadrant, nasa Group B naman tayo with Chinese Taipei and Iran.
3: Bali, sa lahat ng grupo, ma'am, yan, syempre, walang relax, syempre, matik yun kasi lahat naman po ng pinapadala dyan sa Istaf World Cup is yung best of the best po talaga ng bawat bansa. So, ang amin lang, ma'am, is gagawin lang po namin kung ano yung plano at kung ano yung pinaghandaan namin. And syempre ma'am, ang Pilipinas, eh, alam naman natin na kilala sa pagiging masaya kapag naglalaro sa loob ng court, ma'am.
2: Yes. Yan po. Ano kaya ang aasahan nung ating mga makakalaban nyo rito, no? Kapag titingnan natin yung team ng Pilipinas,
3: Ayun, ma'am. Siyempre, wag lang nila kami mamaliitin. Kasi, siyempre, ma'am, kahit na tayo ay mga ganito na mga Pinoy na may dugong palaban, ma'am, siyempre, yung mga baguhan din natin, ma'am, siyempre, wag silang magkukumpiyansa. Kasi, itong mga to, eh, talagang hinasa rin to, ma'am, ng ano, ng panahon. Kasi, kakasi games lang din kasi last year na itong mga to. So, baon-baon pa nila yon. Experience na yon, tapos madadagdagan na naman ngayon. So, nakikita ko naman na maganda ang ipapakita ng Pilipinas Sepak Takraw dito sa Istaf World Cup, ma'am.
2: Yes. Coach Jason, anong pakiramdam ngayon? Of course, isa ka talaga doon sa nagsimula. Can we say nagsimula talaga no, ng Sepak Takraw ng ating team, no? And you were part of the medal win during the Istaf World Championship, di ba? Very historic yung naging performance nyo doon. But of course, looking back, ano ngayon yung nakikita mong naging improvement na, naging malaking development ng ating Philippine Sepak Takraw?
3: Sa nakikita ko, ma'am, ngayon, yung mga bago natin is talagang mga very talented talaga sila, ma'am, compare sa mga age din namin noon. So, ang siguro, ang maitutulong din namin sa nila is maihatid namin sila, ma'am, para mas lalo pa po nila makilala yung sarili nila sa loob ng court. Kasi, syempre po, alam naman natin na iba ang practice sa actual game. So, dun po natin makikita na kahit sino yung mga kalaban, dapat iisa lang po talaga yung goal namin. Yun po.
2: At ano ba ang goal ng ating Philippine Sepak Takraw?
3: Siyempre, ma'am, manalo. Makapagbigay ng karangalan sa bansa natin, ma'am. At yun, makapag-uwi ng magandang balita, ma'am, sa Pilipinas, ma'am, sa larangan ng sports.
2: Yes. Yan. Of course, kailan magsisimula ang mismong laban? Sino bang first opponent natin? Sabi mo kanina, yung Regu, yun yung unang lalaruin, no?
3: Yes, ma'am. Bali, ang una po natin mga kalaban sa Sabado is yung Korea, ma'am. So, magandang bakbakan talaga yung ano dahil isa rin sila sa powerhouse din pagdating sa Sepak Takraw, ma'am.
2: Sino yung
3: Kasi
2: ano?
3: Kasi after nun, sunod-sunod na yan, ma'am, yung sa bracket nila na, natin na Chinese Taipei at saka Brunei, then mag-o-overlapping po yung quad at saka ano, kasi magse-semis, tas mag-ano na po din dun yung quadrant event, ma'am. So, yun po yun.
2: Yes, so talagang ano, no, since sabi mo nga kanina, this will serve as your build-up, no, for the Asian Games. Anong nakikita mo, sino ba ang pinaka-mabigat na posible nating makaharap, no, pagdating dun sa Asian Games return nyo?
3: Actually, ma'am, lahat eh. Kumbaga, lahat nakadepende lang din talaga sa draw lots, ma'am, sa pairing eh. So, kumbaga parang kahit sino makatapat mo, parang hindi din sila papahuli, papaano ng buhay ba? Parang kung matatalo mo sila talagang masasabi mo, pagpapawisan mo talaga, walang easy win dito, ma'am, parang ganun ba? Yun po.
2: Yes, talagang ano, hindi papahuli ng ano, ano, ng
3: yes,
2: buhay
3: ma'am.
2: Na mo. But of course, Coach Jason, siguro ang iyong paanyaya, marahil ay maraming nakikinig at nanonood sa atin right now, especially ang inyong pasasalamat din sa lahat ng mga sumuporta sa team.
3: Yan, una-una, syempre nagpapasalamat kami sa Philippine Sports Commission, yan. Yan, yon sa Sports Radio, yan, salamat po sa pag-invite sa amin, ganun sa Philippine Olympic Committee, at sa lahat na sumusuporta sa Pilipinas Sepak Takraw. Lalo na sa mga nanonood dyan, yan, suportahan nyo po yung team natin laban dito sa Istaf World Cup, yan, sisiguraduhin natin at pipilitin natin talaga na manalo, maibigay ang best na sa ganun, mas lalong marami pa po tayong ma-encourage na mga kabataan na soon kayo naman yung maglalaro at magre-represent ng bansa natin, yan, maraming salamat po.
2: Yes, all the best sa inyong kampanya dito, Coach Jason Huerte ng ating Philippine Sepak Takraw Team.
3: Thank you, ma'am. Ayang.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke.
9: regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
9: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
9: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
9: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
9: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Flight PR1043, now boarding.
12: Hey, that's us!
13: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
14: Dreaming of love while cruising at high altitude.
15: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
14: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
13: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
12: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
14: Leave all your worries as we soar over the clouds.
13: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
14: They'll be shooting stars through time and space.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
17: Mga senador, pinaalalahan ng isuot ang kanilang crimson robes bilang senator judges. World Bank, maglalaan ng $1 billion para gawing moderno ang agrikultura sa Pilipinas at mapalakas ang produksyon at seguridad sa pagkain. At likas na pagmamahal ng mga Pilipino sa pagkain at sama-samang pagdiriwang na buhay sa pagbabalik ng Lechon Festival sa La Loma, Quezon City. Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, ipinagbabasura ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ang petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kumekwestiyon sa pagpapatupad ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
18: Sa komentong inihain ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema, sinabi nitong maaaring ipatupad ng Executive Department ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa ilalim ng Republic Act 9851. Ipinaliwanag ng OSG na sa ilalim ng Section 17 ng naturang batas, pinapahintulutan ang mga otoridad na isuko ang isang akusado sa isang international court kung may umiiral ng investigasyon laban dito. Ayon pa sa OSG, hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa mga lokal na hukuman upang maaresto ang senador sa bansa. Nilinaw din ang tanggapan na hindi saklaw ng regular extradition rules ang kaso ni De La Rosa. Binigyan din pa ng OSG na hindi pwedeng gamitin ang parliamentary immunity bilang panangga sa pananagutan sa may tawag kay De La Rosa bilang isang fugitive from justice. Dahil dito, formal na hiniling ng OSG sa Korte Suprema na ibasura ang lahat ng hirit ng senador na pigilan ang pag-aresto sa kanya. Matatanda ang naghain si De La Rosa ng mga manifestation at motion sa Korte Suprema upang ipatigil ang pag-aresto sa kanya at pagdala sa ICC. May 3 araw din si Bato para maghain ng komento sa Supreme Court. Samantala, tinanggihan umano ng Senado ang subpoena ng Ombudsman para sa CCTV footage ng naganap na putukan noong May 13. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagkaproblema ang kanilang process server at ayaw umano itong tanggapin sa Senado. Pero ani Remulla, mayroon ng notice at mismong si Senate President Alan Peter Cayetano na umano ang nagsabi na dapat panagutin si NBI Director Melvin Matibag. Ibig sabihin aniya, alam na ng Senado ang patungkol sa suspensyon. Dagdag pa ng Ombudsman, para sa kanya ay considered served na ang subpoena kahit na hindi ito tinanggap ng Senado. Marinig namang pinabulaanan ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA ang kumakalat na impormasyon na walang CCTV footage sa ikalawang palapag ng gusali ng Senado nang maganap ang insidente noong Miyerkules May 13. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, gumagana ang CCTV system sa loob ng Senado nang maganap ang insidente. Noong May 14, formal na tinanggap ng OSAA ang kahilingan mula sa PNPC-IDG Regional Field Unit NCR para sa mga kopya ng CCTV footage. Agad naman itong ibinigay ng OSAA sa pamamagitan ng Integrated Electronics and Technical Section nito. Isinagawa rin ang pagkuha at turnover ng mga CCTV recording sa koordinasyon at partisipasyon ng mga otorisadong tauhan ng PNP. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
17: Pinaimbestigahan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang umano'y pag-escort ng isang pulis kay Senador Ronald Bato de la Rosa para makalabas ng Senado noong May 14 ng madaling araw. Ayon kay Nartates, inatasan na niya ang investigation units na pag-aralan ang logbook, CCTV at radio dispatch matapos ang nangyaring barilan. Iginiit ni Nartates na hindi siya maaring magbulag-bulagan kung may pulis na sangkot sa umano'y pagtakas ni De La Rosa. Una nang kinumpirma ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto na nasa loob siya ng police vehicle na nakita sa video at paalis sa compound ng Senado pasado alas 3 ng madaling araw noong May 14, kasabay ng itim na van na hinihinalang sakay si De La Rosa. Pero itinanggi ni De Sesto na ineskortan niya ang senador. Hiniling ng bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na muling ipasuri ang kalusugan ng dating Pangulo. Nakikiusap ang depensa na wag munang magdakda ng petsa para sa paglilitis kay Duterte at masuri muna ng independent experts ang kalusugan ng dating Pangulo. Ayon sa depensa, patuloy umanong lumalala ang kondisyon ni Duterte at apektado na ang kanyang memorya, executive function, complex reasoning at kakayahang makilahok ng makabuluhan sa trial. Samantala, target ng ICC prosecutors na masimulan ang paglilitis kay Duterte sa November 30 pagkatapos na makumpleto ang pre-trial sa September 30. Nakatakda ang unang status conference ng kaso ni Duterte sa May 27. Ipinagbigay alam na ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga senadora na mag-convene na ang Senado bilang impeachment court sa Lunes. Sa kanyang liham, sinabi ni Cayetano na sisimulan na nilang pag-usapan ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na natanggap ng Senado noong May 13. Ipinaalala rin ni Cayetano sa mga senador na isuot ang kanilang crimson robes dahil magsisimula na sila bilang impeachment trial judges. Nagsagawa ng Mass for Peace and Accountability sa EDSA Shrine ang mga religious leader, civil society organizations, mga kabataan, sectoral groups at ilang concerned citizens. Panawagan nila ang paglabas ng katotohanan, hustisya, pananagutan at ipagtanggol ang mga demokratikong institusyon mula sa umano'y kawalan ng katarungan. Ayon sa Tindig Pilipinas, bahagi ng kanilang pagtitipon ngayong araw na labanan ang mga taong nais makatakas sa kasalanan. Para po bigyan tayo ng linaw kung ano ang posibleng mangyari bukas, makausap natin via Zoom si Congressman Joel Chua ng 3rd District ng Maynila. Magandang gabi, Congressman Chua. Si Patrick De Jesus po ito ng PTV, Ulat Bayan Weekend.
19: Hi, magandang gabi at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay, magandang gabi po sa inyong lahat.
17: Yes, Kong. Unang tanong po, pwede nyo bang ibahagi sa amin yung kaganapan kanina sa Mass for Peace and Accountability?
19: Well, kanina kami ay naimbitahan ng Tindig Pilipinas para dumalo sa misa. Kaya lang medyo biglaan po kasi, kaya medyo hindi po kami nakumpleto. Yung iba po, nasa kanilang mga distrito na bumisita. Pero naging maganda naman po kanina yung takbo ng misa at kami ay mapalad dahil kami po ay nabasbasan ng ating mga kaparean.
17: Okay, Kong, gaano na po kahanda ang House Prosecution Team para sa impeachment trial laban nga po kay Vice President Sara Duterte?
19: Tuloy-tuloy lamang po ang aming paghahanda. Bukas ng umaga ay kami po ay magkikita-kita para i-finalize kung kami nga ay pupunta bukas ng hapon doon sa Senado, dahil ang pagkakaalam po natin lahat na sila po ay magkukonvene na as an impeachment court. By 11 o'clock tomorrow, kami po ay mayroong press con, may gaganapin pong press con sa HOR or sa House of Representatives.
17: Sir, magkakaroon po ba ng private prosecutors?
19: Meron po, may mga private prosecutors po, pero sa ngayon ay hindi pa po namin po pwedeng i-divulge yung ilang mga pangalan nila dahil nasa period pa po kami ng vetting dahil marami po ang nag-a-apply. At bagamat marami na rin po kami mga napupusuan, pero syempre kailangan pa po muna nating siguraduhin na sila po ay walang mga political leaning.
17: Sir, kapag nga po nag-convene bukas ang Senado bilang impeachment court, ano po yung magiging procedural step na dapat pong abangan ng publiko? At sa tingin niyo po, kailan po magsisimula yung presentasyon naman ng Articles of Impeachment?
19: Well, bukas siguro magsasubmit kami ng aming entry of appearance sa Senado. Supposedly, dapat kami po ay i-welcome ng Senado dahil yun naman po ang nakalagay sa rules. Bagamat wala pa po kaming natatanggap na imbitasyon galing po sa Senado. Pero inaasahan po natin na kung talagang magtutuloy-tuloy na po ito, ay siyempre bibigyan pa po kasi ng pagkakataon under dun sa impeachment rules ng Senado, bibigyan pa ng 10 araw para sumagot ang vice-presidente at meron din po kami 5 araw para sumagot naman doon sa kanilang answer.
17: Congressman Chua, nakita naman po natin yung mga developments sa Senado nung nakaraan. Nagkaroon po ng pagbabago sa liderato. Dagdag pa nga po yung nangyaring gulo habang naroon po si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero sa palagay po ng ninyo dyan po sa Kamara, ano po ang magiging kapalaran ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte?
19: Kasi narinig ko naman yung mga interviews ng bagong elect na Senate President, si Senate President Alan Peter Cayetano, at sinasabi naman niya na forthwith ay kanya pong i-convene ng impeachment court. At kanya naman po itong ginawa. So sa ngayon, wala naman po tayong option except to give him the benefit of the doubt. At pagkatiwalaan po sa kanya ang proseso, ako po naniniwala bilang isang abogado ay mataas po ang kanyang respeto sa ating saligang batas. At ito po ay kanyang susundin.
20: Opo, Kong, mensahe na lang po sa publiko at bakit po ba mahalaga ito pong impeachment trial laban nga po kay Vice President Sara Duterte.
19: Ang usapin po ng impeachment ay usapin po ng sikmura dahil ito po ang pinag-uusapan po dito ay accountability. At pag sinabi po natin accountability, ang pinag-uusapan po dito ay pera po ng taong bayan. Kaya po ang hinihingi po natin sa mamamayan ay dapat maging mapagmatsyag tayo nang sa ganun po, napakalaki po ng inyong magiging papel. At yung mga media po, malaki po ang inyong magiging papel para po sa ikapatutupad po nitong impeachment hearing.
20: Mm-hmm. Alright, maraming salamat Congressman Joel Chua ng 3rd District ng Maynila.
19: Maraming salamat din po, mabuhay po kayo.
20: Samantala, naglaan ng $1 billion ang World Bank para gawing moderno ang agrikultura ng Pilipinas, mapalakas ang produksyon at magkaroon ng seguridad sa pagkain. Nakabata ito sa Philippine Sustainable Agriculture Transformation Program na inilunsad ng Pilipinas, World Bank at United Kingdom. Target ng programa na mapataas ang rice-based farming output, mapalakas ang value chains at masuportahan ng kita sa mga kanayunan. Inaasahan ng gobyerno ang inisyal na pagpapalabas ng nasa $300 milyong ngayong taon para suportahang pinansyal sa gitna ng pressure sa enerhiya at mga hamon na dala ng klima. Binalaan ng Agriculture Department ang mga rice retailer, trader at importer na lalabag sa tinakdang 50 pesos kada kilong price ceiling sa imported na bigas. Ayon sa kagawaran, maaaring magmulta ng hindi bababa sa 5,000 piso hanggang 1,000,000 piso ang mahuling may paglabag. Maaaring makulong ng 1 hanggang 10 taon depende sa bigat ng kaso. Sa ilalim ng Price Act, pwede ring ipasara o suspendihin ang kanilang negosyo at kumpiskahin ang mga produktong kasama sa paglabag. Halos 40,000 magsasaka at mangisda sa Bicol Region ang inaasahang makatatanggap ng cash assistance mula sa Agriculture Department ngayong Mayo. Yan ang ulat ni Connie Calipay ng Philippine News Agency.
21: Sinimula ng Department of Agriculture sa Bicol ang payout ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program sa Bakakay na nagbibigay ng 2,325 na cash assistance sa 2,890 beneficiaryo mula sa mga munisipalidad ng lalawigan ng Albay.
22: So far po today, ito po yung aming jump start for our PAC caravan covering the municipalities of Bakakay, Malilipot, and Santo Domingo.
21: Dagdag pa ni Ubalde na mahigit 38,000 magsasaka ang inaasahang makikinapang sa programa sa pagtatapos ng Mayo. Nilinaw din niya na sa ngayon mga magsasaka ng bigas at mais lamang ang saklaw ng Department of Agriculture habang ang mga magsasaka ng tubo ay tatanggap ng tulong sa pamamagitan ng Sugar Regulatory Administration at mangingisda sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pinasalamatan ni Daryl John Buenconsejo, pinuno ng Albay Provincial Agriculture Office, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga ahensya ng pambansang pamahalaan sa pagpapaabot ng iba't ibang uri ng tulong sa mga magsasaka, partikular ang mga apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng bulkang ngayon.
23: On behalf of the provincial government of Albay, headed by our very supportive governor, Governor Noel Irizal, gusto po namin magpasalamat. So on behalf of the people also of Albay, si President Bongbong Marcos and all the national government agency na tumulong sa lahat ng assistance pong ibinibigay po sa ating mga magsasaka, mga apektadong residente nitong Mount Main eruption.
21: Sinabi pa ni Buenconsejo na kabilang sa mga natanggap ng tulong ng mga magsasaka at residente ay ang patuloy na cash relief transfer mula sa Department of Social Welfare and Development. Aniya, natapos na ang cash for work program ng DSWD para sa mga residenteng apektado ng ashfall. Nang mayon, gayon din ang pamamahagi ng 10 kilos na bigas mula sa pamahalaang pamalalawigan ng Albay. Ang programa ng PAF ay naglalayong magbigay ng direktang tulong na pera sa mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda upang makatulong na mapagaan ang mga epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa merkado. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, Connie Calipay ng Philippine News Agency.
20: Mabilis na rumesponde ang lokal na pamahalaan ng Maguindanao del Norte sa mga naapektuhan ng baha at mataas na presyo ng langis sa probinsya. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
0: Higit 500 pamilya mula sa 4 barangay sa bayan ng Northern Kabuntalan ang nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaang panalawigan ng Maguindanao del Norte matapos maapektuhan ng baha at patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Pinangunahan ni Governor Dato Tocao Mastura kasama si Vice Governor Dato Marshall Sinswat, Board Member Mashur Birwar at Board Member Michael Abaskida ang pamamahagi ng tulong at pagbisita sa mga apektadong komunidad para tiyakin na agad na makarating ang mga pangangailangan ng mga residente. Kabilang sa mga nakatanggap ng ayuda, ang mga pamilyang labis na naapektuhan ng pagbaha kung saan ilan sa kanila ay nakaranas ng pagkasira ng kabuhayan at paghirap sa pagkuha ng mga pangunahing pangangailangan. Namahagi rin ang libreng pagkain tulad ng malunggay pandesal, lomi at ice cream naman para sa mga bata. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng nasabing programa na makapagbigay ng agarang suporta sa mga mamamayang apektado ng kalamidad at krisis sa ekonomiya kasabay ng patuloy ng pagsisikap ng lokal na pamahalaan na mapanatili ang kapakanan at kabuhayan ng mga residente sa lalawigan. Patuloy naman ang panawagan ng mga opisyal sa mga mamamayan na manatiling maingat at makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na pamahalaan para sa mga karagdagang tulong at serbisyo.
2: Pinapalalahanan naman ng lalawigan ng Maguindanao del Norte na huwag mag-atubiling humingi ng tulong lalo na sa hindi inaasahang mga sakuna. Mula dito sa bayan ng Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte, Tricia Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
20: Nakapagtala ng panibagong pagmuga ng abo ang Bulkang Canlaon pasado alas 10 ng umaga ngayong araw. Umabot ang ibinugang abo ng Canlaon sa taas na 1,500 meters mula sa bunganga ng bulkan at natangay ng hangin patibog silangan. Nananatili naman sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon matapos ang patuloy na pag-alboroto nito sa nakalipas na 24 na oras. Nakapagtala ng pagdaloy ng lava sa ilang lugar sa Basud, Bongga at Misisi na may panakanaka at mahinang Strombolian activity. Sa aming pagbabalik, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanguna bilang highest rated national official sa pinakabagong Boses ng Bayan Survey ng RPMD Foundation Incorporated. At 11.7 million pesos na tulong para sa mga dating rebelde ipinagkaloob ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
3: Is it a yes? Or no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke? Why go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa
24: PTV.

0: Nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang highest rated national official sa pinakabagong Boses ng Bayan Survey ng RPMD Foundation Incorporated. Nakukuha ang Pangulo ng 57% trust at 58% approval ratings. Dahil dyan, nakapagtala ng kabuuang 57% overall index of governance o IOG score ang Pangulo. Sinundan ito ni Vice President Sara Duterte na nakitaan ng paghina sa approval ratings. Habang pumangatlo naman si Senador Vicente Soto III. Samantala, nanguna sa hanay ng mga gabinete si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD na top performing cabinet official sa Ipsapang survey. Sinundan ito ni na Secretary Sunny Angara ng DepEd, DILG Secretary John Vic Remulla at DPWH Secretary Vince Dison. Maging si Executive Secretary Ralph Recto, DOJ Secretary Frederick R. Vida, Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., DTI Secretary Cristina Roque, National Defense Secretary Gibo Teodoro, Special Assistant to the President Anton Lagdameo Jr., PCO Secretary Dave Gomez, Secretary Hans Leo Cacdac, Health Secretary Ted Herbosa, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Labor Secretary Benny Laguesma. Sinalakay ng Department of National Defense ang isang planta ng bakal sa Misamis Oriental na umano'y pagmamay-ari ng kapatid ni Michael Yang na si Tony Yang. Ayon sa mga otoridad ay Sorry po, babalikan po natin yung ulat na yan mamaya. Samantala, huling araw ng voter registration bukas, May 18, kaya nagpaalala ang Commission on Elections sa publiko na magparehistro. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Hanggang bukas na lang ang pagpaparehistro ng mga botante base sa itinakdang deadline ng Commission on Elections o COMELEC. No more extension, kaya naman ang estudyanteng si Vianney Ray Noble, tinitiyak na makaboboto siya para sa gaganaping Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE.
2: Nakapag-decide po kumuha ng voters ID because kailangan na po din kasi natin bumoto ng mas maaga sa murang edad.
1: Sabi pa ni Vianney Ray, ang mahalaga ay magamit niya ang kanyang karapatang bumoto.
2: Para po rin siguro magiging aware yung iboboto or bas siguro maging aware tayo sa paligid. Kasi alam na po natin yung ano, sistema natin ngayon. Need po kasi talaga natin na malaman natin sino ba talaga yung dapat nating i-vote. And mas gusto ko po na alam ko, aalamin ko mismo yung iboboto ko ng mas maayos.
1: Na-issuehan na ng National ID si Vianney Ray, kaya may naipresenta siyang government-issued ID para makapagparehistro sa darating na botohan. Habang inaasahan ng pagdagsa ng last-minute voter applicants, pinaalalahan na ng COMELEC ang lahat na maaari pang magparehistro sa local COMELEC offices sa mga lungsod o munisipyo hanggang alas 5 ng hapon sa May 18. Para makapagparehistro bilang botante sa inyong lugar, dalhin ang alinman sa mga sumusunod na valid government IDs. Samantala, kapag naman wala pang government-issued ID, tinatanggap naman ang valid student ID, lalo kung ikaw ay first-time voter. Maaaring magparehistro ang mga 18 years old pataas bilang regular voters, habang ang mga edad naman na 15 to 17 ay pwedeng magpatala bilang mga botante para sa SK. Sa pinakahuling datos ng COMELEC, may higit 4 na milyong applications na mula nang simulan ang voter registration noong October 2025. Maliban sa pagpaparehistro ng mga bagong botante, tumatanggap din ang COMELEC ng mga aplikasyon para sa transfer, reactivation, correction of entries at pagbabago ng status ng mga rehistrado ng botante. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Ilang mga kalansay ang nahukay ng mga otoridad sa isang masukal na bahagi ng bayan ng Maguing, Lanao del Sur. Ang mga labi, pinaniniwala ang pinatay at inilibing noong pang 2022. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
3: Nakahukay ng mga skeletal remains ng pinaniniwala ang 5 katao ang mga otoridad sa isang forested area sa Barangay Dilimbayan, Bayan ng Maguing, Lanao del Sur noong 11 ng Mayo taong kasalukuyan. Ayon sa ulat, bandang alas 9:30 ng umaga nang matuklasan ng mga miyembro ng 55th Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga buto ng tao na nakalibing higit kumulang 1 kilometro mula sa kanilang kampamento. Agad namang nakatanggap ng impormasyon ang Philippine National Police sa pamamagitan ng maging Municipal Police Station at rumesponde sa lugar sa pangunguna ni Police Captain Justin T. Vergara. Isinigawa rin ng LDS-PFU SOCO Team sa pangunguna ni Police Major Von Carlo Ates ang crime scene processing upang makolekta ang mga mahalagang ebidensya. Batay sa paunang investigasyon at impormasyong nakalap ng 55IB, pinaniniwalaang ang mga natagpo ang 5 skeletal remains ay posibleng pinatay at inilibing noong taong 2022. Nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa mga karatig bayan para sa posibleng pagtutugma ng mga record ng mga missing person, subalit wala pang natutukoy na kapareho sa mga nahukay na labi. Sa kasalukuyan, patuloy ang mas malalim na investigasyon ng mga otoridad. Mula dito sa PTV Cotabato Regional Center, Trisha Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Ipinagkaloob ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRU ang 11.7 million pesos na socio-economic assistance sa mga dating rebelde sa Region 12. Ayon kay PAPRU Secretary Mel Sarmiento, bahagi ito ng transformation program para sa mga lalawigan ng Mindanao lalo na sa Region 12 kung saan tatanggap ng puhunan sa negosyo ang mga dating rebelde. Ibinigay ang tulong sa pamamagitan ng cheque at certificates of accreditation sa mga kwalipikadong payapa at masaganang pamayanan o PAMANA Livelihood Program Associations. Sa ilalim ng gabay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., layon ng programang ito na matuldukan na ang pakikibaka at isulong ang positibong kapayapaan sa bansa. Iniulat ng Philippine Military Academy kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sinimulan ng ituro sa mga kadete ang kurikulum para sa modernong pakikipaglaban. Sa kanyang mensahe sa graduation ng Talang Dangal Class 2026, sinabi ni PMA Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia na nakatutok na ang kanilang pagtuturo hinggil sa territorial defense. Layon ani nitong matiyak na may kaalaman na ang mga kadete sa pakikipagdigma sa lupa, dagat at himpapawid kapag nakatapos sila sa PMA. Ipinagmalaki ni Valencia na tinuruan nila ang mga kadete ng kurso para sa Artificial Intelligence, Data Analytics, Electronic and Hybrid Warfare at mga Unmanned Systems. Abangan sa aming pagbabalik! Espesyal na pasilidad na naglayong pahusayin ang pagtugon sa emergency stroke at pataasin ang posibilidad na mabuhay at makabawi para sa mga pasyente sa Bicol Region, pinasinayaan. At silipin, abag sarapo, katakam-takam na lechon sa Lechon Festival sa La Loma, Quezon City. Lahat ng yan sa pagbabalik ng ULA Bayan Weekend.
4: Nagsimula sa maliit na pangarap.
5: Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo.
4: Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko.
5: May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur.
4: Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global.
6: ASEAN countries continue to grow and support businesses across the region through easier export processes, free training opportunities, and access to markets across member countries.
7: Dahil sa ASEAN, negosyong Pilipino ay nagtutulungang lumago.

0: Sinalakay ng Department of National Defense ang isang planta ng bakal sa Misamis Oriental na umano'y pagmamay-ari ng kapatid ni Michael Yang na si Tony Yang. Ayon sa mga otoridad, dati nang ipinasara ang planta pero laking gulat nila nang muli itong magbalik operasyon. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Siniyasat ng Department of National Defense sa pangunguna ni DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang pasilidad ng Philippine Sanja Steel Corporation sa Tagoloan, Misamis Oriental matapos makitaan ng umano'y illegal na operasyon. Agarang isinailalim sa inquest proceedings ang 69 na Chinese at isang Pilipino dahil sa mga paglabag sa batas. Hinahanap na rin ng mga otoridad ang 5 pang incorporators ng nasabing kumpanya. Pinasok ng mga otoridad ang site sa tulong ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC matapos itimbre ng mga residente ang di umano'y kahinahinalang aktibidad sa loob ng compound. Hindi pa tukoy sa ngayon kung anong industriya ang umiiral sa nasabing gusali. Ngunit tumambad sa mga otoridad ang samot-saring steel scraps, gayon din ang mga hinihinalang nakalalasong kemikal na mapanganib sa kalusugan. Ayon kay DND Secretary Gilberto Chodoro Jr., hindi lang ito simpleng paglabag sa batas, kundi isa ring banta sa pambansang seguridad.
2: Ito ay national security issue. Ito ay PBDEC industrial estate na dapat secure industrial estate. Ito, prima facie evidence na nakailangan tignan natin ng mabuti kung ano talaga ang ginagawa nito, kung ano talaga ang contribution nito sa national economy and nation building.
1: Kaugnay nito, lumabas din sa ulat na ang kumpanya ay pag-aari umano ng Chinese businessman na si Tony Yang na kapatid ng kontrobersyal na drug lord at dating presidential economic adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Inatasan na ni Secretary Chodoro ang Office of Civil Defense o OCD na magsagawa ng comprehensive medical examination para sa mga apektadong Pilipino. Nakahanda rin ang iba't ibang pag-alalay sa mga manggagawang na biktima ng operasyon.
2: Ang mga Pilipino nagtatrabaho dito, inatasan natin ang OCD Region 3. Number one, inventaryohin sila, kumpulin sila, ipa-physical check-up natin. Kung meron nangyari na pinsala ang kanilang health, either way sa dust or whatever, or sakit sa balat o anuman. Pangalawa, kakausapin nila ang DSWD para may allowance makuha tayo. Pangatlo, hahanapan natin ng empleyo sa lehitimong mga agency.
1: Nagbabala naman ang kagawaran sa sinumang magtatangkang humadlang sa material na investigasyon at kakasuhan nila ng obstruction of justice. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Mas pinalakas ng Bicol Regional Hospital and Medical Center ang kakayahan nito sa pagtugon sa mga kaso ng stroke sa rehiyon sa pamamagitan ng bagong acute stroke unit. Layunin ng ospital na mapabilis ang agarang interbensyong medikal at mapataas ang tsansa ng paggaling ng mga pasyenteng nakakaranas ng stroke sa Bicol Region. Yan ang ulat ni Connie Calipay ng Philippine Information Agency.
3: Pinasinayaan ng Bicol Regional Hospital and Medical Center ang Acute Stroke Unit, isang espesyal na pasilidad na naglalayong pahusayin ang pagtugon sa emergency stroke at pataasin ang posibilidad na mabuhay ang mga pasyente sa rehiyon. Sinabi ni BRHMC Medical Center Chief na si Dr. Eric Raymond Rabarar na ang pasilidad ay nagsisilbing isang sentralisadong dalubhasang hub para sa mga Bicolano na nangangailangan ng agarang intervensyon sa stroke.
4: It's not just a collective or a collection of new breeds and equipments. It is a specialized ecosystem designed for one thing, that is survival. As BRHMC continues to evolve, our mission remains clear: to ensure that no Bicolano has to travel far or wait too long for world-class medical care.
3: Sabi pa ni Raburar na ang pagbubukas ng nasabing unit ay nagmamarka ng isang malaking hakbang pasulong sa kakayahan sa pangangalagang pangkalusugan ng rehiyon, lalo na sa pagtugon sa mga kaso ng stroke, isa sa mga nangungunang sanhi ng kampansanan at kamatayan.
4: We are just opening a ward. We are opening a door to hope.

0: na pasilidad ng pangangalaga sa stroke sa Bicol. Ipinaliwanag ni Lucena na ang mga pasyente ng stroke ay kailangan makarating sa ospital sa loob ng 4 oras o sinasabing golden hour para makatanggap ng agarang intervensyon. Ang aso ay kasalukuyang may 4 na kama na idinisenyo para sa masinsinang pagsubaybay sa mga pasyenteng sumasailalim sa paggagamot. Magbibigay din ng 500,000 tulong pinansyal ang lokal na pamahala ng Legazpi City para sa nasabing pasilidad. Pinaplano rin ng BRHMC na palakasin ang kamalayan sa stroke at pagtugon sa emerhensya sa antas ng komunidad sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga barangay health worker at lokal na sistema ng transportasyon bago ang Oktubre. Pinayuhan din niya ang publiko na mag-ingat sa gitna ng mainit na panahon na dala ng El Nino na ang matinding init ay maaaring magdulot ng heat stroke at iba pang komplikasyon sa kalusugan. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, Connie Calipay ng Philippine News Agency.
1: Sa ibang balita naman, umabot na sa mahigit 400 katao sa San Mateo Rizal ang nabigyan ng libreng medical at dental consultation at gamot sa tulong ng programang DOH Simba Kalusugan. Yan at iba pa sa ulat ni Sheila Natividad.
2: Wala po kaming binayaran ng kahit piso.
3: Laking bawas po nang sa iisipin po namin.
4: Isa sa mga natulungan ng programang Zero Balance Billing ang mag-asawang sina Rachel at Carlo. Nakalabas na kasi ng ospital ang kanilang premature na supling kung saan hindi na nila kailangang magbayad ng mahigit 500,000 pesos na gastusin sa ospital dahil sagot na ito ng nasabing programa. Isa lamang ang anak ni Rachel sa 16,000 na benepisyaryo ng ZBB sa Johnny Villanueva General Hospital, isang DOH-accredited na paggamutan. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Health, natitiyak na walang Pilipinong maiiwan pagdating sa pagsisigurong ligtas ang kalusugan ng bawat isa. Para masiguro na accessible at dekalidad ang serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino, personal na ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong bukas na Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center o CVMC sa Tuguegarao City. Mayroon itong mga makabagong teknolohiya at advanced diagnostic capabilities na makapagbibigay ng comprehensive neurological at spinal health services. Mahigit 400 katao sa San Mateo Rizal ang nabigyan ng libreng medical at dental consultation at gamot na rin sa tulong ng programang DOH Simba Kalusugan, katuwang ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, Diocese of Antipolo at Santa Cecilia Parish. Layunin ng medical mission na ito na maging daan ng kagawaran ng kalusugan at simbahang katolika sa pagpapaabot ng primaryong serbisyong pangkalusugan, partikular sa malalayong komunidad na madalang makapunta sa mga lokal na paggamutan. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: 27 Pilipinong tripulanteng sugatan sakay ng barkong MV CMA CGM San Antonio nakauwi na sa bansa at 34 na OFW mula sa Qatar na bigyan ng tulong ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
5: Nagpapatuloy ang Department of Migrant Workers o DMW sa paghahatid ng serbisyo sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng serye ng mga repatriation at pagpapalakas ng mga serbisyo para sa ating mga bagong bayani. Una rito, ligtas ng nakabalik sa bansa at nakasama ng kanilang mga pamilya ang 27 Pilipinong tripulanteng sugatan sakay ng barkong MVCMA CGM San Antonio. Sinalubong sila ng mga opisyal ng DMW at OWA kung saan agad silang pinagkalooban ng initial financial assistance. Tiniyak ng ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang medical at psychological assistance hanggang sa tuluyang gumaling, habang inaayos na rin ang pag-uwi ng 5 nilang natitirang kasamahan. Samantala nitong Sabado ng umaga naman ay lumapag sa bansa ang 34 na OFWs at isang dependent mula naman sa bansang Qatar. Agad silang isinailalim sa post-repatriation program ng pamahalaan kung saan nakatanggap sila ng agarang tulong pinansyal, medical clearance, libreng matutuluyan at transportasyon pauwi sa kani-kanilang mga lalawigan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod sa pagsagip sa mga kababayan sa ibayong dagat, isinagawa rin ng DMW Design Thinking Club ang isang strategic meet-up upang i-reform at pabilisin ang mga frontline services ng ahensya. Katuwang Development Academy of the Philippines, layo nitong gumawa ng mas mabilis, digital at accessible na sistema para sa mga OFW at kanilang pamilya. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: nagpapatuloy

0: Patuloy pa rin ang aksyon ng Department of Public Works and Highways mula sa agarang pagresponde sa mga aksidente hanggang sa pagpapabilis ng mga malalaking proyekto at rehabilitasyon ng mga kalsada. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
1: Mabilis na rumesponde ang DPWH Aurora District Engineering Office matapos mahulog sa kanal ang isang pribadong sasakyan sa barangay Dianawan, Maria Aurora. Ayon sa paunang investigasyon, biyaheng baler ang sasakyan nang umano'y makaidlip ang driver habang binabaybay ang Alfonso Castaneda, Maria Aurora, San Luis Road. Agad naman nagdeploy ng heavy equipment at mga tauhan ang DPWH para mahila ang sasakyan habang wala namang naitalang nasugatan sa insidente. Dismayado si Public Works Secretary Vince Dison matapos inspeksyonin ang Punta Open Canal Diversion Road Project sa Cavite na halos isang dekada nang hindi matapos dahil sa kakulangan sa pondo at mga issue sa road right-of-way. Ayon kay Dison, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagpondo sa natitirang 2.35 kilometrong bahagi ng proyekto para makumpleto ito pagsapit ng 2027. Kapag nakumpleto, inaasahang mapapaigsin ng halos 15 minutes ang biyahe ng mga motorista at commuter sa pagitan ng Tanza at Imus sa Cavite. Itutuloy ng Department of Public Works and Highways ang karagdagang pagkukumpuni sa left lane ng EDSA Magallanes Flyover southbound simula Biyernes ng gabi hanggang Lunes ng umaga bilang bahagi ng EDSA Rehabilitation Works. Pansamantalang isasara ang mga working area sa left lane ng flyover habang mananatiling bukas sa mga motorista ang right lane sa southbound section. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nasa gitna ng Philippine Coast Guard ang buhay ng isang maing isda matapos makaranas ng medical emergency sa Barangay Colasi, Rojas City, Capiz. Samantala, nagsagawa rin ang PCG ng educational orientation para sa mga estudyante sa isang eskwelahan. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
1: Nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng educational orientation para sa mga estudyante ng College of Criminology ng University of Cagayan Valley sakay ng BRP Melchora Aquino at BRP Batangas. Layunin ng aktibidad na bigyan ang mga estudyante ng mas malalim na kaalaman hinggil sa operasyon, tungkulin at maritime safety operations ng PCG sa pamamagitan ng actual vessel tour at orientation. Umabot sa mahigit 700 estudyante at 16 na guro ang lumahok sa aktibidad na bahagi rin ng adhikain ng PCG na palakasin ang youth development, maritime education at nation building. Ipinagpapatuloy naman ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng Coast Guard District Bicol ang humanitarian assistance at clearing operations sa Barangay Tumpak, Kamalig, Albay. Nananatiling nakastandby ang 6 na deployable response groups habang tumulong din ang mga ito sa paghatid ng 50 slim containers ng tubig at pagkakarga ng 70 food boxes para sa mga apektadong residente. Ayon sa PCG, patuloy ang kanilang paghahatid ng agarang tulong at pagtitiyak sa kaligtasan ng mga komunidad na apektado ng kasulukuyang humanitarian at disaster response operations. Nasa gitna ng Philippine Coast Guard naman ang buhay ng isang mangingisda matapos makaranas ng medical emergency sa Rojas City, Capiz. Agad na nagbigay ng emergency medical assistance ang PCG medical team kabilang ang CPR matapos madatnang walang malay at walang pulso ang pasyente. Sa kasalukuyan, nasa intensive care unit na ang nasabing mangingisda. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Dinagsa ng mga residente at turista ang makukulay na aktibidad tampok ang parada ng mga lechon, community boodle fight at live cooking events bilang bahagi ng pagdiriwang ng Feast of Nuestra Señora de Salvacion. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
2: Muling pagdiriwang noong taong 2023, nagbabalik ang La Loma Lechon Festival kasabay ng pagdiriwang ng Pista ng Nuestra Señora de Salvacion sa La Loma sa Quezon City. Pansamantalang natigil ang operasyon ng ilang lechunan sa La Loma dahil na rin sa paglaganap ng African Swine Fever. Pero isa sa mga nagagalak sa pagbabalik nito at para na rin sa pista, si Corazon de los Reyes, isa sa mga may-ari ng lechunan sa La Loma. Taong 1952 pa lang ay naitayunaan niya ang kanyang tindahan ng lechon na minanapan niya sa kanyang biyenan. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado, hindi natitinag si Corazon. Tuloy lang anya siya sa paglilitsyon.
3: Tuloy-tuloy ka rin. Kaya lang, pag may order kayo ng importante, may mga order. Masaya naman. Kaya lang maingay.
2: Ang turista namang si Joel Lim, bagamat umu-order ng lechon buhat noon, ay first time pa lang makapunta ng personal sa Laloma.
4: First time bata ng piyesta rito. The same time, order kami lechon dito.
2: At syempre, dumayo rin siya para sa boodle fight.
4: Malamang mabusog. Ang mga high blood natin, yari tayo, mga kaibigan.
2: Binibigyang pugay sa pista ang mayamang tradisyon ng paglilitsyon at ang kulturang kabuhayan na matagal ng kadikit ng komunidad ng Laloma. 14 na litsuna naman ang nakilahok sa pista sa temang pamanang lasa, pamanang pananampalataya, kung saan may parada ng mga dinisenyohang litsyon, demonstration kung paano ito niluluto at ibinabalot para sa mga customer, at mga food bazaar na dinarayo ng mga turista, bata man o matanda, para matikman. Nagsalo-salo rin ang mga residente at turista sa isang boodle fight, na syempre ang ulam, lechon.
5: Masarap naman talaga ang lechon. Pero, mas mabuti na umuwing busog kesa may alta presyon, kaya hinay-hinay lang. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Yun, may dala kaya si Sheila na lechon dito. Samantala, pinag-uusapan ngayon sa social media ang mga nakaaliw at nakaka-LSS na transformation videos ng content creator na si John Mark Gon. Kung bakit, alamin natin yan sa ulat ni Millie Tambino.

Hindi lang sa Pinas, pang world class na rin ang very trendy, catchy, at in real life moments, ang transformation video ng content creator o mas kilala bilang Queen of Transformation na si John Mark Gon. Mas na-level up at may pa-upgraded na plot twist pa si Gon sa kanyang trending video dahil original singer na si Kayla na mismo ang kumanta ng kanyang background music na hanggang ngayon live. Mapapasana all ka

At eto nga, ang entry ng Bibong Kid na ito. So cute! Dahil sa nakaka-LSS na trending na ito, pati ang international community, nakiuso na rin.

0: Samantala, kamakailan lang na i-feature si Gon sa singing prod ni Kayla Militabino para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Visayas at Mindanao patuloy na makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan dahil sa epekto ng intertropical convergence zone at easterlies. Alamin natin ang ulat panahon mula kay PAGASA weather specialist Grace Castañeda.
2: Magandang gabi, Patrick, at sa akin po mga taga-subaybay. Sa ngayon, mataas pa rin yung possibility ng mga scattered na pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa area ng Zamboanga Peninsula, Barm, Sokterjen, at Davao Region. So, pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagkuho ng lupa. And yung mga pag-ulan po nito ay dulot ng ITCC. While for dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagi ang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Ngunit ngayong gabi, mataas pa rin po yung possibility ng mga bigla ang pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dulot po yan ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Kaya kapag po tayo ilalabas, huwag natin kalimutan yung mga pananggalang natin dito po sa mga biglaang pag-ulan na ito. So ngayon, wala pa tayong minmonitor na bagyo or LTA na maaaring maka-apekto dito sa ating bansa. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang gabi po.
1: Maraming salamat, Grace Castañeda ng PAGASA. Abiso po sa mga motorista, asahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo epektibo sa Martes, May 19. Tataas ang gasolina ng nasa piso at 10 sentimo hanggang piso at 30 sentimo kada litro. 2 piso at 60 sentimo hanggang 3 piso at 10 sentimo naman ang maaring itataas ng diesel, habang rollback naman na piso at 50 sentimo hanggang piso at 70 sentimo ang kada litro ang aasahan sa kerosene o gaas.

0: Official nang napabilang sa main draw ng Strasbourg Open sa France si Alex Ayala. Hindi nadadaan pa sa qualifying round si Ayala matapos mag-withdraw ng American netter na si Hayley Baptiste sa naturang torneo. Ang Strasbourg Open ang ikalimang WTA tournament ni Ayala sa Patrick Court ngayong taon. Target ng Filipina tennis star ang isa pang makabuluhang kampanya sa France bago ang kanyang pinakaabangang pagsalang sa ikalawang Grand Slam tournament ngayong taon, ang Roland Garros o ang French Open na magsisimula na sa May 24. Naumusan ng TNT tropang 5G ang number 1 seed na NLEX Road Warriors habang aabante na rin sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup ang Meralco Bulls matapos ang panalo kontra Magnolia Hotshots. Yan ang ulat ni teammate Jamaica Bayaka.
1: Pasok na sa semifinals ang Meralco Bulls matapos takasan ng Magnolia Chicken Templados Hotshots 105-102 sa overtime sa kanilang quarterfinal showdown sa Inares Center sa Antipolo City. Kinailangan ng Meralco ang kanilang twice to beat advantage para malusutan ng matinding hamon ng Magnolia. Pinangunahan ni Marvin Jones ang Bulls na itinala nitong 28 points at 9 rebounds habang may 18 points si Chris Newsom. Nagpasabog naman si Jerome Lastimosa ng 28 points para sa Hotshots at naipadala pa ang laban sa overtime matapos itabla ang score sa huling segundo ng regulation. Pero sa extension, nagpakita ng katatagan ng Meralco sa pamumuno ni Bong Quinto para tuluyang makasiguro sa semis.
2: This wasn't easy by any means. You know, that zone threw us off a bit, but I think this game, the way we did it, really made the team mature. I mean, these guys are already mature as it is, but this is a big one because Magnolia played very, very well in this series that we played.
1: Samantala, nakumpleto rin ng TNT tropang 5G ang back-to-back wins contra top-seeded NLEX Road Warriors matapos ang 118-112 na panalo sa do-or-die game. Mula sa pagiging 8 seed, umabanti ang TNT sa semifinal sa likod ng 35 points at 13 rebounds si Bol Bol. May dagdag namang 21 points si Roger Pugoy habang nag-ambag ng mahalagang basket si Jason Castro sa dulo ng laban. Sa kabila ng pagkatalo, nagtala si Cadillale ng 46 points at 15 rebounds para sa NLEX. Magtutuos pa sa best of 7 semifinals ang TNT at Meralco na magsisimula ngayong Miyerkules, May 20, habang kakalabanin naman ng Barangay Hineba San Miguel ang Rain or Shine Elasto Painters.
3: Now it's going to be a different kind of pressure, but regardless of where we are, wala namang madaling kalaban dito sa PBA. So the important thing is to make sure that we are emotionally, mentally, as well as physically rested and ready for a tough Meralco team.
1: Jamaica Bayaka para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.
0: Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin. Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Patrick De Jesus, inyong natunghayan ang Ulat Bayan Weekend.

0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Mr. President, pwede pa yakap?
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
5: Pinagmamalaking hatid ng inyong PTV Regional Team.
6: Lokal na bantaan sa iba't ibang wika.
5: Usapang derechahan at makabuluhan.
7: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
8: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional.
9: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
9: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
9: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
9: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
9: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Si Joshua Alaba, Chairman sa City Fishery and Aquatic Resources Management Council at the same time, usa ka trabahante. Akong partner, Luigi Alaba, usa ka estudyante. Isip usa ka trabahante, nangita ko unsay maayo nga sideline nga negosyo. Tungod kay ang income sa pagpanarbaho, dili igo para masustain ang panginahanglanon sa akong pamilya. Para dili mabulabog ang akong pagpanarbaho, akong gi-partner ang akong mangkon nga mao si Mr. Luigi G. Alaba. Samtang nag-attend ko sa mga seminars sa livelihood, naiskutan nga ang tilapia production dako og kita og manageable ra kaayo. Dintipila lang nga bayoganon ang nagsulod ani nga negosyo tungod sa limitado sa supply sa tubig. Paghuman sa maong seminar, akong nahuna-hunaan nga duna kami isa ka ektarya nga yuta nga duol sa spring water ug dinha nagsugod ang Alaba Tilapia Farm.
13: Ang Alaba Tilapia Farm nagsugod atong October 2021 sa gidak-on nga 200 square meter.
12: Og naka-harvest mi og 450 kilos in 4 months.
13: Sa panahon sa Young Farmers Challenge, human namo nadawat ang provincial award nga 100,000. Kini among ipadako og nahimo na og 700 square meter nga fish pond.
12: Sa pagkakaroon, nanami upat ka fish pond og para masustain namo ang loyalty sa mga customer, amo kaning gipasunod og butang og finger links. Monthly basis.
14: Ako di ay si Gford Candelasa, komprador og taga-Magyangkang. Dako kay akong pasalamat nga niabot ang Alaba Tilapia Farm sa among dapit. Kaniadto, maglisod kami og tilaw sa presko nga isda. Pero pag-abot sa Alaba Tilapia Farm, nakatilaw na kami kauban sa akong mga suki nga mga customer sa lamian og presko og walay lasang lapok og makamasa nga presyo.
15: Ako si Jesus Alaba. Salamat ko sa Ginoo tungod kay doon ay may luna na dapin sa tubig niya i-project ni Joshua Alaba. Tungod ni Ana, malipay ko. Tungod kay inigbahog na ko sa isda, mawala ang akong stress.
12: Usa sa among mga plano, buhatan namo og mga payag-payag ang among ang mga fish pond. Kay himuon kanina mo og experiential tourism site.
13: Ang among area, wapo kayo, gumikan kay doon ay may flowing water o among ang fish pond. isagol, naisagol nga limestone na nirisulta siya o dili bahok o lapok ang lasa sa amuang tilapia products. Mauni nga area ang among giplanuhan nga expandan sa amuang fish pan. Siguro sa akong estimate, makuha pa siguro ni og mga more or less 3,000 square meter. Nang hinaot mi nga ang ilabang tilapia farm will be chosen as one of the national awardee para mapadali ug patuman ang among mga plano bahin sa ekspansyon ug para modaghan na ang among tilapia products ug para daghan na sad ang makabenepisyo niini. Daghang salamat.
16: Isang magpaparang araw po sa ating lahat. Kung ako pala, si Mayor Alejandria, Pangulo ng Krisma IA. Ang rasa ka po dito sa aking kasagupan ay 261 headcount. Sa aking pong nakaraang sakaan, kami po dito ay nalugi sa kadahilanan na pinapusukan sa tubig at nagkaroon po ng malawakang tonggo sa aming palayan. Dahil po doon, nung nakaraan po sa kahan, kami po ay umani lang po ng 30 hanggang 40 sa hektara. Kami po ay napakalaki po ng aming naging lugi sa aming pagkasaka. At kami po ay nagpapasalamat ng malaki sa NIA. Kami po ay nagbigyan ng solar pump dito sa aming nasakupan sa Prisma IA. Kami po ay nagkaroon ng magandang ani. Sa isang hektara po kami po ay nagkaroon po ng 650 bags sa hektara. Kami po ay nagpapasalamat sa aming samahan, sa aming division manager ng NIA, ay Emir Bibi at Rahe. Kami po ay dapat bigyan sa aming kahibigan sa solar pump. Ang samahan ko sa IA po ay gusto na nagpapasalamat sa patuloy na support ng aming ni Administrator Engineer Eddie Hilden sa patuloy na suporta sa aming mga magkasaka. Maraming salamat po.

0: in Quezon City ay makakatanggap ng 4 na beses ng 10 kilos ng bigas. So, total yan 103,572 rice sacks. So, bigas po na natatanggap niyo, locally grown rice. Bigas po ng mga kooperatibo ng mga magsasaka, alam niyo na sa kada subo ninyo, nakatulong din po tayo sa mga nangangailangan natin, mga local farmers. Bawang ani po nila ang ating pambili. At sana matuwa kayo that at least hanggang sa katapusan ng taon, meron kayong maaasahan na libreng bigas galing po sa ating pamahalaan.
1: Isa rin ako magsasaka sa mga magulang ko dati. Maraming salamat. Good job. Sobrang thankful po kami kasi kahit umaraw at bumagyo, andyan po kayo pa.

0: Tapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 10 minuto na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat lamang sa mga motorista natin sa mga naglalakbay ng ating kapitbahay. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Araw po ng Lunes, 18 sa buwan ng Mayo pa rin, 2026. Mamayang alas 3 ng hapon, inaasahan ang pagbubukas po ng Senado sa impeachment. O kaya mauuna. Impeachment o expulsion. Marami na namang mga bulong-bulong na lumalabas. Ano ba, samahan niyo po kami sa ating palatuntunang usapang agrikultura. O marim po naman ninyo abang lingkod ka, Hero Ilustre Brigado. Sama-sama together nating tutukan. Mga usaping may kinalaman o sa agrikultura, pagtanggap po natin ang mga report galing sa mga lalawigan. Siyempre, pakipag-unayan po natin sa mga taong nasa likod pa rin po ng mga balitang yan. Ano mga issue, balita, panayam. Rin no, matutunghiyan yan sa kabuhan nating palatuntunan. O kagad tayo sa pag-asa ho. Amin natin ang magiging lagay ng ating panahon. Anong ibig sabihin ng mga pag-ulan kahapon? Binahang lugar, parte ng Mindanao, inuulan din. Tagupan, ganun din. May mga ilan lugar ng probinsya, binaha rin. Veronica Torres sa Pag-asa, nasa linya na ho natin. Ang Veronica, magandang umaga po sa inyo dyan sa Pag-asa.
2: Rancho Pilipinas.
1: Good morning, Ma'am Veronica.
3: Tingin po sa inyo dyan at sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Ngayong araw nga, Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ang nakaka-apekto sa Southern Mindanao. Asahan nga natin na maulan pa rin dulot ng ITCZ sa Zamboanga Peninsula, Barm, Sokcergen at Davao Region. Sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ng Metro Manila, partly cloudy to cloudy sky sa ating inaasahan at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Update naman sa heat index, posible ang 40 to 42 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na tinataya nga natin ngayong araw ay 45 degrees Celsius sa mga lugar ng Coron, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro at Cuyo, Palawan. At yan nga po muna pinakahuli sa lagay na.
1: Veronica, anong yes, ibig sabihin ng mga pag-ulan kahapon? Ilang lugar sa Quezon City binaha? Ilang lalawigan, ganun din, malakas ang pag-ulan, ang Dagupan, ang Mindanao. Ano yung mga pag-ulan na yun?
3: Opo, usually naman po tuwing Mayo, doon po dumadalas yung mga thunderstorm natin. At posible yung indikasyon na rin ito na kahit papano ay papalapit na tayo sa rainy season. So hindi pa naman tayo nagdedeklara ng tag-ulan. Pero itong mga madalas na thunderstorm ay posibleng indikasyon na papalapit na nga tayo ron.
1: Bagamat may mga ganyang eksena na, pero yung El Nino nananatili pa rin.
3: Opo, base nga po sa pinakahuling update ng mga kasamahan nating climatologists, ay naka-El Nino alert pa rin naman tayo at likely na mag-emerge ito ng June, July, August season.
1: Doon pa rin talaga siya, ano? Wala tayong namomonitor na sa mga ng panahon, ano?
3: Tama po kayo, wala tayong namomonitor, LPA or bagyo sa loob or malapit sa PAR.
1: O sige po, Ma'am Veronica, maraming salamat po. Ingat na lang yun dyan. Stay safe and good morning, Ma'am. Thank you.
3: You're welcome. Ingatin po.
1: Salamat si Madam Veronica Torres mula sa tanggapan ng Pag-asa.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming nagpasalamat doon sa mga pag-ulan nangyari kahapon. Ano, grabe na po talagang init dito sa Metro Manila. Nawa yung ulan na yan ay medyo magpahupa ng bahagya. Ano, sa heat index meron dyan sa Senado. Klase kayang heat index na magaganap po dyan sa maghapon. Maraming tututukan, maraming aabangan. Ano sa pagbubukas ng impeachment trial, yung pagpabalit pa rin po ng mga komite. Naku, meron na mga pinalitan. O yung positibong komite, naku, sino-sino kaya yung mga pinaglalagay. Lalabasan na yun, ho. Lahat kinokontra ng ibang mga kababayan ho natin. Bakit siya? Bakit ganyan rin? Bakit may mga ganun eh?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tutok muna tayo sa ating mga headliners. $1 billion na Agriculture Transformation Program.

0: program, pinakilala po ng DA, World Bank at ng United Kingdom.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Department of Agriculture, nagbabala po naman na mabigat na parusa sa mga lalabag sa price ceiling ng imported rice. Parang ilang area? 30 days ba? 60 days yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Alawang baybayin dagat sa Mindanao ay nagpositibo po naman sa red tide. Ayon naman sa BIFAR.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: At Department of Agriculture, nagbabala sa posibleng epekto ng El Nino sa mga magsasakat mangingisda.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Doon tayo sa mga detalye, tambay po lamang sa mga bumper-to-bumper report galing sa labas ng himpilan, galing sa mga lalawigan. Usap lang, oh, paigising si Mamang Chuper, baka aantok-antok sa manibela, di kalikado ho yan. Oh. Awal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Doon tayo sa mga detalye ng balita, nilunsad doon ng Department of Agriculture kasama ang World Bank at United Kingdom, ang Philippine Sustainable Agriculture Transformation, tinatawag na PISAT Program. Akibat nito ang $1 billion financing package. Ano namang gawing moderno ang agrikultura at mapalakas ang food security dito sa bansa? Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Morning, Seg. Ayon din ho ng programa na mapataas ang anit mapapatatag ang supply ng pagkain at kabuhayan pa rin po ng ating mga magsasaka. Target ho ng PISAT ang pagpapataas ng rice production, ang pabalakas ng climate resilience ng agricultural value chains at pagpapahusay po naman kakayahan ng mga institusyon ng pamahalaan. Ang PISAT, ang kauna-unahang proyekto ng Pilipinas, ilalim po naman ng Program for Resource Model ng World Bank, kung saan nakabatay sa resulta ang pagpapalabas po naman ng pondo. Makakatulong ang programa upang madagdagan ang kita ho ng milyong-milyong magsasakit, mapalakas po naman ang kanilang kakayahan, aban pa rin po sa epekto ng climate change at kalamidad.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala, nagbabala ang Department of Agriculture sa mga rice retailer, dealer at importer na maharap po sa mabigat na parusa sakaling lumabag. Pinatutupad na price ceiling sa imported rice, alanin po naman ang price ag. Pinatutupad ang 30 araw na price ceiling sa imported 5% broken rice upang pigilan ang umano'y hindi makatarungang mataas na presyo naman sa merkado. Ayon pa rin kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., mas malakas na ang kapangyarihan ng pamahalaan para po naman sa dating suggested retail price dahil maaari nang magpatupad lang kaukulang parusa. Lalim po ng Republic Act 7581 o Price Ag, maaaring makulong ng 1 hanggang 10 taon at pagmultahin po ng hanggang 1,000,000 pisong lalabag bukod sa iba pang administrative sanctions po naman. Kabilang dito ang posibleng pagsasara ng negosyo, kompiskasyon ng produkto at pagbabi po naman ng mga permit at lisensya. At din po naman ng DA na paiigtingin ang monitoring sa mga pamilihan at rice outlets sa buong bansa sa loob po ng 30 araw ng implementasyon ng price ceiling.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: So natin, 18 minuto na kabilbahay makalipas ang 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Mantala, DA mag-inspeksyon sa mga presyohan ng bigas sa palengke. Diyan po naman sa Pasig. May natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Muling magsasagawa ng isang joint market monitoring ang mga opisyal na Department of Agriculture at pati ng Department of Trade and Industry sa Pasig City. Layo ng inisyatibang ito na mahigpit na subaybayan ang presyo at supply ng mga pangunahing bilihin. Pangunahan ni DA ASEC Genevieve Guevara, FTF President at CEO Joseph Lo, DTI ASEC Regino Maliari Jr. at ni PNP Chief of Directoral Staff Lieutenant General Edgar Allan Okubo ang gagawing inspeksyon ngayong umaga. Kasama si sisilipin ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasama ng karneng baboy, manok, gulay, pati na ang bigas. Inaasahang babantayan din ang compliance sa mga retailers sa ipinatutupad na 50 pesos na price cap pagdating sa imported rice. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Sa oras natin, 19 minuto, kapitbahay, makalipas ang 5 na madaling araw, ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ako tayo sa Zamboanga, Regional Gulayan Garden sa Pagadian City sa Buanga Sur ay nakatanggap po ng suporta mula po naman sa Sampen Agriculture and Fisheries Resources Research and Extension Development Network. Tutok tayo sa detalye, diyan po naman si Justin Bulanon, Radyo Pilipinas sa Buanga.
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Ito na over ng Zampen Agriculture and Fisheries Resources Research and Extension for Development Network ang mga kagamitan sa paghahalaman, binhi at mga pataba sa Regional Gulayan Garden sa Balintawak, Pagadian City sa Buanga del Sur. Pinamunuan ni Gladys Marie Caray, Assistant Division Chief ng Department of Agriculture Research Division 9, ang pag-turnover ng mga nasabing suportang pang-agrikultura. Ang Regional Gulayan Garden ay pinatatakbo ng mga probationer at parolee sa ilalim ng Department of Justice, Parole and Probation Administration o DOJ PPA Region 9. Sinusuportahan ito ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa pamagitan ng Uplifting Growth Through Meaningful Assistance and Development o UGMAD Program. Layunin ng inisyatiba na itaguyod ang mga praktikal na urban at backyard farming technologies habang sinusuportahan ang rehabilitasyon, kabuhayan at pag-ulad ng kasanayan ng mga beneficyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Zamboanga. Inyo sa Mindanao, ho. Nararanas yun ang mga maulap na kalangitan, kailan-kailan pag-ulan, pagkidlat at pagkulog-dulog po ng ITCC yan, ho. Bilang ho sa mga bigdadong lugar dyan, yung Zamboanga Peninsula, Maang Farm, Soxelgen, Davao Region. Nag-iingat ang mga residente sa posibleng baha at landslide naman dyan. Good morning sa Zamboanga.
1: Usapang agrikultura.
0: Mandala, Gingog City Veterinary Office. Pinasalamatan po naman ang mga estudyante mula naman sa Gingog City United Colleges. Tapos sa pagkatapos ng nilang internship. At detalye, nandiyan naman si Noel Colonia, Radyo Pilipinas, Gingog.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinasalamatan ng Gingog City Veterinary Office ang 8 student interns mula sa Gingog City United Colleges para sa matagumpay na pagtatapos sa kanilang 600-hour internships sa kursong Bachelor of Science in Agribusiness. Sumilalim ito sa mga pagsasanay sa iba't ibang veterinary public service kagaya ng animal health services, vaccination, deworming, vitamin mineral supplementation at treatment. Kasama dito ang Animal Improvement Division, PCIC, Livestock Insurance Applications, Information and Education Campaign on Rabies Awareness at Responsible Pet Ownership, Laboratory at Surgery, Fecalizes, Spaying at Castration. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
1: Usapang agrikultura.
0: Maraming salamat, Gingoong, Radyo Pilipinas, Gingoong. Samantala sa Extreme Northern Luzon Frontal System, silangan po ng Northern Luzon ay nagdadalo ng maulap na sulyap ng panahon. Kalat-kalat na pag-ulan sa Batanes at maging dyan sa Babuyan Islands, lugar to hit, Tataben by phone. Good morning, Tataben.
1: Usapang agrikultura.
0: Dala, 10 mga kalabaw binigay po ng PCC sa mga magsaka naman sa Burgos, Ilocos Norte. Tutok dyan si Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Lawanga.
1: Radyo Pilipinas. Report.
6: Umarangkada na naman ang proyekto ng Philippine Carabao Center sa pakikipagtulungan ng Department of Agrarian Reform at ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Burgos, Ilocos Norte para mabigyan ng aalaga ang gatasang kalabaw ng mga miyembro ng Small Water Impounding System Association o SWISA sa barangay nagsurot ng nasabing bayan. Nasa 10 kalabaw ang paunang ibinigay ng PCC sa mga miyembro para alagaan at gagatasan sa hinaharap para magkaroon ng produksyon sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte. Tiniyak ng PCC ang dagdag pang suporta kagaya ng training para sa mga magsasaka ng asosasyon kung paano alagaan ang mga dairy buffaloes hanggang sa gagatasan na ito. Sinabi ni PCC Center Director Joel Cabating ng Batac City, mayroon pang dagdag na 11 na kalabaw ngunit kailangan pa nilang ikondisyon ang kalusugan. Samantala, nagpapasalamat si Jesus Rudel Pasyon na mumuno sa Swisa sa mga natanggap na kalabaw at tiniyak nito sa PCC at LGO na magtatagumpay sila sa pagkakaroon ng bagong produkto, ang produksyon ng gatas na kalabaw sa Burgos, Ilocos Norte. Nabatid na pangatlong bayan na ang Burgos, Ilocos Norte na magkakaroon ng produksyon ng gatas ng kalabaw maliban sa mga naunang bayan ng Dingras at bayan ng Pagudpud. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Isamantala, Project Lawat binhi partner beneficiary sa Daraga Albay, sinanay sa paggawa ng homemade pesticides. Detalye. Dako naman tayo kay Helen Grace Balian. Radyo Pilipinas, Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sumailalim sa pagsasanay hinggil sa paggawa at wastong paggamit ng homemade pesticides ang mga partner beneficiaries ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa bayan ng Daraga, Albay. Ayon sa DSWD Bicol, dinaluhan ng kabuang 100 beneficiaryo mula sa Barangay Bigao at Peña Francia ang unang batch ng training habang nakatakdang sumailalim sa kaparehong pagsasanay ang mga beneficiaryo mula sa Barangay Anislag at Maupi. Sa naturang pagsasanay, tinuruan ang mga beneficiaryo ng paghahanda at paggamit ng mga locally made concoction at homemade pesticides gamit ang natural at madaling makuhang materyales bilang alternatibo sa mamahaling commercial pesticides. Pinangunahan ng lokal na pamahalan ng Daraga ang aktibidad bilang suporta sa sustainability initiatives ng Project Lawa at Binhi na layong mapalawak ang kaalaman ng mga komunidad sa sustainable farming practices at pangmatagalang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, pinagpahayag ko ng matinding pagtutol ang mga grupo na magsasaka sa Cordillera. Kaugnay po ng plano naman ng DA, mag-import ng 6,000 metriko tonelada ng carrots. Nangangamba mga lokal na produsen ng gulay na magsasapawan ng mga imported na produkto ang masasapawan na kanilang produkto ng mga sariling ani naman nila sa lokal na merkado. Samantala nga nagsanib pwersa naman ang DA at ng Mindanao Development Authority upang mapabilis ang modernisasyon at pagbawi po naman ang industriya ng pagbababoy. Hog industry ho yan. Sa pinsala ng African Swine Fever, layo nito ang mapatatag ang supply ng karne ng baboy sa bansa ang maiwasan po naman ng pagtaas ng presyo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Construction ng cattle feeder house sa Rosario La Union, formal nang sinimulan sa ilalim po ng lead program. Sa detalye, po si Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Agoo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mas pinalalakas pa ng pamahalaan ang livestock industry sa Rosario La Union matapos formal na sinimulan ang construction ng cattle breeder house sa Barangay Carunuan West sa ilalim ng Livestock-Based Economic Enterprise Development o LEED program ng Department of Agriculture. Pinangunahan ng mga opisyal mula sa DA, lokal na pamahalaan ng Rosario at iba pang katuwang na ahensya ang groundbreaking ceremony bilang simbolikong pagsisimula ng proyekto na inasahang makatutulong sa pagpaparami at pagpapahusay ng cattle production sa bayan. Sa isinagawang ceremonial digging, ipinakita ng mga opisyal ang kanilang suporta sa programang naglalayong mapalawak ang oportunidad at kabuhayan ng mga livestock raisers at magsasaka sa komunidad. Naging tampok din sa aktibidad ang pagbabahagi ng mga mensahe ng suporta at pananaw para sa mas matatag na industriya ng paghahayupan sa bayan ng Rosario. Inaasahang magiging malaking ambag ang proyekto sa pagpapaunlad ng lokal na agrikultura at pagtataguyod ng mas sustainableng livestock industry sa Rosario sa mga susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Agoo. Samantala, pinagtibay po naman ng Department of Agriculture Region 4A, Calabarzon, ang pagtatayuhan naman ng isang bagong farm-to-market road projects. Ayon kay Regional Executive Director Arnel Nademesa, tututukan ang mga proyektong ito na malalawigan po ng Batangas, Quezon at Laguna. Layunin po ng impresaktura na mapabilis ang pagbabiyahin ng mga ani at yung mga magsasakit manging isda patungo sa mga sentro ng kalakalan ang hindi mabilis masira ang kanila namang mga produkto.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala, dagdag kabuhayan ng mga magsasaka ng nyug sa Pangasinan, pinalakas sa coconut shell crop training. Detalye, nandiyan naman si Mildred Kokia, Radyo Pilipinas, Dayog.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinalalakas ng DAATI Regional Training Center 1 ang dagdag kabuhayan ng mga magninyog sa bayan ng Bulino, Pangasinan sa pamamagitan ng pagsasanay sa paggawa ng mga produktong yari sa baon ng nyog. Isinagawa ang training on coconut shell arts and crafts sa MSTTAC sa Barangay Concordia, katuwang ang Philippine Coconut Authority Regions 1, 2 at CAR. Layunin ng pagsasanay na mabigyan bibigyang karagdagang kaalaman, kasanayan at oportunidad sa negosyo ang coconut farmers sa pamamagitan ng paggawa ng alahas, accessories at iba pang produktong yari sa baon ng loob. 27 miyembro ng Binabalian Farmers at Fisher Folks and Livestock Raisers Association na akreditadong samahan ng PCA ang lumahok sa naturang aktibidad. Kabilang sa mga tampok ng pagsasanay ang aktual na demonstrasyon sa paggawa ng coconut shell crafts at tamang paggamit ng power tools para masigurong kaligtasan ng mga kalahok. Nagbahagi naman ng kaalaman si Jeremiah Ferrer, may-ari ng MSTTAC hinggil sa sining at kulturang Pilipino kaugnay sa paggawa ng mga produktong handcrafted. Sa pagtatapos ng pagsasanay, pinakita ng mga kalahok ang kanilang mga nagawang produkto bilang bahagi ng workshop sa product marketing at sustainability ng kanilang mga proyekto. Gumawa rin sila ng re-entry plans upang may pagpatuloy ang mga natutunang kabuhayan sa kanilang komunidad. Inaasahan namang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad pang kabuhayan para sa mga magninyog at makakatulong sa patuloy na pag-unlad ng industriya ng niyog sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marinildra de Estrada, Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Mandala, pagilinis po naman sa Upper Chico River Irrigation System sa Kalinga o Marangkada na. Detalye na dyan naman si Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabog.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Nagsimula ngayong linggo ang silting ng National Irrigation Administration Kalinga sa main at lateral canals ng Upper Chico River Irrigation System matapos ipatupad ang irrigation cut-off nitong May 1, 2026. Ayon kay Engineer Ferdinand Damog, Division Manager ng NIA Kalinga, ito muna ang unang isasagawa habang hinihintay ang paglalabas ng Special Allotment Release Order o SARO para sa mga proyektong patutupad ngayong panahon ng irrigation cut-off mula May 1 hanggang July 1, 2026. 600,000 piso ang inilaan na pondo para sa desilting ng main canal na pabilang din ang mga lateral canals dahil tumutulong ang mga irrigators association na sa pagbibigay ng krudo na kinakailangan. Sinabi niya na maaaring magpatuloy ang paglilinis ng putik o buhangin sa main at lateral canals hanggang July 1, 2026 kasabay ng muling pagbabalik ng tubig para sa irrigasyon. Nanawagan din siya sa mga nangailangan ng buhangin na panambak na magdala lamang ng dump truck sa mismong site ng desiltong operasyon na nagsimula sa baba ng Kapitolyo, Brook 6, Blano, Tabuk City, Kalinga. Para sa Bangong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabuk. Samantala, bago tayo mag-break, official na pong sinimula na pamamahagi po naman ng tulong sa ilanin po ng Rice Subsidy Program ng Pambansang Pamahalaan sa mga bayan po ng Panglao and Unido at Sierra Bulyones sa Bohol. Ang subsidiya ay hahatiin po sa 4 na tranche. Pamamahagi ito yung 2 buwan upang matiyak po naman ang tuloy-tuloy na supply ng bigas para sa mga kwalipikadong benepisaryo dyan sa mga nasabing lalawigan. At tapos ang masusing pagsusuri, formal na itinaas ng DA ang temporary ban sa pag-import ng mga manok, itlog at iba pang poultry products na nagmumula po naman sa California, USA. Ayon sa ahensya, ligtas na muling mag-import mula sa nasabing estado matapos makumpirma ang kontrolado na. Dalini sa doon ang banta ng highly pathogenic avian influenza o bird flu. Kasi natin, 23 minuto na kapit bahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Walang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Balik mo kami, sandali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, Hirap na ang pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
13: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
14: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
13: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
15: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
13: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
16: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
13: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
15: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
13: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
15: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
13: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo! Publiko
17: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
20: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nais lang una may paalala sa inyo na formal na pong magpupulong ang Senado ngayong Lunes, alas 3 ng hapon. Ilang isang impeachment court po yan. Matapos yung aprobahan ng Kamara naman ang articles of impeachment, amang kay Vice President Sara Duterte kaugnay po ng mga aligasyon, ang maling paggamit po ng confidential funds, hindi may paliwanag na yaman, iba pang issue. Tasan din po ang mga senador na dumalo, isuot ng kanilang mga opisyal na robe bilang mga hukom. Paalala pa rin po ha, last day ngayong Mayo 18, final na araw ng pagkapalisto para sa mga botante para po sa darating na barangay sa Gunyang Kabataan eleksyon. Ika magtungo sa pinakamalapit na lokal na tanggapan ng COMELEC sa inyong lugar sa mga nakatalagang satellite sites hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw na lamang po yan. Ho, last day ngayon ha.
20: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, nagbabala po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos makumpirma ang positibo sa red tide toxin ng Pangil Bay. Yan po naman sa Misamis Occidental at Tanawag del Norte. Ayon sa BIFAR, lahat po ng uri ng shellfish at alamang na makukuha sa mga nasabing lugar hindi ligtas kainin ng tao dahil bangta ng paralytic shellfish poison. Samantala, nanatiling positibo pa rin sa toxic red tide ang ilang baybayin kabilang ang Domanquillas Bay sa Sambuanga Sur, Tantanang Bay sa Sambuanga Sibugay, Martinao Bay sa Isang Samar, Coastal Waters ng Bulinao, at Anda sa Pangasinan at Daram sa Samar. Kasabay-sabay yan. Binigyan din ng hensya na lahat ng shellfish mula sa mga pagdating lugar hindi dapat kainin para maiwasan ang pagkalason. Ngayon pa man, nilinaw ho ng BIPAR na ligtas pa rin kainin ang isda, pusit, hipon at alimango. Basta sariwa mga ito at malinis lang mabuti bago po naman lutuin.
20: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Samantala, di Bicol Region, pinayuhan ng mga magsaka na magtanim ho ng mga gulay sa panahon ng tag-ulan. Ang mga detalye nandiyan po naman sa Ellen Orong, Radyo Pilipinas Naga.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Nagsasagawa ng paalala ang Department of Agriculture DA sa mga magsasaka na samantalahin ang panakanakang pag-ulan para magtanim ng mga gulay at iba pang pananim. Ayon sa DA Bicol, inaasahang makakaranas ng normal hanggang below normal rainfall conditions sa riyon mula Mayo hanggang Oktubre ngayong taon. Hinihikayat ng DA ang mga magsasaka na magtanim ng mga gulay tulad ng kangkong, okra, pechay, talong, sitaw at munggo na maaring anihin sa loob ng 30 hanggang 60 araw. Maaaring makahingi ng mga pangtanim sa DA, regional office at sa mga research outreach stations sa mga probinsya ng Bicol. Pinapayuhan din ng DA ang mga magsasaka ng palay na huwag sunugin ang dayami at gawin itong mulch sa mga tanim sa gulay upang hindi agad mag-evaporate ang tubig. Maaari rin gamitin ang rice husk at bunot o bunot na nyog bilang mulch. Subukan ang mga water saving technologies tulad ng hydroponics, aeroponics at aquaponics. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City.
20: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Maraming salamat, Elaine Orong ng Radyo Pilipinas Naga City. Samantalang muling binubuhay po ng pamahalaan ng El Nino Task Force kasama ng iba't ibang ahensya. Nagbabala po ang DA ng mga banta sa seguridad sa pagkain. Maaaring tumindi dahil sa nagbabadyang panibagong El Nino na naman. Alam po ng kagawaran ang daang El Nino noong 2024. Iwan ho yan ng 57.8 milyong pisong pagkalugi. Kabuang produksyon, agrikultura sa bansa. Naman sa 40 milyong pisong halaga ng cold storage facility sa Oriental Mindoro ay pinagkaloob ng DA May Maropa. Detalye, punta natin si May Farmaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
22: Nakaloob ang DA May Maropa ng mahigit 40.7 milyon pesos na cold storage facility sa Bulalakaw Development Cooperative, Bulalakaw, Oriental Mindoro. Ayon sa PIO Oriental Mindoro, ang cold storage ay kayang mag-imbak ng 20,000 na bag o 540 metriko tonelada ng sibuyas. Sa pamamagitan ng cold storage, mapapahaba nito ang shelf life ng 6 mula 6 hanggang 10 buwan. Mas mababawasan din ang post-harvest losses at mas magiging maayos ang pagbebenta ng produkto sa tamang panahon. Ayon sa DA May Maropa, nakatakda pang magtayo ng iba pang cold storage facilities sa bayan ng Victoria, San Jose at Sablayan sa lalawigan ng Occidental Mindoro para mas mapalakas ang logistics support sa mga magsasaka. Inihayag naman ni DA May Maropa Regional Focal Person Maricarte Combalicer na malaking tulong ang cold storage sa southern part ng Oriental Mindoro at ng Occidental, particular na sa mga onion farmers. Para sa Radyo Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
20: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Maraming salamat, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Lucena. Samantala, dako tayo ng daguban. Higit sa 6,000 mga sako ng libreng binhi mula po naman sa RCEP program ng DA. Pinamigay sa mga magsasaka sa mga landan Pangasinan. Italia, nandiyan po naman si Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Namahagi ang lokal na pamalaan ng Mangaldan, Pangasinan ng kabuang 6,373 sako ng hybrid at certified rice seeds sa mahigit 1,400 na magsasaka sa bayan mula sa Department of Agriculture. Ayon sa LGU Mangaldan, ang pamahagi ay bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF program ng Department of Agriculture na layong pataasin ang ani at mabawasan ang gasto sa produksyon ng mga magsasaka. Pinangunahan ni Mayor Bonifet de Vera Paraino ang ceremonial distribution kasama ang mga kawani ng Municipal Agriculture's Office sa pamuno ni Rice Banner Coordinator Manuel Aquino. Ayon kay Aquino, mas maagang ipinamigay ang mga binhi upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga magsasaka na ihanda ang kanilang sakahan bago tuluyang magsimula ang tag-ulan. Samantala, sa mensahe ni Mayor Bona, mahigpit niyang pinaalalahanan ang mga benepisyaryo laban sa pagbebenta ng mga libreng binhi. Binigyan diin na alkalde na ang mga binhi ay dapat direktang mapakinabangan ng mga magsasaka upang hindi masayang ang tulong ng pamalaan at upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga programa ng DA para sa bayan. Ipinaliwanag naman ng MAWA na ang mga hybrid rice seeds ay may kakayang magbigay ng mas mataas na ani, habang certified seeds ay dumaan sa masusing quality testing para sa mas maayos na produksyon. Umaasa ang LGU na makatutulong ang libreng binhi upang mapagaan ang gastusin ng mga magsasaka at mapanatili ang sapat na supply ng bigas sa mga daan ngayong wet cropping season. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat sa report na yan. Ito lang daw sa mga farmers at nag-grupo at mga asosasyon sa mga kooperatiba ng iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, iba't ibang mga lalawigan ho natin. Sa mga irrigators, magandang umaga sa inyong lahat dyan, sa mga nakatutukurian ho.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, tatlong individual inaresto naman dahil sa illegal na pagbiyahe ng Lapnisan fruit sa Camarines Sur. Ano lasa nun? Sabi natin ang detalye si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Arestado ang tatlong individual matapos bahuli sa ilegal na pagbabiyahe ng Lapnisan fruits na nagkakahalaga ng 200,000 piso sa isinagawang checkpoint operation sa Barangay Katagbakan, Goa, Camarines Sur nitong May 14. Ayon sa Camarines Sur Police Provincial Office, nagsasagawa ng routine checkpoint operation ng mga tauhan ng Goa Municipal Police Station nang makatanggap sila ng impormasyon mula sa DENR Senro, Goa, kaugnay ng isang Toyota Hiace commuter van na umano'y may kargang Lapnisan fruits na walang kaukulang permit. Agad na pinara ng mga otoridad ang sasakyan at nagsagawa ng inspeksyon katuwang ang mga tauhan ng DENR Senro nang mabigong makapagpakita ng permit ang driver at ang mga kasama nito para sa transportasyon ng wildlife resources. Agad silang inaresto at pinaalam ang kanilang mga karapatan. Dinala ang mga suspect kasama ang sasakyan at mga nakumpiskang ebidensya sa tanggapan ng DENR Senro, Goa para sa kaukulang dokumentasyon at illegal na disposition. Mahaharap ang mga naarestong individual sa kasong paglabag sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act na nagbabawal sa ilegal na pangongolekta, pagbabiyahe at pakikipagkalakala ng wildlife resources nang walang pahintulot mula sa DENR. Ayon sa Police Regional Office 5, patuloy nilang pag-iigtingin ang kampanya laban sa mga paglabag sa Batas Bangkalikasan upang maprotektahan ang likas na yaman at mapanatili ang kaayusan sa rehiyon ng Bicol. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Antala, pinayuhan po ng Department of Agriculture ang mga magsakat mangisda na paghandaan ng posibleng epekto ng El Niño phenomenon. At ayon sa pagtaya ng DOSC Pag-asa, may 79% na posibilidad na mabuhang El Niño simula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon. Maring tumagal hanggang unang bahagi po naman ng 2027. Nare-recommenda ng DA sa mga magsakat paggamit po naman ng drought tolerant seeds, pagtatanim ng short gestation crops at water savings methods tulad po ng rainwater harvesting. Pinapayuhan naman ang mga mangisda na bantayan ang kalidad ng tubig at kondisyon ng mga palaisdaan ang maiwasan po naman ang pagkalugi. At nalaman para sa sustainable resilience na ba sa magsaka ng durian, itibay ng DA, Minda at iba pang ahensya. Italia, dako naman tayo kay Marcel Mamandasal, Radyo Pilipinas, Davao.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinagtibay ng Department of Agriculture Regional Field Office 11 ang suporta nito sa sustainable at climate resilient na pagsasaka ng durian sa paglulunsad ng ikalawang yugto ng partnership project ng Minda, COICA at Camp Asia sa Mindanao. Layunin ng proyektong Income Enhancement of Farmers through Strengthening a Sustainable Agricultural Environment in Mindanao na mapabuti ang farming systems, mapalakas ang mga kooperatiba at mapalawak ang market opportunities para sa mga nagtatanim ng durian at iba pang tropical crops sa rehiyon. Binigyang diin ni Minda Chairperson Secretary Leo Tereso Magno na mahalagang hakbang ang proyekto upang mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka at maisulong ang pangmatagalang sustainability ng agrikultura sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Maraming salamat, Marcel Mamondasalya ng Radyo Pilipinas, Davao. Punta tayo sa ating agritorial editorial.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Isang malaking kabalintunaan na ang Pilipinas, isang bansang agrikultural, ay unti-unti pong nalulunod sa bahan ng mga imported na produktong pagkain. Mula sa bigas, sibuyas, bawang hanggang sa karne, kila naging madaling tugon na lamang ang pag-aangkat sa tuwing may krisis sa supply at maging sa presyo po naman ito. Ang malungkot na katotohanan, bawat barko ng imported na produktong dumadaong sa ating mga daugan, unti-unti rin po namang nalulunod ang kabuhayan at pag-asa ng mga lokal na magsasakang Pilipino. Di may tatanggi na ang pangunahing biktima. Ang sistemang ito ay ang mga mismong nagpapakain ho dito sa ating bansa. Ayon sa pagdagsa ng mas murang imported na ani, napipilitan ang ating mga magsasaka na ibenta kanilang produkto sa napakababang farm gate price. Kadalasan, ay kulang pa para mabawi ang kanilang puhunan sa pataba, pinhi at pagod. Habang ang mga dayuhang korporasyon, mga lokal na importer ay nagpapakasasa sa kita at yung mga magsasakay lalong dinala, kumunoy ng utang at kahirapan. Lalo pang pinalalala ang sitwasyong ito ng talamak na smuggling at operasyon po ng mga kartel. Kabila ng mga batas, tulad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, naglalayong panaguti ng mga sindikato, patuloy pa rin ang pagsalot ng mga puslit na produkto sa ating mga palengke. Ang kawalan ng sapat na cold storage facilities at maayos na sistema ng transportasyon ay nagiging dahilan din upang mabulok na lamang ang mga lokal na ani habang ang mga imported ay malayang ibinibigay at ibinibenta. Ang labis na pag-asa sa importasyon ay isang mapanganibong lunas. Isa lamang itong pansamantalang tapal o band-aid solution nagtatakip po sa mas malalim na sugat ng ating sektor ng agrikultura. Ang isang bansang hindi kayang pakainin ang sarili nitong mamamayan gamit ang sarili nitong lupa na nanatiling mahina at laging umasa sa takbo ng pandaigdigang merkado. Kung patuloy na malulugin ating mga magsasaka, darating ang araw na wala nang gugustuhin magsaka. At iyon ang tunay na simula ng malawakang gutom. Hindi pag-aangkat ang pangmatagalang solusyon sa krisis sa pagkain. Ang tunay na sagot ay ang malawakang suporta sa lokal na produksyon. Kailangan ng ating mga magsasaka ang sapat na subsidiya, ternong teknolohiya, makatarong ang presyo ng bilihin, proteksyon laban sa mapanirang kompetisyon mula sa labas ng ating bansa. Anahon na upang itigil ang pagtrato sa importasyon bilang unang opsyon. Protektahan at itaguyod natin ang lokal na ani dahil ang pagpapakain sa bansa dapat itong magsimula sa pawis at dangal ang sarili po nating mga magsasaka.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay muli po ang aming pagsaludo sa ating bayaning magsasaka at patatapang nating mangingisda. Saludo po kami sa inyo. Muli, shoutout tayo sa ating mga bayaning magsasaka. Iba naman panig po ng ating mga lalawigan sa mga probinsya po at mga kooperatiba. Maging sa mga irrigators, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ingat na lamang, dyan po sa OSM, sa Kandaba. Kandaba dyan sa may Concepcion Tarlac. Pati natin si Ma'am Pia Goldsack. Yung family dyan. Okay, kami pong salamat. Siyempre, ingat na lamang sa mga kababayan po natin. Init, kailangan hydrated po tayo palagi. At may mga pag-ulan-ulan na, patikim pa lamang yan, sample pa lang yan. Pero hindi pa ganap na tuloy-tuloy yung mga pag-ulan, kaya mainit pa rin eh. Saan natin yung magkasakit din ho naman, tayo po'y wala ng oras, unti-unti na tayong wala ng oras, At sa ngalan ng ating mga nakasama, na nila Alvin, sila Ruban, sila Arnel, manati sila Nita Soriano, sila Susan, na parametro siya Matro Camora, at dyan pa rin po sila Sam Reyes, Marcel Malimban, Julius Ongab, Camilo Mali, Ron Esperanza. Siyempre ang ating mga producers, tapos sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Ay muli, maraming salamat sa mga kasama natin kapatid na Himpilan, Luzon, Visayas at Mindanao. At yung mga bayaning magsasakat patatapang na mga isla, ang aming pagsaludo, ganun na lamang ko sa inyo. Ano ho? Kaya na natin, sana umusad na. Puna ng maayos ang Senado. May mga usabi sa agrikultura at yung mga komites. Ipamasahin ng mga farmers galing pa sa Benguet, eh, no? Ayaw kaya nun. Hero, ilustre, obrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang. Yan po ay isang paraiso. Minsan pa, wag ho tayong basta-basta naniniwala sa fake news, oh. Wag ho tayong magpalinlang.
20: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
28: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
29: Mahal ang gamot.
28: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
30: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
28: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
31: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
32: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
28: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
32: Ikalat natin yung balita para alam ng tao, kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
28: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa local government units ng Makati at Mandaluyong ngayong araw.
3: Headlines.
0: Mahigit sa 45,000 drivers ng mga transport network companies nakatanggap ng cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development.
3: Headlines.
0: Senado magkoconvene bilang impeachment court ngayong araw. House impeachment prosecutors nadalo sa pagbubukas ng impeachment court.
3: Headlines.
0: Office of the Solicitor General ginit sa Korte Suprema na may tuturing na fugitive from justice si Senator Ronald Bato de la Rosa.
3: Headlines.
0: Pangulong Marcos nagpaalala sa mga bagong graduates ng Philippine Military Academy na maging tapat sa bansa at hindi sa kahit sinong individual.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News.
6: News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 18, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pamamahagi ng fund support sa local government sa pamamagitan ng bawat bayan makikinabang program. Patuloy na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Makati at Mandaluyong, subject ng paghatid ng tulong mula sa Malacanang. Darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Patuloy ang personal na paghahatid mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng suportang pampinansyal at serbisyo sa mga LGU sa pamamagitan ng bawat bayan makikinabang program. Ngayong umaga ay subject ng support distribution ng Pangulo ang lungsod ng Makati. Gagawin ang pagbababa ng local government support fund sa Barangay Singkabas, Makati Coliseum, habang bibisita din ang Pangulo sa Tejeros Health Center. Bahagi ng programa ang pamamahagi ng bigas sa mga low-income families, tulong sa mga scholar, kabuhayan at maliliit na livelihood projects habang may ibibigay ding serbisyong pangkalusugan. Samantala ay isasagawa din ang bawat bayan makikinabang program mamayang alas 5 ng hapon sa Mandaluyong College of Science and Technology Gymnasium, Welfareville Compound sa Barangay Addition Hills na kung saan ay kakatawanin ang Pangulo sa naturang event. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Higit naman sa 45,000 drivers ng mga transport network companies o TNCs ang nakatanggap ng tigli 5,000 pisong cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development sa pinakauling payout operation sa Metro Manila. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao, umabot sa 45,522 beneficiaries ang nabigyan ng ayuda na may kabuuang halagang 227.61 billion pesos sa ilalim ng IX program. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda ay mga drivers at riders ng Grab, Joyride at InDrive. Pinakamarami na mga o sa mga benepisyaryo ay mula sa Grab, kabilang ang Bovet riders na may mahigit sa 37,000 drivers na tumanggap ng ayuda. Sinabi pa ni Dumlao na naging maayos at mabilis ang payout operations dahil sa koordinasyon sa mga TNCs. Magpapatuloy ang payout operations sa susunod na linggo para sa iba pang mga benepisyaryo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Arangkada na ngayong araw ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Itong sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos pirmahan ang liham na opisyal na nagpapaalam sa Kamara na natanggap na ng matas na kapulungan ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan ni Cayetano na agad na nagko-convene ang impeachment court kung lahat ng mga senador ay sasang-ayon at walang ko-question dito. Oras na matipo ng impeachment court ay susumpa ang Senate President bilang presiding officer habang ang ibang mga senador ay manunumpa naman bilang mga hukom. Matapos ito ay mag-i-issue sila ng summons, hihingi ng mga dokumento at saka ganap na magsisimula ang paglilitis. Tiniyak ni Cayetano na sa bahagi ng majority block walang magiging delay sa proseso ng impeachment.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House impeachment prosecutors nadalo sa pagbubukas ng Senate Impeachment Court mamayang hapon. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Sinabi ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na buong 11-member House Prosecution Panel ang dadalo sa pagbubukas ng Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte mamayang hapon. Ayon kay Redon, inaasahang haharap ang mga prosecutor sa Senado alas 3 ng hapon upang saksihan ang formal na pagbubukas ng impeachment proceedings. Anya, maituturing itong paggalang sa Senado sa konstitusyon at sa proseso ng impeachment na itinakda ng batas. Binigyan din ng mambabatas na hindi lamang seremonyal ang kanilang pagdalo kundi pagpapakita na pumasok na sa susunod na yugto ang constitutional process, ang impeachment case laban sa Vice President. Para kay Redon, mahalaga ang pagbubukas ng Senate Impeachment Court dahil dito na umano magsisimulang masuri ang mga ebidensyang naging batayan lang malaking mayorya sa Kamara upang suportahan ang impeachment complaint. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa 1,500 na tauhan ng Philippine National Police ang i-deploy para tiyakin ang seguridad sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Ito'y kasamay ng pagsisimula ng impeachment trial sa Senado ngayong araw. Ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Asilo, may mga ilalagay silang mga police at security personnel sa mismong Senado at sa mga matataong lugar gaya ng mga terminal, pantalan at mga business area. Anya, mayroon din silang mga standby reactionary forces

0: Samantala, sinabi pa ni NCRPO spokesperson Asilo na may mga civil disturbance management contingent silang ipapakalat para naman sa pagtiyak ng kapayapaan sa mga magsasagawa ng rally. Tiniyak din ng tagapagsalita ng NCRPO na on top of the situation ang pulisya para sa kapayapaan at kaayusan sa Kalakhang, Maynila. Nanawagan din siya sa mga kababayan natin na makisa sa mga pagtitipon na o na makikisa sa pagtitipon na pairali ng disiplina, respeto at pagiging responsable sa paglalabas ng kanilang saloobin. Pinaalala naman ni Asilo na tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na police station sakaling may mamonitor na kahinang-hinalang sitwasyon o may gustong i-report.
1: Sa ating pong mga kababayan, lalo na po doon sa mga makikilahok po sa mga pagtitipon bukas, kung mayroon man po, sana po ipairali natin ang disiplina, respeto at pagiging responsable habang ginagamit po natin ang ating mga karapatan na magpahayag ng saloobin. Kung mayroon po kayong mga namomonitor na mga kahinahinalang sitwasyon or may nais po kayong iparating sa amin sa PNP, maaari po kayong tumawag sa 911 or lumapit po sa pinakamalapit na police station upang magbigay po ng inyong report.
0: Si National Capital Region Police Office Spokesperson Major Hazel Asilo.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Nagbabala si Akbayan Partylist Representatives Shell Jokno at Percival Sendanya at si mamamayang Liberal Representative Laila De Lima laban sa anumang tangkang ibasura ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte ng walang paglilitis. Gate nila, lalo lamang nilang sisirain ang kredibilidad ng institusyon. Malinaw anila ang utos ng konstitusyon kapag natanggap ng Senado ang Articles of Impeachment, obligado itong litisin ang kaso. Babala pa ng mga mambabatas posibleng labag sa konstitusyon ang anumang hakbang para agad ibasurang impeachment complaint sa oras na mag-convene ang Senado bilang impeachment court ngayong araw. Sinabi naman ni De Lima na pinag-aaralan parang House Prosecution Panel kung gaharap agad sila sa Senado upang ipakitang handa na silang usigin ang kaso. Samantala, inadiretsang sinabi naman ni Sendanya na nakakahiya kung pipigilan pa ng Senado ang paglilitis. Umani ng matinding batikos ang Senado nitong mga nakarang araw. Ito'y matapos ang leadership change at ang kontrobersyang kinasasangkutan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng arrest order ng International Criminal Court laban sa kanya dahil sa war on drugs ng nakaraang administrasyon.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Giniit ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema na may tuturing na fugitive from justice si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y matapos umanong nitong iwanan ang iwasan ang pagpapatupad ng warrant of arrest kaugnay ng kaso sa International Criminal Court o ICC. Sa sinumiteng komento ng OSG, sinabi nitong malinaw na makikita sa mga kilos ng senador ang intensyong umiwas sa mga otoridad. Binanggit ng OSG na matagal na umanong nagtago si De La Rosa bago muling magpakita sa Senado noong Mayo 11, 2026, kasamay ng pagpili ng bagong Senate President. Ayon pa sa OSG, umalis din umano si De La Rosa sa Senado matapos ang tensyon at lockdown sa loob ng gusali at hanggang ngayon ay hindi tiyak ang kanyang kinaroroonan. Dahil dito, sinabi ng OSG na hindi dapat makinabang sa judicial relief ang isang individual na sadyang umiiwas sa proseso ng batas. Binigyan din ng OSG na ang Fugitive Disentitlement Doctrine ay maaaring i-apply laban sa senador bilang bahagi ng pagprotekta sa integridad ng judicial process at pagpapatupad ng batas.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Philippine Court Warrant, hindi kailangan para ipatupad ang International Criminal Court Arrest. Ito'y ayon sa Office of the Solicitor General. Narito ang balitang atid ni E.J. Lazaro.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
3: Iginiit ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema na hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa Philippine Courts upang maipatupad sa bansa ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isinumiting komento ng OSG, sinabi nitong may legal na basehan ang pamahalaan para kilalanin at ipatupad ang ICC warrant sa ilalim ng

0: Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ayon sa OSG, pinapahintulutan ng batas ang pagsuko ng isang akusado kapag may umiiral na investigasyon o pag-uusig mula sa isang international court o tribunal. Dahil dito, hindi na umano kailangan pang dumaan sa panibagong judicial determination mula sa mga lokal na hukuman. Binigyan din ng OSG na dumaan na sa proseso ng judicial review ng ICC pre-trial chamber ang warrant laban kay De La Rosa at nakapaloob na rito ang pagsusuri sa probable cause at due process requirements. Ayon sa OSG, ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC ay usaping may kaugnayan sa foreign policy at nasa ilalim ng kapangyarihan ng Executive Department. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pag-escort, tumunaw ng pulisya sa itim na sinasabing sinakyan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, inimbestigahan na ng Philippine National Police. Yan ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinaimbisiganan ng liderato ng Philippine National Police ang pag-escort o manon ng lokal ng pulisya sa kulay itim na van na sinasabing sinakyan ni Senador Ronald Bato de la Rosa palabas ng Senate Complex noong Huwebes, Mayo 14. Ayon kay PNP Chief of the General Luz Amelio Natates Jr., biniverifika nila ang naturang insidente upang tukuyin ang kung nagkaroon nga ba ng paglamag ang kanilang mga tauhan dahil sa hindi otorisadong pagtulong. Kanya nang inatasan ang mga investigator para kunin ang suriin ang deployment logs, dispatch orders, mobility records, duty rosters at mga nakakuha sa body camera ng mga pulis na nakadeploy sa Senado sa nasabing araw. Sakaling mga patunayang may paglamag, binigay din ng PNP Chief na maharap sila sa mga parusang administratibo at kriminal dahil sa hindi utilisadong pag-aalalay. Muna lang inamin ni Pasay City Chief of Police Colonel Joselito De Sesto na siya ang nasa loob ng kulay puting sasakyan na nakita sa viral video na nababasa ng Senate Complex kasabay ng kulay itim na van kung saan sinasabing sakay si De La Rosa. Pero maringi tinanggi ni De Sesto na nagbigay siya ng escort at naman logistical support sa nasabing sasakyan ng senador. Para sa Bagong Pilipinas, J. Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 207 graduates ng Philippine Military Academy o PMA, Talang Dangal Class of 2026, na manatiling tapat sa konstitusyon at huwag magpadala sa anumang impluensyang pampolitika. Sa sinagawang commencement exercises sa Fort Del Pilar, Baguio City, binigyan din ng Pangulo na ang tunay na lakas ng isang sundalo ay nakabatay sa integridad, disiplina at dangal. Ito anya ang mga pagpapahalagang dapat nilang dalhin habang ginagampanan ng tungkuling protektahan at paglingkuran ng bansa ay kay Pangulong Marcos. Ang katapatan ng mga bagong opisyal ng militar ay hindi dapat nakatoon sa sinumang individual, interes, pampolitika o pansamantalang ideolohiya, kundi sa konstitusyon ng Republika ng Pilipinas.
6: Ability to discern truth from deception is crucial to making sound decisions. But beyond your skills, the true strength of a soldier will always be rooted in integrity, discipline, and honor. These are the values forged within you through difficult times, through moments of exhaustion, times of doubt, missed celebrations with family, silent struggles that only you and your comrades truly understand.
2: Samantala, pinaalala nandin ni Pangulong Marcos sa mga nagtapos sa PMA na haharap sila sa iba't ibang pagsubok at mahihirap na desisyon sa kanilang serbisyo. Ngunit sinabi niya na hindi sila maliligaw ng landas basta't mananatili ang kanilang katapatan sa watawat ng Pilipinas. Hinimok din ng Pangulong mga kadete na isabuhay ang honor code na tinuro sa kanila sa akademya. Gitpa ng punong ekotibo, ang pananahimik sa harap ng maling gawain ay pagtataksil sa kanilang mga pinahahalagahan sa bayan at sa mga prinsipyong kanilang sinumpang ipagtanggol. Dagdag pa niya, mahalaga rin ang kakayahan ng mga bagong opisyal na tukuyin ang katotohanan laban sa maling impormasyon upang makagawa ng tama at matalinong desisyon sa kanilang magiging tungkulin sa serbisyo militar.
6: Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Along the way, you will encounter a lot of forks in the road that will test your resolve, placing you in situations where you must choose between difficult options. But as long as you remain faithful to our flag and committed to serving our citizens, you will never lose direction.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Department of Agriculture magigpit sa monitoring sa price cap ng imported na bigas. Yan pong balitang atid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mahigpit na magbabantay ang Department of Agriculture sa pagsunod ng mga rice retailer, mga trader at importer sa ipinatutupad na price ceiling sa imported rice. Ito'y kasunod ng ipinatupad na 30 araw na price cap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 5% broken imported rice para mapigilan ang sobrang pagtaas ng presyo sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr., maaaring maharap sa pagkakakulong, milyong pisong multa at maging pagsasara ng negosyo ang mga lalabag sa ilalim ng RA 7581 o ang Price Act. Paigting ngayon DA ang inspeksyon sa mga pampublikong pamilihan, mga supermarket at rice retail outlet sa buong bansa habang ipinatutupad ang price cap. Ito'y para masigurong mapuprotektahan ang mga mamimili laban sa profiteering at mapanatiling abot-kaya ang presyo ng bigas sa gitna ng mataas na food inflation. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinalala ng Commission on Elections of COMELEC sa publiko na ngayong Lunes, May 18, ang huling araw ng voters registration para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Inimok ng COMELEC ang mga hindi pa rehistradong botante na magtungo na sa kanilang local election offices upang makahabol sa pagpaparehistro bago matapos ang tinakdang deadline. Pinayuhan din ang ahensya ang mga botanteng may deactivated records, lumang impormasyon o nagpalit ng tirahan na agad na ipa-update ang kanilang voter records habang bukas pa ang registration period. Ayon sa COMELEC, mahalagang maayos at updated ang voter register o information upang maiwasan ang anumang aberya sa araw ng halalan. Binahagi rin ng komisyon ang mga lugar at tanggapan kung saan maaring magparehistro at magsagawa ng record updating ang mga kwalipikadong botante bago matapos ang registration period ngayong araw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Media Magna Carta, muling sinusulong ni Senator Erwin Tulfo kasunod ng nangyaring shootout sa Senado. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Muling isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang pagpapasa ng Media Workers Magna Carta kasunod ng naganap na barilan sa Senado nitong May 13. Ikinabahala ni Tulfo ang sinapit ang mga reporter na nagko-cover sa Senado nang mangyari ang putukan at sinabing maitutuling itong dahasang pagsasawalang bahala sa mga mamamahayaga. Pinunto ni Senator Erwin na karamihan sa mga tauhan ng media na naipit sa putukan ay nakatalaga sa Senate beat at walang sapat na pagsasanay sa police o combat reporting. Tiyak anyang natroma ang mga ito. Dahil dito muling itinulak ng senador ang pagpapasa ng Senate Bill 249 o ang Magna Carta for Workers in the Media and News Industry Act. Layunin ang panukala na gawing pamantayan ang minimum na sahod, overtime at night shift differential pay, security of tenure, hazard allowance at mga benepisyo sa insurance bukod pa sa iba pa para sa mga manggagawa sa media. Ang panukalang anyang ito ay hindi lang tungkol sa pagpapabuti ng pangkabuhayang aspeto ng mga mamamahayag, kundi pagkilala rin sa kanilang digdindad at karapatan habang sila ay nasa frontline para ipaglaban ang malayang pamamahayag. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Public Works and Highways inikayat ang local government units na suporta ng senior citizen centers. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Biglaan ng 10 milyong pondo ang Department of Public Works and Highways para sa mga programang layo na magpatayo ng senior citizen centers at ilan pang pasilidad para sa nakatatandang Pilipino. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ara Charis Papa, Supervising Environmental Management Specialist ng DPWH, sinabi nito na mayroong pondo ang kanilang ahensya para sa programa gaya ng Convergence and Special Support Program at paggawa ng standard ng mga plano at disenyo para sa senior citizen centers. Kailangan lamang makipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan para sa mga kinakailangan dokumento gaya ng katunayan ng pagmamay-ari ng lupang pagtatayuan at program document na naglalaman ng plano na nakabase sa gender and development programs.
10: Gaya po ng departamento po no, na lahat ng LGUs na patuloy na suportahan ito pong programa na TPWH para po sa pagpapatayo ng ligtas, accessible at inclusive na pasilidad. At sa pamamagitan po ng maayos na koordinasyon at kompletong dokumento po, mga requirements po natin at pagtutulungan po ng bawat isa, ay mas mapapalawak po natin yung serbisyo na mabibigay po natin sa ating mga senior citizens.
9: Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmy Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bureau of Customs at Anti-Red Tape Authority sanipuwersa para sa mas mabilis na aksyon sa pangangailangan ng publiko. Yan po ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Pinaigting ng Bureau of Customs at ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang koordinasyon para sa mas mapabilis o para mas mapabilis ang pagtugon sa mga reklamo at concerns ng kliyente. Sa pulong ng BOC Planning and Policy Research Division, Committee on Anti-Red Tape at ARTA, tinalakay ang mga hakbang para mapabuti ang paghawak sa client feedback alinsunod sa Republic Act No. 11032 o yung Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Kabilang sa pinag-usapan ng mga kinakailangan dokumento, tamang proseso sa mga reklamong hindi saklaw ng batas, paggamit ng case tracking numbers, schedules ng pagdinig, at mas maayos na pagpapadala ng notices at komunikasyon. Ayon sa BOC, bahagi ito ng direktiba ni Bureau of Customs Commissioner Arely Pumoseno na palakasin ang tiwala ng publiko sa ahensya sa pamamagitan ng mas maayos na frontline services at client engagement. Nagresulta rin ang mga hakbang sa pagkakatanggal ng BOC sa listahan ng top 10 most complained of government agencies na minomonitor ng ARTA. Bahagi rin ito ng Integrity, Accountability at Modernization Program ng BOC bilang suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ng transparency, accountability at epesyenteng serbisyo publiko sa mga ahensya ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ipinayo ni Financial Analyst Jonas Ravela sa mga overseas Filipino workers na maging maingat pa rin sa paggamit ng kanilang kita. Ito'y sa kabila ng nakikita nila na inisyal na pabor ng pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar. Paliwanag ni Ravela, masasabi niya na status quo lang ang kalagayan ng pananalapi ng mga OFW. Anya, bagamat mas malaki ang halaga ngayon ng pinapadala nilang pera in dollars sa kanilang pamilya, malaki rin naman anya ang tinaas ng inflation sa bansa.
12: Humina ang piso ng 5%, kaso yung inflation natin 7.2%. So, kumbaga parang status quo lang sa kanila. Mm-hmm. Kaya kailangan pa rin na pag-ingatan ang paggamit ng kanilang pera at the same time, mag-budget para makatipid, ano? Para may ma-save.
2: Si Financial Analyst Jonas Ravelas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita naman sa Bayon Dagat, World Health Organization nagdeklara ng outbreak ng Ebola sa Democratic Republic of Congo sa Central Africa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Idinaklara ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ang outbreak ng sakit ng Ebola sa Congo at Uganda bilang isang Public Health Emergency of International Concern o PHEIC nitong linggo. Ito ay matapos maitala ang mahigit sa 300 na suspected cases at 88 deaths mula sa naturang sakit. Ayon sa mga medical expert, kakahawang Ebola at maaaring makuha sa pamamagitan ng likido ng katawan tulad ng suka, dugo at similya. Batay sa ulat ng Associated Press, sinabi ng WHO na ang outbreak ay hindi umaabot sa mga pamantayan ng isang pandemic emergency tulad ng COVID-19 pandemic at pinayuhan ng mga bansa na huwag magpasara ng mga international borders. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nakikipag-ugnayan ng Department of Health sa World Health Organization o WHO kaugnay ng pagkalat ng Bundibugyo virus ayon kay WHO Public Health Official Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dineklara itong isang public health emergency of international concern. Pero nilinaw niyang hindi ito may tuturing na pandemic emergency batay sa pamantayan ng International Health Regulations o IHR. Bamala naman ni Dr. Tedros, mas tumataas ang panganib ng pagkalat ng virus dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan, humanitarian crisis, mataas na galaw ng populasyon at dami ng informal healthcare facilities sa mga lugar na apektado ng Bundibugyo. Anya, pinakamahalagang declaration para sa mga bansang may land border sa Democratic Republic of Congo at Uganda kung saan nangyari ang outbreak. Dagdag pa ng WHO Public Health Official, mahalaga ang mas matibay na international coordination at cooperation. Ito'y para mas maunawaan ang lawak ng outbreak, mapalakas ang surveillance, prevention at response efforts at matiyak na maayos na may papatupad ang mga hakbang para makontrol ang pagkalat nito. Tiniyak naman ng DOH na nananatili silang handa at alerto. Nakatanggap na rin ang ahensya ng abiso sa pamamagitan ng International Health Regulations Channels at patuloy na aktibong koordinasyon nito sa WHO.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Philippine Youth Karate Team nagpakitang gilas sa Karate 1 Youth League Manila 2026. Mula sa Malavasia Arena, detalye mula kay Sports Radio Correspondent Aaron Bayato.
14: Tagumpay ang ating mga under 14 na karatekas sa Idanaos sa 4-day tournament na Karate 1 Youth League Manila 2026 dito sa Malavasia Arena. Nagawi ng dalawang ginto ang host nation galing kina Francis Abundo sa U14 male kumite minus 40 kilogram class at kay Katleya Bustamante sa female kumite under 14 minus 47 kilogram class. Tinalo ni Abundo si Asli Suraimi ng Brunei 7-0 sa finals, samantalang nanaig si Bustamante kontra sa Australianong si Anna Jovic 6-2 sa finals ng kanyang category. Nagdagdag rin ng dalawang pilak at dalawang tanso ang Pilipinas matapos ang medalist production noong unang tatlong araw ng Karate One Youth League. 800 karatekas from 58 countries ang lumahok sa Karate One Youth League Manila na ipinaresenta ng Philippine Sports Commission. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Darito maka-updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Tatlong karagdagang specialty centers ipapatayo sa lalawigan ng Cagayan. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao Cagayan. Narito ang balitang hatid ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dina.
16: Matapos pasinayaan ang sariling Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center o CVMC, kung saan mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanguna sa pagpapasinaya at inspeksyon nito, tatlo pang specialty centers ang nakatakdang ipatayo sa CVMC. Ito ang Heart Center, Lung Center at Renal Care and Kidney Transplant Center. Nito lamang Biyernes nang isagawa ang groundbreaking ng nabanggit na mga center pagkatapos ng pagbisita ng Pangulo sa CVMC. Pinundan nito ng mahigit 512 million pesos kung saan batay sa kontrata, sisimulan ito sa Hunyo at matatapos Hunyo rin sa susunod na taon. 25-bed capacity ang bawat center kung saan ang Heart Center ay may cardiac catheterization laboratory at hybrid operating room. Ang Renal Center naman ay may 25 hemodialysis unit at may specialized kidney transplantation services. Habang ang Lung Center ay may sariling operation complex at recovery room at maging ng pulmonary rehabilitation room. Ayon kay Undersecretary Dr. Glenn Matthew Baggao ng DOH, ang tatlong specialty centers ay siyang pinakahuli na sa mga centers na ipapatayo sa CVMC base sa kanilang hospital roadmap at framework. Kasama ito sa 349 centers na nabanggit na Pangulong Marcos Jr. na target na maipatayo bago matapos ang kanyang terminal sa 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato Do Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 120,000 na bagong botante nagparehistro na sa Pangasinan bagong pagtatapos na voters registration ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
2: Mildred.
17: Magtatapos na ngayong araw, May 18, ang continuing voter registration ng COMELEC sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026. Ayon kay COMELEC Pangasinan Provincial Election Supervisor, Attorney Marino Salas, umabot na sa 122,000 ang bilang ng mga nagparehistro sa buong lalawigan ng Pangasinan, mas mataas kumpara sa target na 75,000 na aplikante. Sinabi ni Salas na inaasahan pa nilang madaragdagan ang bilang ng mga rehistrado batay sa kanilang karanasan na mas marami ang nagpapalista sa huling araw ng registration. Malaki rin naman na itulong ng isinagawang off-site registration sa mga paaralan, mall at barangay upang mas maraming residente, lalo ng first-time voters, ang magparehistro. Bukod sa bagong registration, tumatanggap din ang COMELEC ng aplikasyon para sa reactivation, correction of entries at transfer of registration. Matapos ang voter registration, tuloy-tuloy na rin paghahanda ng COMELEC para sa province-wide ERB approval at paghahain ng certificates of candidacy na itinakda sa Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publica Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 1,000 pamilya sa Camaligalbay na pagkalooban ng ayuda sa gitna naman ng pag-alboruto ng Bulkang Mayond. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Helen Balean.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Helen.
18: Bumuhos ang suporta at ayuda mula sa iba't ibang malalaking kumpanya at non-government organizations para sa kabuang 1,183 na pamilya na direktang apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa bayan ng Camaligalbay. Sa ilalim ng Comprehensive Mayon Operations 2026 ng lokal na pamahalaan, personal na tiniyak at pinangunahan ni Camalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. ang mabilis at koordinadong distribusyon ng iba't ibang anyo ng tulong na naglalayong tugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga residente mula sa food provisions hanggang sa educational support. Nagkaloob ng libreng grocery vouchers ang Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated sa 560 na pamilya mula sa Barangay Suwa, 437 na pamilya mula sa Barangay Tumpa at 213 pamilya sa Upper Anuling sa LCC Supermarket sa Barangay 4 Poblasyon. Nakatanggap naman ng food packs at supply ng tubig mula sa telecommunications company na PLDT ang mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan sa mga itinalagang evacuation centers, kabilang ang 124 na pamilyang bakwit mula sa Anuling at Suwa na nasa Tagaytay Elementary School, kasama ang 18 pamilya mula sa Barangay Kirangay na kasalukuyang nasa Camaligbong Karas Evacuation Center. Bilang bahagi naman ng pagtugon ng pamalan sa bantang dulot ng kalamidad, nagpamahagi ang pamunuan ni Senator Bam Aquino ng 7,500 na piraso ng face mask para sa mga apektadong pamilya at internally displaced persons upang maprotekta ng kanilang kalusugan laban sa mapanganib na epekto ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 43 and a half minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
25: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Apat na security guard nakatanggap ng 160,000 pesos na money claims sa tulong ng DOLE Region 6 Single Entry Approach Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Daritong balitang atin sa atin ni Marian Grace Erenieta.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Marian.
3: Apat na security guard ang matagumpay na nakatanggap ng tig 40,000 pesos na money claims matapos tulungan ng Department of Labor and Employment Region 6 sa pamamagitan ng Single Entry Approach o SENA. Nag-ugat ang reklamo sa umano'y hindi pagbabayad ng tamang sahod, 13th month pay, overtime pay at night shift differential ng kanilang ahensya. Matapos ang 27 araw na pag-uusap at conciliation mediation, nagkasundo ang magkabilang panig at tuluyang naibigay ang kabuuang 160,000 pesos sa mga manggagawa. Binigyan din ni DOLE 6 Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. ang kahalagahan ng SENA sa pagtataguyo ng maayos na ugnayan sa pagitan ng mga manggagawa at employer, gayon din sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga magkabilang panig. Ang SENA ay isang programa ng DOLE na nagbibigay ng mabilis, patas, mura at madaling paraan upang maresolba ang mga alitan ng hindi na kinakailangang umabot pa sa mahaba at magastos na kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tatlong LGU sa Eastern Visayas, kabilang sa 10 Outstanding Anti-Hunger Initiatives Awardees sa bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Jevic Epiz.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jevic.
6: Kinilala ang tatlong LGU ng Eastern Visayas na kabilang sa 10 natatanging anti-hunger initiatives sa buong bansa sa ginanap na Walang Gutom Awards. Pinuri ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga local government unit ng Palompon sa Leyte, Baybay City ng Leyte, at Artiche ng Eastern Samar matapos silang parangalan dahil sa kanilang mga programang tumutugon sa solidarin ng kagutuman at food security. Ayon sa DSWD, ipinapakita ng pagkilalang ito ang matatag na dedikasyon ng mga LGU sa pagtiyak na walang Pilipinong magugutom at maiiwan sa gitna ng kahirapan. Ang Walang Gutom Award sa isang inisyatibo ng DSWD at galing Pook Foundation upang kilalanin ang mga natanging programang laban sa kagutuman na ipinapatupad ng mga LGU sa iba't ibang panig ng bansa. Bahagi rin ito ng suporta sa direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na makamit ang isang hunger-free Philippines sa pamamagitan ng mas pinaigting na food security at community-based nutrition programs. Samantala, umaasa ang DSWD na magsisilbing inspirasyon ang tagumpay ng tatlong LGU sa iba pang lokal na pamahalaan ng Eastern Visayas upang higit pang palakasin ang kanilang mga programa laban sa kagutuman at kahirapan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Iligan City nakisa sa International AIDS Candlelight Memorial 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan. Darito ang report ni Sharif Timhar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Sharif.
7: Nakisang Iligan City Health Office sa paggunita ng International AIDS Candlelight Memorial 2026 bilang pag-alala sa mga nasawi dahil sa mga sakit na HIV at AIDS at pagpapakita ng suporta sa mga taong nabubuhay na may HIV. Ayon kay AIDS and STI Prevention and Control Program Medical Coordinator Dr. Althea Luis Escobillo, layo nitong paigtingin ang pagkakaisa ng pamahalaan, health workers at volunteers sa laban kontra HIV at sa stigma at diskriminasyon. Sinabi ni Escobillo na batay sa datos ng City Health Office, umabot na sa halos 400 ang naitalang kumpirmadong kaso ng HIV sa Iligan hanggang sa huling bahagi ng nakaraang taon. Anya, bagamat nakababahala ang pagtaas ng bilang, indikasyon din ito na mas marami na ang nagpapasuri dahil sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan. May 3 treatment hubs sa lungsod para sa HIV at AIDS na nagbibigay ng libre at confidential na HIV testing at gamutan. Kinimok naman ni Escobillo ang publiko na ituring ang HIV bilang isang kondisyong medikal at patuloy na igalang at suportahan ang mga apektado dahil sa tulong ng antiretroviral therapy ay maaari silang mamuhay ng normal at produktibo. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga lalahok sa Palarong Pambansa 2026 mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Nagsimula ng magsidatingan sa Agusan del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito ang report ni Jocelyn Morano.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jocelyn.
8: Masayang pagbati na malapiyasta ang sasalubong sa mga delegado na lalahok sa Palarong Pambansa na darating mula sa daungan ng Surigao City, nasipit sa Agusan del Norte at sa Butuan Airport kung saan ay may pabaon pang pagkain kasama ang local delicacies bago pa man bibiyahe patungong Agusan del Sur. Linggo ng umaga ay dumating ang delegado mula Western Visayas Region. Dumating na rin ang delegado mula Maropa Region, Region 6, 10, Cagayan Valley Region at Ilocos Region. Para ipadama ang malasakit mula sa host province, makakatanggap lahat ng delegasyon ng libreng tumblers, kumot, sleeping mats at hygiene kits. Ayon kay Governor Santiago Cano Jr., ang makataong hakbang na ito ay nagsisiguro na ang mga atleta at opisyal ay magiging komportable at handa sa kanilang pananatili. Bawat biliting quarters naman ay fully air-conditioned dahil sa tindi ng init na nararanasan ngayon sa rehiyon ng Caraga. Hindi din pinalagpas ang pagiging host ng Palarong Pambansa dahil ibibida ng probinsya ang kanilang agri-products at lokal na mga produkto sa binuksang ethno-village habang gawa ng katutubong kababaihan mula sa Loreto ang naka-adorno sa mga isasabit na mga medalya sa mga mananalong atleta. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Corn Seed Subsidy Program inilunsad sa bayan ng Carrascal, Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Raymond.
9: Inilunsad ng lokal na pamalaan ng bayan ng Carrascal, Surigao del Sur ang kanilang Corn Seed Subsidy Program. Layunin ng nasabing programa upang matulungan ang mga lokal na magsasaka ng mais na mabawasan ang gasto sa produksyon at mapaganda ang kanilang ani. Bahagi rin ito sa mga programa ng national government para sa ninanais na food security at pagpapaunlad ng agrikultura. Sa ilalim nito, ang mga restradong benepisyaryo ay magkakakuha ng mga binhi na mais sa 50% subsidiya na halaga kung saan ang babayaran ay bababa mula sa mahigit 7,000 pesos tungo sa 3,500 pesos na lamang. Layunin ng nasabing inisyatiba na palakasin ang lokal na produksyon ng agrikultura habang nagbibigay ng pinansyal na suporta sa mga magsasaka sa gitna ng tumataas na gasto sa pagsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Applications para sa Ranaw Scholar Program ng Lanao del Sur extended hanggang ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Johania.
10: Extended hanggang ngayong Maso at 18 ang aplikasyon para sa Ranaw Scholar Program ayon sa abiso ng pamahalang panlalawigan ng Lanao del Sur. Layunin ng programa na makapili ng 15 scholar mula sa mga pampublikong paaralan para sa unang batch ng scholarship program na magbibigay ng pagkakataong makapag-aral sa mga partner institutions sa lungsod ng Cebu. Kabilang sa mga paaralan ang Cebu Doctors University, Southwestern University FINMA at University of San Carlos kung saan maaaring kumuha ng mga degree program na hindi pa available sa Bangsamoro Region at mga karatig lalawigan. Saklaw ng full scholarship ang matrikula, school fees, dormitorio accommodation, buwan ng allowance, iba pang school-related support at maging review classes para sa board examination. Ayon sa pamahalang panlalawigan, layunin ng programa na makapaglinang ng mas maraming profesional na maglilingkod sa lalawigan at makatulong sa pagpapaunlad ng lalawigan. Maaaring isumite ang aplikasyon sa Provincial Information Office sa New Capital Complex, Lungsod ng Marawi. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sabihin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, May 18, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! Always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
12: Mahal ang gamot.
11: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
13: Morning, Mr. President, pwede payakap.
11: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
14: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mag-hospital.
23: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
11: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
23: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Flight PR-1043, now boarding.
5: Hey, that's us!
6: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
7: Dreaming of love while cruising at high altitude.
5: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
7: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
6: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
5: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
7: Leave all your worries as we soar over the clouds.
6: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
7: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Lunes, May 18, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gabami, alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
8: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
9: Good morning din sa isang Alan. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound po na unahin natin at kakaroon na rin tayo ng moderate traffic mula po dyan sa may West Avenue hanggang sa may MRT North Avenue Station. At pagdating ng Monte de Piedad sa Cubao, dyan po nagsisimula ng bumagal ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ang Santolan MRT Station. Moderately moving naman sa may Connecticut, paakyat ng Ortigas sa flyover patungo naman ng Shaw Boulevard. At may bahagyang pagbagal ding nararanasan na dyan naman sa may Guadalupe Bridge hanggang makarating naman yan ng Buendia. Moderate traffic din dyan naman po sa may bahagi ng Cabrera sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ang EDSA, mabagal na rin ang daloy ng traffic mula Rojas Boulevard hanggang sa may Taft Avenue. At moderate traffic din sa may Magallanes MRT patungo naman ng Ayala. At muli po tayo makaranasan ng moderate traffic pagdating na po dyan sa may bahagi naman ng Balintawak, yung mga pababa ng Cloverleaf. Samantala, sa may Katipunan Avenue, magkabilang direksyon, maluwag ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Eastwood, may bahagyang pagbagal ding nararanasan patungo naman ng Green Meadows. At moderate to heavy traffic na rin sa may Tiendecitas hanggang sa may Lanusa. At unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan naman po sa may Canley Road patungo ng Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Samantala, northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may bahagi naman ng Levi Mariano. Mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley intersection. At muli po tayo makaranasan ng pagbagal pagdating na dyan sa may C5 Libis sa flyover patungo naman sa may Panulukan or intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, ang westbound lane, yung mga nagagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal mula po dyan sa may Atherton na patungo naman ng Doña Carmen. Pero after ng Doña Carmen, magkakaroon muli tayo ng moderate traffic dito na sa may Philcoa, papunta naman ang Elliptical Road hanggang sa may Panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, number coding po natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nosales, nag-uulat.
8: Thank you. Thank you so much, Charlie Nosales. Yan po'y direkta mula diyan sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 8 and a half minutes na makalipas pong 7 a.m. Good morning! Doon po sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Maya-maya tayo'y makikipag-ugnayan sa PVOX. Alamin natin ang latest sa monitoring ng PVOX sa mga active volcanoes po dito sa ating bansa. And also, maya-maya makakausap din natin ang chairperson ng Commission on Elections. Last day ng voters registration para sa BSKE, Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ngayong araw. Pero ito, kumustahin muna natin ha. Ano ang projection kaya sa mga heat index sa iba't ibang panig ng bansa? Eh nitong weekend, nagkaroon ng matinding mga pag-ulan ha, sa iba't ibang panig ng bansa. Makikibalita ho tayo direkta mula sa Chief ng Climate Monitoring Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, good morning!
10: Yes, good morning po, Sir Alan. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon, good morning po.
8: Yes, ma'am. At Lunes na naman, maraming mga kababayan natin papasok, lalabas ng bahay, papasok na opisina, sa trabaho. Ano ang projection ng PAGASA, particular ng inyong section, ang Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, tungkol dito sa mga heat index naman na posibleng maranasan ng ating mga kababayan ngayon pong paparating na linggo, ma'am?
10: Well, sa ngayon, nakikita po natin na widespread pa din po yung mga areas na medyo

0: storm activity. So yun na rin po yung hujat na unti-unti na pong mababawasan yung mga matataas yung alinsangan natin habang papalapit po tayo dito sa onset ng ating tag-ilan or southwest monsoon or habagat.
1: Opo. Ma'am, ito pong naranasan over the weekend na bigla ang mga malalakas na ulan ano, in some parts of the country. Ano po ang naging primary cause nitong mga pag-ulan na ito, ma'am?
0: Opo. Well, mostly po yung tinatawag natin local thunderstorm activities dahil, Sir Alan, usually po pag sinasabi natin localized thunderstorm is yung isolated lang po na nangyayari sa isang area. And usually, ito nga po yung sobrang napakainit ng ating kalupaan kapag sinasabi natin na localized kasi yung mga warm air rises na yan. And then, nagiging unstable po yung atmosphere. Kaya nagkakaroon din po ng kapag super saturated na yung halimbawa yung ating atmosphere at medyo mabigat na po yung tinatawag natin convective activity or kaulapan. Ito po ay pumiging babagsak at magiging isang precipitation or rainfall. Usually po, kapag nag-uumpugan yung mga tinatawag natin ice particles, so nagkakaroon po tayo ng mga thunderstorm and lightning.
1: Ayun. So itong nabanggit nyo na mga pag-ulan at mga kadahilanan, kumbaga wala namang epekto, wala namang mga low pressure area o mga kahalintulad nito na aali-aligid sa kasalukuyan sa ating bansa, ma'am.
0: Yes po. So usually, ganito po ay may intertropical convergence po sa may parte ng Southern Mindanao. So yan din po yung posibleng nakaka-apekto po ng mga tinatawag na scattered winds and thunderstorms. And nandyan din po yung easterlies sa may ibang parte ng Mindanao at Visayas. And mostly po dyan sa Metro Manila at Luzon, yun nga po yung localized thunderstorm activities natin.
1: Mm-hmm. Okay. Ngayon, makikibalita kami, nasa third week na tayo ng Mayo, ma'am, ano ho, ang status ng impending El Nino sa ating bansa, ma'am, please.
0: Yes, ngayon po ay matamang minomonitor pa rin po ng DOST Pag-asa ito pong anticipated na El Nino and mas lumalakas at mataas, mas tumataas po yung chance na talaga po matutuloy itong El Nino at nakikita po natin increasing din po yung probability na kung saan posibleng itong maging moderate to strong at posible din po na yung strong to very strong na posibleng maasahan natin ay posibleng ganun din po yung mangyayari before end of 2026. So yun po yung ating nakikita sa ngayon. So ibig sabihin po ay posible pong maapektuhan ang ating kabuuan ng ating bansa pero opo, hindi naman po sabay-sabay na magkakaroon ng dry spell or drought. Meron din pong areas na makakaranas po muna na medyo maulan at heavy rainfall event. So, hindi pong bahain at magkaroon din po na tayo ng mga landslides bago po natin maranasan yung tinatawag natin dry spell and drought kung magtatagal po itong El Nino na ito.
1: Okay. So sa ngayon, kumbaga hindi pa masasabing nandiyan na ang El Nino, ma'am, Ana?
0: Wala pa po, pero sa susunod po ng mga linggo o araw ay posibleng nandiyan na po at posibleng na po unti-unti na itong makaka-apekto sa ilang bahagi ng hindi lang po ng ating bansa, kundi globally po dahil talagang napakalat. Kumbaga ito yung dominant na climate pattern na posibleng po talagang maka-apekto sa global climate, hindi lang po dito sa Pilipinas. Kaya usually po ay may mga narinig tayo ng mga kategorya na super El Nino. So yun din po yung inihahalin tulad natin din sa tinatawag natin very strong na Sir Alan, kumbaga sa lagnat, yung karagatan ay posibleng kumbulsyon yung kanyang mararanasan. So napakataas ng pag-init nito.
1: Ayun. Okay. Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyong section sa Climate Monitoring and Prediction section ng Pag-asa. Thank you so much po, ma'am.
0: Good morning.
1: Good morning, ma'am. Si Ma'am Annalisa Solis ang chief ng Climate Monitoring and Prediction section ng Pag-asa.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Makibalita naman tayo direkta mula sa FIVOLC, sa monitoring po ng FIVOLC sa mga active volcanoes natin. Ating baka kausap this morning, Director

0: Taresito Bacolcol ng FIVOX. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po.
1: Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo.
0: Yes, sir. Hingi lang kami ng mga update na, sir, sa patuloy na pagtutok ng FIVOX sa mga aktibong vulkan natin sa bansa, please.
1: Okay, so for Taal Volcano, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng tatlong volcanic earthquakes. And kahapon, meron tayong May 16, meron isang minor phreatic eruption, umabot ng 300 meters, pero it only lasted for 3 minutes. Yung sulfur dioxide naman natin, yung last measurement natin, ay nasa 1,641 tons per day. So right now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Now for Mayon Volcano naman, for the past 24 hours, meron tayong 20 volcanic earthquakes na naitala. And yung rockfall events natin, medyo marami-rami, nasa 428 rockfalls. And meron tayong siyam na pyroclastic density current na yung pinakamahaba ay umabot ng 2,000 meters or 2 kilometers sa Maymi Isigali. And 2,700 meters naman or 2.7 kilometers sa may Basud Gali. And yung sulfur dioxide emission na rin kahapon ay nasa 1,771 tons per day. So right now, ongoing pa rin yung effusive eruption ng Mayon Volcano and nasa alert level 3 pa rin ito. And for Cadlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 21 volcanic earthquakes. And yung sulfur dioxide emission ay nasa 1,055 tons per day. And meron tayong 6 na ash emission events kahapon. Ang pinakamalaki is, or ang pinakamahaba is 1,500 meters yung plume height. And right now, nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano. Now, yung last na vulkan na may alert level would be Bulusan Volcano. And for the past 24 hours, napagtala tayo ng 4 na volcanic earthquakes. And yung sulfur dioxide niya, ay, yung last measurement natin ay nasa 75 tons per day. And right now, similar to Taal Volcano, yung Bulusan Volcano ay nasa alert level 1.
0: Okay. Ito pong nabanggit nyo dito sa Mayon na nasa alert level number 3 pa rin, Director Bacolcol, sir.
1: Yes, nasa alert level 3 pa rin tayo. Alert level 3 for the past 132 more or less days since January 6 yan.
0: Mm-hmm. And base po sa initial reports na nakakarating din, considering maraming mga volcanic debris na nakadeposit sa mga dalisdis o slopes ng Bulkang Mayon, meron hubang mga reports na nagkaroon ng lahar, halimbawa sa mga areas po na dating dinadaluyan ng lahar kapag nagkakaroon ng malakas na pag-ulan, sir, dyan sa area ng Mayon?
1: Ay, so far, wala pa naman tayo na report na lahar ngayon. Pero again, yun yung paalala sa mga kababayan na mag-ingat kapag lalo na pag may torrential and continuous rainfall.
0: Opo.
1: Kasi yung mga channels natin kung saan yung easy, yung Basud, Bonga, may mga nakadeposit po tayo, volcanic materials dyan, eh pwede pong maging lahar po yan kapag again, meron tayong malalakas at patuloy na pag-ulan.
0: Okay, and based on these indicators po, Director Bacolcol, wala namang posibilidad o nanriyan ang posibilidad na magtaas ba sa alert level number 4 sa Mayon based on these factors po?
1: Yung lahar, hindi po natin yan ginagamit para magtaas to alert level 4.
0: Opo, yung volcanic activity, sir.
1: Yung mga parameters natin for now, wala pa po tayong indicators na kailangan natin itaas to alert level 4 ang Mayon Volcano. Lahat ng nakikita natin parameters, sakop pa rin siya sa kanyang alert level 3 status.
0: Ayun. And that holds true also for Canlaon Volcano, which is under alert level number 2 naman, sir.
1: That's right, that's right. Tama po kayo.
0: Mm-hmm. Okay. Well, of course, mahalaga ang top of mind palagi ng mga kababayan natin, lalo na sa mga areas malapit dito sa mga bulkan na inyo nabanggit. Eh, palaging naka-alerto. Ano po? And saan maaaring makakuha ng mga update na maliban, of course, sa FIVOX sa websites at iba pang mga social media sites, ano pang pwedeng mga apps or sites ang pwedeng makuha ng tama at up-to-date na impormasyon ng ating mga kababayan tungkol sa mga bulkan, sir, please?
1: Okay, so for volcanoes, meron tayong app. Ito yung Volcano Info PH app. Pwede na itong ma-download sa iOS at saka sa may for Android. So, makikita nila agad kung ano yung mga everyday nag-update po yan. So, makikita nila agad yung status ng mga bulkan natin na may alert level. So, alright, for Candaon, Taal, Bulusan, and Mayon Volcano. So, Volcano PH Info app. And that's available sa iOS at saka sa Android.
0: Okay. Volcano PH app.
1: Yes, that's right, that's right.
0: Okay. Siyempre, bago tayo tuloy ang magtapos ngayong umaga sa ating panayama, Director, makapaalala po sa ating mga kababayan, lalo tigit yung mga naroon sa palibot o malapit sa mga bulkang inyo nabanggit. Please, sir.
1: Okay, so yung paalala natin ay, again, ulit natin, reiterate natin yung permanent danger zone. Well, kung pumasok inside the permanent danger zone for Taal Volcano, the whole of Taal Volcano Island, yung Mayon Volcano, it's the 6-kilometer permanent danger zone. For Bulusan and for Canlaon, 4-kilometer permanent danger zone. Huwag po sila pumasok doon kasi anytime pwede po magkaroon ng phreatic eruption or even phreatomagmatic eruption or pwede rin magkaroon ng rockfalls for or landslides or pyroclastic density current for especially for Mayon Volcano. So para po sa kaligtasan, sundin po yung ating ang abiso namin. At paalala ng aming tanggapan at sa kanilang mga LGUs.
0: Okay. Well, Director Bakulkol, sir, salamat po na marami sa mga paalala, sa mga impormasyon mula sa FIVOX, sir.
1: Maraming salamat din po.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Director Teresito Bakulkol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX. Oras natin sa buong Pilipinas. Meron ho tayong 24 minutes na makalipas ang 7 a.m.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
0: Good morning muna kay Sean Kyle Flores from Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Euphemia Hui. Nag-post siya dito sa Facebook page live stream. Sabi niya, good morning. Good morning din po at salamat sa inyong panonood at pakikinig. Euphemia Hui. Maya-maya, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Commission on Elections. Ngayon, ang last day ng voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Yan po at marami pang iba na ating pag-uusapan ngayong umaga dito pa rin sa Boses sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738
3: AM. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging palatag, hindi sige na. sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
8: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Baga, Manila. Sabay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Radyo Magazine, 1278 kHz. At sa Sports Radio, 918 kHz. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Commission on Elections sa pamamagitan po ng COMELEC Chairperson, Attorney George Irwin Garcia. And maya-maya may update din mga kaibigan tungkol naman sa pamamahagi, patuloy po na pamamahagi ng special payout mula sa Department of Social Welfare and Development dito po sa Quezon City. A Ano man ho pinagkakabalahan nyo this morning, ha? Do keep us company until 8 a.m. Sabay paalala ho yung binanggit kanina ni Mama Analisa Solis ng pag-asa. Ano ho? Aba, asahan pa rin ang pagkakaroon ng mataas na heat index in various parts of the country. Kasabay ng mga paalala, of course, na para makaiwas sa heat exhaustion o heat stroke, aba, wag ho tayong magpapaaraw, lalo na kung sobrang init na. 10 a.m. to 4 p.m. Oh, masyado na mainit yan. Iwas ho tayo sa direktang sikat ng araw sa ganyang oras. Kailangan uminom din ng maraming tubig. Keep yourselves hydrated. Tubig po, ha? Tubig. At magsuot ng mga komportabling damit. Para yan, nakakaiwas ho sa heat stroke at heat exhaustion. Oras natin, mga kaibigan, Philippine Standard Time, meron tayong 32 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Yung mga nasa kalye na, mga nagmamaneho ng mga private vehicles dito po sa National Capital Region o sa Metro Manila. Paalala naman ng MMDA ngayong Lunes, number coding, bawal muna ang mga sasakyan, private vehicles ng ending ng plate number ay 1 or 2. Nagsimula po yan kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang 10 a.m. po yan. And mamayang hapon, meron din ha. Mamayang hapon, 5 p.m. hanggang 8 p.m. Yan ay bahagi po ng number coding ng Metro Manila Development Authority. Ngayong umaga, makikibalita muna tayo mga kaibigan sa CAAP. Civil Aviation Authority of the Philippines, ang ating makakausap, Public Information Office o Public Information Officer ng CAAP, si Ms. Bea Bernardo. Ms. Bea, ma'am, good morning.
10: Hello po, good morning po, at good morning din po sa ating mga nakikinig po ngayong araw.
0: Yes, and we understand itong nakaraang weekend ay nagsagawa o pinangunahan ng ating Civil Aviation Authority of the Philippines yung pagsasagawa ng Search and Rescue Exercise 2026. Please share with us more details tungkol dito, Ms. Bea.
10: Yes po, no, sir. Last Friday po, nagsagawa nga po ng full-scale search and rescue operation or exercises ang CAAP. Kasama po ang ilang government agencies. Kasama nga po natin dyan ang Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, at Philippine National Police. Ang senaryo po na ginawa natin dyan ay kunyari ay may nag-crash na isang commercial plane sa Manila Bay. Dito po, na-test po talaga yung coordination ng mga participating agencies. Sa mga ganito po kasing pagkakataon, ang goal po talaga natin is yung maligtas yung mga biktima sa tinatawag natin golden hour o yung maabutan pa po natin silang buhay. So, ginawa po natin yung exercise sa Dolomite.
0: Okay. So, ito, ika nga... Opo, Ma'am Bea, ito sa pangunguna ng CAAP sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga ahensya rin ng ating pamahalaan, ma'am.
10: Yes po. Kasama po natin dyan nga yung Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, Philippine National, at iba pa po agencies, no? Halos 20 agencies po. Kasama po yung mga ibang hospital po sa paligid po ng Dolomite Beach ang nag-participate po dito. So marami po tayong mga agencies na kasama po sa ginawa nating SARE.
0: Mm-hmm. At ano, ika nga, ang, of course, ang kahalagahan ng pagsasagawa ng ganitong uri ng search and rescue exercises. Ito ba, ika nga, ay masusundan pa ng iba pang mga kahalintulad na activities, Ms. Bea?
10: Sa mga ganito po kasing emergency, sir, di ba, as we all know, marami talagang agency ang involved. Pag may mga aksidente, hindi lamang talaga ka-up yung tumutugon dito. Kaya mahalaga na may mga ganitong exercise para masubukan yung coordination at kung paano magiging smooth yung mga ikakasang operation na mga agencies ng gobyerno na involved po. At yes po, hindi po ito yung una at hindi nating pagkakataon na gagawin ito. Actually, sa KAAP po talaga, every 2 years nagkakaroon kami ng full-scale talaga na search and rescue operations. Pero madalas po namin itong ginagawa dun sa mga regional offices po natin. At ito po yung, after a long time, ito po yung binalik natin sa KAAP, yung national level na talaga nagagawa tayo ng SARIX. At itutuloy-tuloy po namin ito.
0: Okay, so ibig sabihin na maliban sa national, ito ay sinasagawa down to the regional level ng KAAP to make sure na yung interoperability at yung preparedness ng mga ahensya down to the regional level ay palaging okay, ika nga, Ma'am Bea, ano?
10: Yes po, yung mga regional airports po natin, lalo na yung mga malalaking airports natin such as Iloilo, Davao, talagang yearly po talaga sila nagsasagawa ng mga ganitong exercises. Kaso dito nga po sa national, medyo nahirapan po tayong gawin kasi nga ang daming coordination sa mga national agencies. Pero yun nga, anong Friday nga, finally nagawa na natin yung malaking SARIX dito sa national level at itutuloy-tuloy nga po natin yung mga ganitong exercises.
0: Mm-hmm. And of course, anong mga specific na aspeto ng search and rescue ang na-highlight, ika nga, dito sa particular na SARIX sa 2026 last Friday, Ma'am Bea?
10: Yes po, sir. Yung KAAP po ang naging lead agency nga po nung SARIX. Kami po yung nag-coordinate at nag-reach out dun sa mga agencies. Katulad nga po ng sinabi ko sa naging scenario na pagbagsak ng aeroplano, si KAAP po yung nagsabi dun sa mga participating agencies na may naging aksidente and from there po, nagsagawa na ng operasyon. Si Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group, sila po yung nag-rescue ng mga biktima na nasa dagat. Tapos ginamit po ng Philippine Air Force yung kanilang air assets para tignan naman po kung may mga biktima pa dun sa dagat matapos ko po ma-rescue ng PCG at PNP. At yung mga participating hospital po natin, kabilang po dyan yung Manila Doctors Hospital at Hospital ng Maynila, sila naman po yung nagawa ng medical operations dun sa mga biktima.
0: Ayun. And of course, masasabi natin na itong SARIX 2026 na ito ay malaki ang magiging papel sa kahandaan hindi lamang sa domestic aviation industry, kundi pati sa international aviation safety compliance, Ma'am Bea.
10: Yes po, actually ito pong SARIX is one of the requirements po ng International Civil Aviation Organization or ICAO po, which is yung Philippines po are member state po. So sinasabi po talaga ng ICAO, lahat ng mga bansa na member state nitong organisasyon na to ay dapat maging handa sa kanilang search and rescue operation. So ito nga po, ginawa po natin to comply with international standards po.
0: Ayun. Okay. Nako, Ma'am Bea, salamat ng marami ha, for sharing with us additional details tungkol dito sa SARIX 2026, ma'am.
10: Maraming salamat po sa pagbibigay ulit sa amin ng pagkakataon na ma-explain pa po itong mga ginagawa namin sa KAAP. We appreciate it po.
0: Okay. Thank you. Thank you very much, Ms. Bea Bernardo, ang Public Information Officer po ng KAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Maya-maya tayo makikibalita diyan po sa special payout para sa mga TNBS at motorcycle taxi riders. Nagpapatuloy pa rin yan dito po sa gawin ng Quezon City at patuloy na nakatutok naman diyan si Mary Ann Bastasa. Yan po, mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Teka, okay na, ready na si Mary Ann Bastasa. Narito ang update sa special payout po para sa mga TNBS at motorcycle taxi riders.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Very good morning.
10: Alan, good morning. Maaga ring dagsa ito mga Joyride Rider dito sa bahay ng alumni sa UP Diliman, Quezon City para nga sa pagpapatuloy ng special payout ng cash relief assistance ngayong araw. Ito na Alan ang ikatlong araw ng distribusyon ng ayuda para sa mga driver ng Joyride na may unclaimed cash assistance. Alas 6 pa lang kanina ay nagsimula na ang payout kung saan nagtalaga rin ang kanilang mga marshal ang kumpanya para umalalay sa mga rider. Nananatili pa rin itong verification process at nandito pa rin yung help desk para sa mga beneficiaryong may mga katanungan. Tatagal ang special payout dito para sa mga Joyride rider hanggang bukas, May 19. Pinaalalahanan naman ng mga rider na sundin ang kailang assigned date at time slot para mas maging maayos ang payout process. Maaari rin i-check ng mga ito ang kailang payout schedule sa pamamagitan ng text message mula sa Joyride o sa payout tracker gamit ang kailang driver ID o driver's license number. Kabilang sa kailangan dalhin ang original at valid driver's license kasama ang photocopy nito at screenshot ng SMS invite o assigned schedule mula sa payout tracker. Bukod sa mga Joyride rider, nagpapatuloy din ngayong araw ang special payout para naman sa mga natitirang benepisyaryo ng Grab, Move It, at ng Lala Move. Inaasahan ng DSWD na matatapos na ngayong linggo ang special payout para nga sa lahat ng mga TNVS at mga MC Taxi riders na hindi pa nakakatanggap ng kanilang cash relief assistance. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mary, ang special payout yes, today ay nariyan sa Bahay Alumni sa UP.
10: Yes, ito Alan ay para lamang doon sa mga Joyride rider dahil nga yung logistics at saka yung mga venues, yung mga TNC o yung mga kumpanya na Alan ang nagtalaga. Alam ko meron din sa Cuneta Astrodome kung hindi ako nagkakamali. At may dalawa pang venue bukod dito sa bahay ng alumni sa UP Diliman dahil nagpapatuloy din ngayong araw yung special payout para sa Grab, Move It at Lala Move. So silang maganda ang paalala ng DSWD, i-check nila yung Facebook pages nito mga kumpanyang ito para malaman kung paano nila matatrack o malalaman kung kasama ba sila sa schedule ngayong araw.
0: And based sa abiso mula sa DSWD, mahalagang makipag-ugnayan itong mga drivers mismo sa mother company nila para mas maayos ang koordinasyon. Ano?
10: Tama, Alan. At may tracker eh. Kumbaga, talagang hindi pwede ang walk-in. Kailangan talaga schedule mo ngayong araw. Kagaya naman nung dating mga payout na ginagawa ng DSWD, yun ang paalala sa mga rider. Kapag hindi nyo pa schedule, ay wag na po kayong magtungo kasi hindi talaga kayo mabibigyan ng cash aid. Hintayin nyo yung text message mula sa kampanya o kaya magtungo kayo doon sa mga Facebook page. Ito ang Joyride, Lala Move, ng Grab. At meron dong link ng tracker. Kadalasan, hinihingi lang yung license number. Pag nilagay mo yung license number mo, makikita mo kung ikaw ay kasama sa makakatanggap. At syempre, Alan, kapag ikaw ay nakatanggap na noong mga nakaraan, yung mga nauna, ay wala ka nang aasahan ngayong special payout. Dahil ito ay para lang doon sa mga driver na wala pang natanggap na cash relief assistance.
0: Okay. Salamat na marami, Mary.
10: Balik sa inyo sa studio, Alan. Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Mula po dyan sa bahay ng alumni sa UP Diliman. Yung special payout para sa motorcycle taxi drivers, yung cash payout po mula sa Department of Social Welfare and Development. Maya-maya, tayo makikipag-ugnayan naman sa Commission on Elections sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
11: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Unprecedented Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
13: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
12: Self-protection.
13: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
12: Seek early consultation.
13: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
12: Support fogging and spraying.
13: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
12: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
14: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
14: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
14: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
14: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at